0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mang D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: gala o magbuti.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Baka

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mayong aga, oras sa Pilipinas, last 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang MyDC capsule. Apektado sang habagat ang western section o kung nakatundan nga bahin sang Luzon kag Visayas, Domingo sang aga, Agosto 16. Suno sa pag-asa, maeksperyensahan ang magalumon nga kalangitan sa nakatundan nga bahin sang Luzon kag Visayas area. Sini nga adlaw nga mahimo sundan sang mga pagbuubo sang ulan. Localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa iban pang bahin sang Pilipinas. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslides. Kasunod sa mga mabasko nga pagbuubo sang ulan sa mga lugar nga apektado sang nasambit nga mga weather disturbances. Para sa dugang pa nga mga balita, pareho lang kami nga nagabiyahe. Ini ang rason sa mga tricycle drivers nga nagahingyo man sa gobyerno nga malakip bilang benepisyaryo sang fuel subsidy. Sa idalom sang programa, ginahatagan sang 12 pesos kada litro nga diskwento ang mga jeepney drivers kag UV Express o kon UV Express drivers nga nagapatughong sa mga accredited nga mga gas stations sa Pilipinas. Magluwas sa mga tricycle drivers nagahingyo man nga malakip sa programa ang mga taxi drivers. Sang tinalikdan nga Abril, 10 pesos lamang ang ginahatag nga diskwento sa mga drivers ang jeep kag UV Express. Apang bangod sang panibag-o na naman nga pag-ibwal sa presyo sang gasolina kag krudo, gindugangan ini sang gobyerno sang 2 ka pesos kada litro. Sabado nga adlaw, Agosto 15, ginsugda na ang implementasyon sang 12 pesos nga fuel discount para sa mga jeepney drivers apang wala malakip diri ang mga tricycle drivers kag taxi drivers. Sa iban pa nga mga balita, posible nga madugangan sang 4.50 kada litro ang presyo sang krudo sa Martes. Base ini sa 5 kadlaw nga trading sa Mean of Plats sa Singapore kon MOPS kag foreign exchange averages. Suno sa source sa MOPS, nagapadayon ng problema sa supply sang krudo sa international market sa nakaligad nga semana. May nakita man nga pagsaka sa presyo sang gasolina sa international market nga posible magsaka sa tub-tub 3 pesos kada litro sa Martes. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap. Subong man sang My Disease Syrup kag Clinicas Probiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio DTX 500. Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtigula? Kalaman ang abyan, mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado, mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh, available now.
9: K5 News.
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Muter naman. Tato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Muternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
7: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pimpino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend, isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
21: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
18: let's go with the flow.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang kita.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:03 ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule, subong man sang Extend Food Supplement.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balida sa sininga oras. Ang mga balida nga ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang Klinika Spore Biotics, subong man sang MyDC Capsule. Nagalaom ang transport group nga pasang Mazda nga maumpisahan na ang pagbiyahe sang 40 ka mga electric vehicles sa mga dalanon sininga bulan sang Agosto. Ginpalayag ni pasang Mazda President Obet Martin nga ini ang insakto nga pamaagi agud na malikawan ang mahal nga presyo sang gatong sa Pilipinas. Aminado si Martin nga wala sang control ang gobyerno sa presyo nga ginahatag sa mga kumpanya sang langis sa pungsod para sa mga produktong petrolyo. Ginpalayag man sang pasang Mazda nga ang transisyon sa electric vehicles kabahin sang transport modernization program sang gobyerno. Sa ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang tinalikdan nga Hulyo, ginpalayag sang pangulo nga target sang gobyerno nga electric vehicles na ang 50% sang mga salakyan nga magabiyahi sa pungsod sa tuig 2040. Sa iban pa nga mga balita, naglabot sa 689 milyones ka pesos ang balor sang kahalitan sa agrikultura nga gindulot sang mga bagyo kag habagat sa Pilipinas. Suno sa Department of Agriculture o kung DA, nakaangkon sang dako nga kahalitan ang mga talamnan sang humay nga naglabot sa 451 milyones ka pesos. Kalakip sa mga nakaangkon sang tuman nga kahalitan amo ang mga talamnan sang humay sa probinsya sang Pampanga kag insundan sang Nueva Ecija kag Pangasinan. Ginpalayag man sang DA nga madamo sa mga lugar sa Luzon ang naapektuhan sang baha bangod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan sa Pilipinas. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix kag Mighty C Zero. This is Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charity. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katul-katul.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News.
1: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Mas taas vid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
5: Kung pala inom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa ito ang pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
6: Uy, mga katol.
5: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kabangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gito ang eczema. So, kung may ma-eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: So, muna epektibo gud sir boy ang ginatawag D3 Bio, no? Amo nang isa ka benepisyo sang D3 Bio nga hindi kaya pagtubuan sang pimples.
5: Wow. Tuwas, nga nagwapong guron.
7: Oo. Butangan mong imong guya, no, sang ginatawag D3 Bio.
4: Patuluan.
7: No, pag i-kuan mo, i-do i-massage pala sa GP, namin na siya magpatay sang ginatawag kagaw. Nga kabangdanan sang ginatawag acne, no? Kay ang acne, o kung dagko, lang punggod niya ng tubo sa guya mo.
5: Ang suggest ko na, Dok Sam, ginapakuan ka ng
6: mahingi. Napababad.
5: Hilamo sa nai. Ng alabaab din, amo pagkuan. Butang.
6: Para open ang pores.
7: Di kakas na sirbo yung nagahubag da ang punggod sa guya mo. Tungkol sa ginatawag lauric acid nga sa D3 Bio. No, pag hindi lang ina ang D3 Bio, may aras ang ferulic acid nga nagapa-improve sa ginatawag sign of aging. Amo na ako naka D3 Bio ka. Hubi na ang itsura mo tungkol sa antioxidant nga ferulic acid. Huwag ka ba sa punggod?
4: Nag-training kami sa HPG, Dok Sam. Napasok likod ko. Ibutangan ko sa anti-burn ointment. Kakaduga ay maayo. Kagkasakit niya, Dok Sam. So, pinatuluan D3 Bio sa likod ko. Ginsugod ko gamit, Dok. Tatlo lang kadlaw. Pahid sa pilas. Ang nami bala, wala ay kagkasakit. Wala gatiga ang kugan. Kuan na siya, Japon. Humok na siya. Kag wala gidya kagi nga nauay gidya kagi nga na-infect. Hasta na lang nga nadula ang akon nga paso. Ang nami paduksam, wala siya ga-promote keloid formation. Hining niya hami sa imo pilas, wala iya ga-scar, Duksam. Wala ga-tubo ang keloid, wala iya ga-hapok. Ina, kung butangan mo sang D3 Bio, ang mga paso mo sa mga iloy, kabataan nyo na paso, kuha sang D3 Bio, puson, ipahid sa paso. Kada adlaw, Duksam, aga kagapon, makabulig sa mga paso.
2: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
9: Kadamo gid sang benepisyo sang D3 Bio.
5: A pharmacy in a capsule.
9: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubras ini? It protects your cell in 3 ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontrat lang kaso, ubos ipon kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar.
6: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Maayong aga, oras sa Pilipinas, sa alas 11:02 ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, kaginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Top of the hour.
10: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio kag MyDC Capsule. Maapektuhan sa gihapon sang habagat ang Luzon kag pila ka bahin sang Visayas sa masunod nga 5 ka adlaw. Base sa data analysis sininga Domingo, Agosto 16, partikular nga gintumod sang pag-asa ang nakatundan nga bahin sang Visayas nga amo ang maapektuhan sang habagat. May ginamonitor man nga low pressure area o kuna LPA ang Weather Bureau. Base sa datos nga ginrelease ang pag-asa Domingo sang aga, may kalayoon nga 2,335 kilometros gikan sa east-northeast sang extreme northern Luzon ang nasambit nga weather disturbance. Posible nga hindi pa magbaskog ang LPA kag mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Sa iban pa nga mga balita, apektado ang operasyon sang kapin sa 40,000 ka mga eskwelahan sa Pilipinas tungod sang bagyo kag habagat nga nagdulot sa mga pagbaha, landslides, kag pag-evacuate sang madamo nga mga pumuluyo nga temporaryo nga nagtiner sa mga classrooms. Nagsaka sa 8 milyones ka mga estudyante ang apektado sang class suspensions bangod sang sitwasyon kag madamo man sa mga eskwelahan ang nagkalaguba bangod sang hindi manami nga lakat sang panahon sa pungsod. Hinpalayag ni Education Secretary Sunny Anggara nga apisar nga madamo sa mga classrooms ang nahalitan nga nagresulta sa pagkasuspendi sang klase kinahanglan sa gihapon nga magpatigayon sang make-up classes agud makalagas ang mga estudyante sa ila nga mga lessons. Para sa dugang pa nga mga balita, hindi mag-recommend sang panibag-o o konsang pagbag-o sang school calendar ang Second Congressional Commission o konang Second Congressional Commission on Education 2 o konang EDCOM 2, apisar nga makapila na kabeses nga nagsuspendi sang klase sa mga bulutuan sa Pilipinas. Sininga bulan sang Agosto, makapila ka beses nga nagsuspendi sang klase sa mga public schools bangod sa mabasko nga pagbubo sang ulan nga gindala sang mga bagyo kaghabagan. Ginpalayag ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Marquie nga dapat likawan ang pagbag-ubag-o sang school calendar bilang sabat sa hindi maayo nga lakat sang panahon sa Pilipinas. Bangod ginalauman na gidman ang epekto sang climate change sa pungsod nga amo ang nagadala sang tuman kainit nga panahon kag mabaskog nga mga bagyo nga makaapekto sa mga estudyante bisan pa nga baguhon ang schedule sang pagbukas sang klase o kon pag-umpisa sang school year. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics MyDisease Zero. Subong man sang DTX Coffee Mix ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ng antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 medicine. Adlaw-adlaw, ma, hindi ay konsan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka mag-arthritis samtang nagatigulang ko, abi. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw ko pag-inom sa DTX. Ang arthritis, tama ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints nagasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-DTX Fibrinogmitis sa mga may edad, ha? A good malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
4: Ang pagnami sa tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw nga DTX 500 Gagmitis or Purosis or GP, ang isa nga hindi mabailo an sang gitoag kwarta. Since nga nag-inom ko DTX 500 Gagmitis, pagkalas 9 gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero gakahulog ng cellphone. Gakahulog ng cellphone, mas guyamo mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sin eh. Bangod once nga kulang ka tulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka. Nya hindi maayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
5: Kagkumun sa mga Pinoy Dok Ramil ang fatty liver, no?
4: So ini bangod. Tingin pala kaon tambok.
5: Oh, sini bangod sa aton nga diet nga mahilig kita sa rice, no? Extra rice pa diyan ni Sir JP. Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginastro ini sa aton nga lawas sa aton nga atay as fats as for future use. So, apang ang fatty liver, nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme nga nagalik pakadto sa ato niya nga dugo. So, mag-DTX sa 500 kag mighty si agod nga mabaligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
4: Gusto na, Doc Sam. Hindi nila pagbaliwalaon ang fatty liver. Bangod usually, wala inisang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag nagali ang imo atay kun magpa-check ka sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
6: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
4: Ang pinaka end result si Doc Sam is cirrhosis of the liver. Alagaan ang atay, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
8: Diabetes, o nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why, hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes its toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka, most likely gahubag man ang atay mo. So kailan ng DTX 500 kag Mighty C kagid, no? So it's better to check your SGPT or your and your ALT, no, to know the conditions of your liver, no? Kay make it a habit every 3 months pa check up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no, such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So all in all, pasimplihon tani, kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin gakadto tanan ang tambok, gakadto sa imo, atay, gapati liver ka. So save your liver, mag-DTX 500 ka, kay base hindi lang diabetes ang problema mo, base makadevelop ka pa sa cirrhosis, base makadevelop ka pa sa other liver
4: God
8: diseases.
4: Domino effect na, Sir Boy, mo.
8: Domino effect.
4: Puno na sa tambok imo silula. Alalang din pa na makadto. Makadto na si mo atay. Kaya atay mo yan, madamo man ang tambok, di pati liver ka. Manasiling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once nga hindi ka mag-untat, hindi mag-ayo ang imano.
3: Ganagan kas karne.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: ganagapanubo
7: sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis!
6: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert! Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!
11: Calling all secondary schools in Negros Island Region, K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network.
15: Mayong ugto banwa, mayong ugto syudad sang Bacolod, gagsubong man, mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan, nga ginatiguluhan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian, alas 12, tutubalaw na sang hapon, Domingong Adlaw. Inyong alagad, ka K5 Ed Sayusa, kagsimpre opod si ka K5, Eljoy Abelardo, and JJ Tarnate. Sir JJ!
16: Hello, so of course, no, amang hapon sa aton nga mga suki.
15: Go ahead.
16: Alright, so of course, no, nga nagapamati sa ilang radyo as well as nagatanaw via FB Live. So, isa naman ka Domingo ang aton igahatag nung topiko para sa aton nga mga loyal kag nagatanaw gisaya ka K5,
15: okay,
16: Sir Ed.
15: Okay, sige.
16: Ka K5, Sir Ed, kamusta? Wow. And how is your week? I believe nga busy. No, because kay tungod nga nagsugod na ang klase niyo sa college.
17: So, good morning everyone. Good morning sa aton nga tagapalamati dira sa aton nga programa. Ito Kalidad, and of course sa aton man nga mga avid listeners and viewers sang aton FB Live page sa K5 News Bacolod. And of course, I hope that everyone has a good Sunday today. And ang akon nga si Mana, Sir JJ, is very, as usual, very busy kids sa college as we reach our dreams. And of course, but still, ng very blessed man ta nga arita diliwat nga makashare naman inspiration and more knowledge man sa my fellow students and of course sa atong mga parents and our dear teachers.
15: Okay, Kaki 5JJ, malipayon kita sa mga Domingo kaya we have a invited guest, one of the most attractive principal sa Banwa sang Murcia. Yeah. But before that, no, I would like to say mayong ugto kag maayo lang ang pagpanyaga dira sa Banwa sang Murcia. Kag ini nga pa shout out kinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. So, Kaki 5 Joy, kindly do the favor of introducing our guest speaker sa sininga kahaponanon.
17: Okay, so joining us today, a very wonderful ng teacher, guys, si Miss Ofemia de Arevalo, a principal one from Marsha National High School, a principal in charge of the district from Marsha 1. She is also a Project Free Scholar, a Doctor of Philosophy, Master of Arts in Education, Major in Instructional Leadership at the University of St. LaSalle, Bacolod. Good morning,
15: okay.
17: Miss.
18: Good morning. Mayong aga, Bacolod. Mayong aga, Marsha. Shout out to my Marsha National High School family.
15: Wow. Pwede gali pang DJ, pang anchor woman ng atong guest speaker. Sige, ma'am, you will be talking about empowering teachers, transforming learners, strengthening values, character, and life skills for lifelong success. Siguro si Bob is an experienced principal at the same time an experienced college instructor, an experienced classroom instructor. That's the reason nga siya ang gin-invite naton because of her experience and mastery. Masters ni siya, no? Sige, go ahead, ma'am. Go.
18: Salamat sa pag-imbita, Sir Ed. And
15: you're welcome, ma'am.
18: I am very happy to be here, no? And speaking of empowering teachers, no? I will be sharing with you, of course, my experience lang gidya, no? Sa akon nga mga schools nga na experience, of course, specifically sa Marsha National High School, no? So, my teachers, no, at Marsha National High School now, I believe, no, they are all empowered. I trusted them, no. That is one of the factor, no, that when you empower your teachers, you trust them. You trust them that they did the right thing inside the classroom. Sa akon nga mga maestra, ginatagaan ko gid sila ligwa, no, sa paghatag sang pinaka the best para sa pagtudlo nila sa ilang nga classroom. Because I believe that when teacher are empowered, they also empower learners.
15: Okay.
18: And I also believe that when they are trusted, supported, and equipped with all the training, no, that they can give, they can shine inside their classroom.
15: Okay, sige. Nanamian ko sang term ni Doc, no. Actually, aton nga speaker is a doctor in educational leadership and management. Wow. Sige. I think siya ginang ideal naton nga nakuha because of his career plus the experience. Now, teacher is empowered, then learners is also empowered. No, grabe. So, Sir JJ, do you have something to ask to our speaker sining kapunanon?
16: You know what? I'm so very proud gyud siya nga ari subong si Doc Ofemia, no. I believe isa man si ma'am ang rason why was able to transfer in Marsha. So, ang question ko lang, ma'am, is that, no, since that we're talking about on empowering teachers, so anong pinaka main challenges, ma'am, or pinaka dako nga challenge mo as you go through as the school head, no, coming from the different schools where you were assigned? Or ang common, ma'am, nga problema in supervising the teachers?
18: Of course, hindi manigar ang individual differences sa aton mga maestra. Lain-lain ang panimuot kag pamatasan sa aton mga maestra.
15: Okay.
18: But one thing in common that they know, no, sa ila kaugalingon nga they are there no, for one mission, and is and that is to educate
15: the child,
18: our learners.
15: Our learners. Mm-hmm. I mean, it's a mission, no?
18: It is a mission. Mm-hmm. So
15: go ahead, go ahead, ma'am.
18: Ang mga maestra, when they know, no, ang tanan naman nga kinalain sang panimuot kag pamatasan, they set aside, no, kunara sila sa eskwelahan, because they know their job, they know their work, they know their mission.
15: Okay.
18: So sa eskwelahan, gina-set aside ang tanan ng mga personal differences para malabot ang handom, no, para sa paghatag sang ihibalo kag kaayuhan sa kabataan.
16: Edukalidad nga pagtudlo, di ba, Doc Femia? Okay. Yeah. So yes, okay, five, Sir Ed. So before anything else, no, hello to Ma Maria Clarissel Andres. So according to her, bad signal, Sir Ed. So ma basi dugay, ma-okay na yung mga signal. Don't worry. Then hello to Sir Joel Cesar. Good afternoon, Sir Ed. Just monitoring your program. So thank you so much. Kag sa iba natin da nagatan-a via FB Live. So don't forget to share sang aton nga official nga Facebook page. At the same time, comment or it could be you can post your questions sa atin nga comment section.
15: Sige, thank you so much sa atong tagpalamati. Madamo gid nga salamat. May kanami isang point ni Doc. Siling ni Doc, siling niya, dapat i-set aside ang mga, shall we say, conflict. Kung may mga conflict, da, so they will stand for one common denominator to serve our studentry. Sige, may pamangkot si Kaki Five or Joy, go.
17: So speaking of characters and some teachers, no, I have a question lang, Miss. What do you think is the kind of teacher that today's generation needed the most, Miss?
18: Based sa akon nga mga nakita nga kapanimuot, kanami sa usually sa Morcha National High School, I am very proud of our teachers, no, because they're very adaptive,
15: mm-hmm,
18: no, to change.
15: Okay.
18: They're very resilient and very capable, able, no? Wala may gina indian nga obra.
15: Wow.
18: Wala nagareklamo sa obra, no?
15: Okay.
18: And that is one thing I am very proud of them, no? Because whatever work, no, whatever changes, we do it collaboratively. Nga wala sang may naga butong, no, wala sang may nagapabugat,
15: mm-hmm,
18: no, kag wala sang nagareklamo.
15: Wow, sige ma'am, can I add something, ipamangkot ko lang niya, what are those good practices Morsha have when sang timpo nga nagsugod kada, I mean you implemented a good practice nga asta subong daw na sunod gid sa mga maestra naton.
18: I am my principle naman, I am an avid follower of these three acts of goodness.
15: Wow, three acts. Sige. Yeah. What are those,
18: and,
15: Doc? Sige, Doc.
18: When we say of three acts of goodness, that is think good thoughts, mm-hmm, speak good words, mm-hmm, and do good deeds.
15: Wow. So
18: tugod,
15: wow,
18: nagapati ko nga kun ang imo nga thoughts clean, no, it follows your heart.
16: Yes.
15: Okay.
18: Because out of the abundance of the heart and the mind, the mouth speak, no.
15: Mm-hmm.
18: And our body, no, are the hardwire of our heart, no.
15: Okay.
18: So kung ano ang nasa loob ng puso, ng isip, no, pinalalabas sa ating kilos.
15: Okay.
18: So sabi ko nga, no, why practice this in Morsha National High School? This is the program implemented by SDS Marcet Sabaloka during,
15: yes,
18: her,
15: okay,
18: time, no.
15: Yes.
18: So until now, this is the center of our values formation in Morsha National High School. Not unless nga ikaw gid ma practice these three acts of goodness, you will realize, no, kung ano ang kaayo nga impact, no, sa imo kaugalingon. And of course, kung na-practice mo sa imo kaugalingon, it always radiates to your students.
15: Okay, kanami sa pagpatag ni Doc.
19: Sige, sige Sir JJ, go ahead.
16: Oh, I believe no with the three acts of goodness, no. Kindness rather. I believe ma Ido Carivalo dugay na siya ina nga di ba daw program ma'am no, yeah. Wherein no our schools adapted until such subong na may aral na makita bago, which is what promoting
18: agape.
16: And peace.
18: Peace, diba,
16: no?
18: Yeah.
16: Wherein no until now gina-preserve paghihapon or gina-conserve nga dapat ang atong kabataan would able to inculcate sa nga tawag naton nga mga good manners.
18: Yeah. Okay. So this is the daily kumaga na nagsugod kami sa pag-inculcate, no, sa pag-memorize ng three acts of goodness. Mm-hmm. No, and every day and every flag ceremony liwat-liwat ni namon nga gina-memorize, no.
19: Okay.
18: Nga asta sa subong, no, ara na na-internalize na nila.
19: Wow.
18: That is why makita mo pag makita man nila sa amon sa school nga wala na sang mayo nag-aaway, no. Mm-hmm. Kay nagapati ko, no, nga kun limpyo ang imo ulo, ang imo tagipusoon, wala sang malain nga himuon ang imo nga lawas, ang imo kamot. Hindi sila ko gani sa mga kabataan, hindi ka kapang kadis o hindi ka kapang dukol,
19: okay,
18: hindi ka kapang usi, no, sang imo tupad, hindi ka kapang hikay tungod limpyo tagipusoon mo. What you radiate is happiness, what you radiate is goodness.
19: Wow.
18: No,
19: so it's biblical, no. Yes, well, in a way, doc, estimated the figure lang sang number of teachers nga under sa imo sa bong, doc.
18: 120
19: for sure, with different experiences, with different history. There are always conflict kung kisa, yeah, sa aton mga karakter, sa aton mga kakaupod ra nga teacher sa Banwa sang Morsia. How do you handle that particular big number of learners, doc? Teachers.
18: Of course, hindi man ako perfect.
19: Yeah. Sige.
18: Pero bilang leader, sometimes may gamay nga ipit.
19: Okay.
18: May gamay nga pital, no? Pero most of the time, ang tanan nga ligwa ginahatag ko sa iyo.
19: Wow, that is part of the
18: empowerment. I trusted them, no? And of course, shout out sa akon nga mga mancom. No? They are the subject coordinators,
19: okay,
18: and the grade level coordinators,
19: okay,
18: nga entrusted, no, to follow up, no, and to oversee, no, our teachers in their own field of specialization and in their grade level, no?
19: Okay, so that is also a channeling.
18: That is empowerment.
19: Empowerment,
18: no? to our
19: department head, something.
18: Heads,
19: okay, no? Sir JJ, go ahead.
16: So before moving on, I would like to greet lang ma'am. So one of your teacher in Morsanta High School,
19: sige,
16: we have
19: be.
16: Ma'am Jenny Fernandez.
18: Ah, yeah.
16: So good morning.
19: Nagapamati sa subong sa aton,
16: yes,
19: Sir JJ.
16: Yes, nagatanaw ako ng subong. Okay, so dapat every Sunday ka nagatanaw.
19: Okay.
16: Alright. So may pamakot lang ko, ma'am. Do you miss man, ma'am, no, being a classroom teacher? Kung na-miss mo, what those things you have missed as a classroom teacher?
18: Kadamo ako sang na-miss. Nga, kung kaisa maglibot ako sa aga, kag kung kaisa ang teacher nag-wellness.
19: Oo, kag, so wala sa classroom, siyempre, kaya nag-wellness mo.
18: Kag may ara kami, may substitute.
19: Ako
18: pero nami. May mga best gadya nga nagagwa ako, kag nagasulod ako. Since we have the Gabay Project Program now, no, together with my guidance counselor designate and with the discipline officer, no, the office of the discipline, ako nagagwa with my principal hour program.
19: Okay.
18: No? Ang ako niya obra is magpamati sa mga estudyante while the discipline office go to classrooms to give our school policies, our school rules, no, to guide them. No?
19: Okay.
18: And our guidance office naman nagasulod siya to give guidance, no, sa ilang mga handom, sa ilang mga career, anong gusto nila malabot, anong gusto nila labuton. So kami nga tatlo nagagwa kami, kag ako naman ya nagagwa ako kag naga I do the principal hour with the students. So it is my chance nga mag pamangkot, magpamati sa ila, sa ila mga hibubunot, no? Kag of course, magpabalo sa ila once mag-remind sa ila, no? Sang ano ang mga maayo, kag maayo nila nga handumon, no? Sa paglabot sa ila nga mga,
19: okay.
18: Mga so, it is more of listening to them. But sometimes, nagasulod gid nga ang akong pagkamaestra. Kaya kaga, ginasulod ko gid niya ang mga, ang pagtudlo, no? Pamangkot ko sila anong ilang mga lesson kag kun diin ko pwede kasulod, no?
19: Okay.
18: Di kung kaisa ang akon nga purpose malibot lang, no, to seat the cleanliness, the attendance, no, nagakaguot ako kay tugod nga nagaklase ako sa ila.
19: Kanami Sir JJ, kanami sang hambal ni Doc Ribalo, sila niya ang simple says nga ginapakita dira sa Banwa sang Morsia, ang Morsia National High School, ang ila guidance kag discipline department is very functional.
16: Yes.
19: Naga-function, nagagiho, maski hindi na kung tanawon mo gani sa paghambal ni Doc, wala nagapalapit ang estudyante, mismo ang guidance na nagalibot. Okay, so tapos ano na mian ko tong ginatawag ni Doc nga principal hour. Nancy, so meaning to say, naga-offer ang aton principal sang iya oras to entertain problems. Kag siyempre, dira mabalaan sang, nami man, okay ka, very transparent, no? Mabalaan sang aton principal kung ano ang mga hibubunot sang aton mga estudyante. So, kakipayb Erjo, bilang estudyante man, you have something to ask to our good speakers sining hapon?
17: So, as a future educator man, hopefully someday, I have ng question lang, miss, na all throughout your journey, what is the most memorable experiences that you have that really shapes you as a teacher man, subong?
19: Oo, sige. Do ka na mo, kid guro.
18: When your students go back to you and say thank you so much, ma'am. No, salamat. Tungod damo git ako natun-an sa imo. No, kon ikita maestra, ka do ano kadako kakalipay nga nagapasalamat ang aton kabataan. Buot silingon ang ila oras ang ikaw nagatudlo, wala usik, no?
19: Mm-hmm.
18: Tungod nga madamo sila sang natun-an.
19: No.
18: And of course, malipay ikaw kung may ginikanan nga nagakadto, nagapasalamat nga naakomodar ang ila mga problema.
19: Correct.
18: Ang naakomodar ang ila mga, ang kinahanglanon sang ila kabataan.
19: Mm-hmm.
18: And of course, malipay ka nga ang imo mga maestra gasiling pwede ka pungko, pwede ka pautwas,
19: no? Okay,
18: sa amon nga principal's hour, no? Because the hour, no, ang oras nga ginahatag ko for the teachers in the afternoon, 4 to 5 o'clock in the afternoon. And sometimes may ara yung mga teachers nga mapungko lang da kamo siling pwede makapabugnaw lang di
19: kay aircon ng office mo.
18: Kag pero syempre ang iban gid ya kag madamo sa ila nagapungko para nga mag-share sang ila nga mga kalipay, kasubo, kag mga ginabatsyag sa tagipusoon.
19: Oo, kanami kay inang principal's hour, it's a mutual bala.
18: Yeah.
19: Ang pagtanaw sang teacher sa iyang principal daw something nga makabuligid. At siguro ibang nga mga teacher nga pagtanaw sa kay ma'am, it's a mother nga kung magpautwa sila mahagan-hagan ang problema. According gani kay Doc, we are not perfect, human as we sometimes carry burdens kag we commit mistake, no? Kag ang kanami lang gid kay may oras nga kun sa diin mahangpan ka sang imo school head.
16: Yes.
19: That is I think ina sa grabe na sang report nga na-develop sa teacher kag sa principal nga gintagaan sila ya oras nga para makapautwas.
16: Mm-mm.
19: Okay, wala na nadayang checking of lesson plan, checking of ano. Ina yang oras imo na yan, masilig kaya, ma'am, amun ni akong problema, bawang bana ko bala.
18: Yes.
19: ang principal, nahangpan niya ya. Nahangpan, rather, nagabato lang saya sa mga pagpautwas sa mga teachers, no? Sige, Sir JJ.
16: That's why, no, kay Sir Julius is proud of my principal.
19: Wow! Sino na, sir?
16: Si Sir Julius Cesar.
18: May assistant principal.
19: Ah, si Sir. Oh, okay. Oh,
16: hello, sir.
19: Okay.
16: Happy ano lang that watching. Then, of course, according to Ma'am Wilma Espayos, we are very thankful to our principal, Ma'am Ofemia Arevalo.
19: Wow. See the evidence? Na then, evidence siya na kid, no?
16: From Ma'am Lea Berdin, watching and following, proud of you, Ma'am Ofemia Arevalo.
19: Oh,
16: then, of course, from Sir Tristan Wyatt V. Gulay, mayong odto, Doc Ed, Ms. RJ, Sir JJ, happy kadayawan sa Davao City.
19: Oh, and, baski sa Davao, galit, no? Live kita subong, Doc. Sige, you have something to add, Kaki 5 RJ? Sige.
20: So, kada isang nahambal ko ginanimis ng simple lang thank you sa atan sa mga students. Really ano, dako gid nga impact sa mga teachers no na knowing that ang mga struggles man sang teachers hindi man basta-basta. So, sang pag-appreciate pa lang sang students, dako na gid nga ano sa teachers. So, miss, what are your struggles man sa bilog mo man nga journey as a teacher kag bilang principal, miss? And how do you handle those pressure, those stress nga gakaagyan?
18: Grabe ang question. As a teacher, for 20 years, because I am now going 31 no, in the service.
19: In the service.
18: Madamo ako sang hibi, kagkamang-kamang man nga naagiyan. Oh. As a teacher and as a school head. No?
19: Okay.
18: Ay, hindi hibi nga may kontra ikaw, no? Kundi hibi nga nagabatsyag ka sa kung paano pagid ang mahimo mo sa mga kabataan nga hindi gid naton masami malabot. Ilabi na ang kabataan nga permi wala sa eskwelahan. Hindi ka eskwela tungod kay wala inupliti. Kabataan nga maubraanay tungod kay mabulig sa ginikanan.
19: Okay.
18: Kagpag-abot sa eskulahan, wala ka sang malauman nga isabat tungod kay wala sang wala sa klase.
19: Wala sa klase. Mm-hmm. Sige, Doc. Estimate number of learners lang, Doc. Kondo hindi mo man ma-memorize gid, ang rough estimate lang, kung pila ka libo kagatos ang estudyante sang Morsia National High School.
18: Close to 3,000 sa as of August.
19: Oo.
18: 3,439.
19: So, 3,000 plus handled by our good principal. So, every day may mga problem nga nag-arise, may minor, may major. So siguro Doc, ang mga kalabanan nga ginakumit sang aton mga learners. Nga shall we say it's against the school rules. And how, kung pwede mo ma-add, kung how do you make an innovations with that particular mistake sa aton kabataan?
18: Ang kabataan, masame, ang aton nga mga kabataan, kalabanan nga mga problema is absenteeism.
19: Mm-hmm. Sige, absenteeism.
18: Nagapangaway.
19: Mm-hmm.

0: kabataan nagapasaway tungod daw wala sang atensyon, no, nga kag wala may nagaatipan, no, okay, tungod wala ginikanan.
1: Okay.
0: Masamay ang ginikanan ato sa guwa. Ang masamay ang ginikanan ginasapupo sang lola, kag sang iban nga tao, tiya pakaisa, no, kag makita naton kag dira ko permi nagakatandog, no, tungod nga nagasakit ang imo tagipusoon tungod ini nga mga kabataan nagapasaway tungod nakita naton nga daw kakulang sila sa
1: attention. So,
0: kakulang sa pag-atipan, kag ilabaw sa tanan, kulang sa pagpalangga.
1: Okay, so that is very important. No? So usually, ang aton eskwelahan, nagabaton sa ang, siyempre, ginabaton natin ang mga estudyante, galing inang mga estudyante natin, may problema na mismo, hindi sa eskwelahan, it started sa aton balay. Oo, siguro, it's high time now, nga ang aton mga ginikanan, ulit doon ginilang ilang mga kabataan. Sir JJ?
2: So, ako lang, I would like to add on lang, ma'am, no, kanam igyas ng leadership mo ever since, di ba? Since that you were in your previous station until nga ara kaya sa Marsha proper. Uh-oh. I would like to ask lang, ma'am, no, if you are going to describe one word the students of Marsha National High School, what word it would be and why?
1: Oh, one word lang, ha? Sige, pwede one sentence.
2: Oh, or it could be a phrase.
1: A phrase.
2: Oo, ma'am.
0: Matinahuron ang kabataan, okay, sa Marsha National High School. As you can see, magsulod ka muya sa eskwelahan sa Marsha.
2: Yes,
0: daw nagatululuwad ginaiya ang mga kabataan.
1: No, by bowing.
0: Magsilinga, good morning, ma'am. Yeah, no?
1: Sige,
0: so, mga matinahuron sila. No? Kag masiling kuman nga tungod sang pag-atipan kag pag ka mapinalanggaon man sa mga maestra na nagaka-adapt man na sang mga kabataan.
1: Okay.
0: Kag ang manami tungod nga dira ginaatipan, no, may ara kami gani nga school feeding program.
1: Mm-hmm.
0: No, kag ang amon nga school feeding program, school initiated na siya, no, and that is funded by our school canteen, no.
1: Wow.
0: And usually gina-cater namon dira mga severely wasted students only, but ang tanan ng mga advisors, ang ilang kabataan nga wala balon kumpanyaga, dira nila ginaduso, no, hindi lang na siya isa kagatos ang gina-feeding namon.
1: Correct, correct.
0: Kundi sobra pa, no, tungod nga ang kabataan gutom. No?
1: Okay.
0: Kag amusina ang mga maestra, they extend, no, mansang ilang resources sometimes para sa sininga mga kabataan.
1: Wow, di sige, follow up, sige.
2: You know what, kay 5 Star Ed, no, I do believe, no, ang Marsha, one of the schools na not only ginahon ang kabataan in terms of the school, but somehow, no, they also what, ka-exalted siya in all ng mga contest. That's why, no, kung may mga contest sa Marsha alone, daw ang isa sa pinaka-competitive nung school is ang Marsha National High School. That's why, no, kanami iman, no, nga, it's not only that they are clashing in terms of that, but somehow, at the end of the day, di ba, ang camaraderie among the teachers, the coaches, as well as sa mga kabataan. That's why.
1: Oo, amugan na taneng isa pamangkot na kon, sa kay Doc Arribalo. Doc, kung imulang madumduman, Doc, ano ang highest awards, or shall we say, representative in highest level for national or international ang naangkon sang Murcianon o Marsha National High School student?
0: Well, last year we qualified for the National JE Philippines competition.
2: Yes.
1: What
0: among
1: is that, Doc?
0: The hundreds school participating or participating school, we are in the top 10.
1: Wow.
0: No? Okay. And sang uli do tatlo na lang kami nag-compete, but of course just like any competition, ang daog-daog it, no? Kag we must accept, no?
1: Okay.
0: Nga sa competition may madaog it, kag may mapierde, no? But that's competition.
1: Wow, kanami, no? So national level. Grabe. Sige, sir, kaki five or joy do kag yum-yum lang aton nga matahom nga estudyante diri wa.
3: Ma'am, angkot lang ko mismo nang what makes your school different compared to the other schools nga gana. So what makes it stand out? Ano, miss, ang strength gets ang school niyo, miss?
1: Mm-hmm.
0: The first

0: interesting nga siguro ang mapabugal ko why Murcia National High School stand out today, no? First and foremost because of my powerful resources, and that is the teachers.
1: Okay, yes. So the
0: without them hindi na iya maka makagwa kag maka makilala, no, ang Murcia National High School.
1: Okay.
0: That is the most prized, no, resources that we have in Murcia National High School. They are all empowered. That is why siling ko gani, I believe that when teachers are empowered, empowering teachers, no, that is where education or quality education begins.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Sige.
0: With the competent, confident, and motivated teachers who are making or creating meaningful learning experiences for every learners that we have.
1: Wow, very well said. Sir JJ, naka-mention gina si Doc nga ang aton mga kabataan dra sa Murcia National High School is always bowing sa aton nga mga nagabaw sila, nagagreet sila good morning. Is that because ang nakita nila nga ang mga teacher mismo? Because teacher play very important role, especially sa sharing and showing values.
2: Mm-hmm.
1: Sila mismo naging nasunod nila ang mga karakter sa aton mga teacher nga know how to respect, no? Sige, kaki 5 JJ.
2: Of course, no, since we're talking about empowering teachers, no, as a general ma'am, no, what could be a piece of advice, no, ang imo mahatag, no, sa mga teachers not only in Murcia but as a whole, or it could be sa mga manugsulod pa lang teacher,
1: no,
2: especially in transforming the lives of the learners.
0: Suguran ko sa akong kaugaling.
1: Sige, Doc. Nag-post for a while si Doc. Sige, Doc.
0: Sa akong kaugalingon, nagapati ko nga ang nagadala sa tao sa kung diin siya makadto, kag kung ano ambisyon nga labuton niya, una kag labaw sa tanan, ang values nga may ara siya.
1: Mm-hmm.
0: No? So, para sa mga maestra, nagapati ko nga ang nagadala, kag dalon sila, sang ila maayo nga panimuot, maayo nga pamatasan sa kung ano nga handom labuto nila sa ila pagkamaestra.
1: Wow.
0: No, kay ang panimuot among nagadala, no, nagapati ko kay ako ya bisan ano kaabi kaalam kung tamaran ka.
1: Mm-hmm.
0: Wala ka gid may malabot.
2: Yes.
0: Kadamo sa nagasiling alam sila pero ang pamangkot diin sila.
1: Okay.
0: Kay ang kapisan, ang maayo nga pamatasan, panimuot, kag maayo nga values amo ang nagadala sa tao sa kundiin niya gusto malabot.
1: Correct. Kanami.
0: Amo man ang ginasiling ko sa mga teachers, sa mga bata nga mga teachers subong, no?
1: Mm-mm.
0: Kung ginahatagan sila sa mga ulubrahon, no? Hindi ina but silingon nga ginasilutan sila.
1: Oo, correct.
0: Kundi ginahana sila, ginahasa sila para sila mangin maayo, mangin epektibo.
1: Oo.
0: Kag mangin proud, mangin pride sang ila eskwelahan in the future.
1: So ginabait sila, no?
0: Kag binipisyo, yeah. Mm-hmm. As the Proverbs, no, chapter 27 verse 17 says,
1: go.
0: As iron sharpens iron, so as one person sharpens another,
1: wow.
0: No? So kitaya ang nagahasa sa aton kaugalingon. Kag kung mahasa man kita, makahasa man kita sa iban nga tao.
1: Correct. Yad ka na. May ginsang pag-explain ni Doc, no? That is also, ako na namian gid ko, kahit I'm a teacher also.
2: Mm-hmm.
1: So, nagdugang pag sa akon, kaya dapat hasaon ko gidang kaugalingon ko. Kay not just only may profession ang ginahasa, siyempre ginahatag ko man ang abilidad nga ginhasa ko para sa akon mga estudyante.
2: Correct.
1: Sige, kaki 5 or Joy.
3: So, kanami, sige na, Balmis. So, it is really the character and attitude. Kasi
1: correct.
3: Isa ka
1: kanami,
3: tao, ang ingredient, get, ang number one ingredient, get, para successful man nga kinabuhi. So, I have a question, Miss. What kind of, what is the legacy that you want to imprint sa mga sa kabuhi sa imong mga learners, kag sa mga teachers, man?
1: Legacy, ano man?
0: Kanami, no?
1: Sige.
0: Siling ko gani kay na hindi kaya perfect.
1: Sige.
0: Pero isa lang yang ginapangabuhi ko, no, bilang maestra, bilang principal, bilang nanay,
1: mm-hmm.
0: kag bilang asawa, no? Ang pagpaubos, okay, wala gid madula sa isa ka tawo. May masakitan ko sa akong mga teachers, I always say sorry to them. Mm. Sala ko man o sala nila, kung sino man may sala, ang pinaka-importante, nagapangayo kita sang pasensya, no? Ang pagpaubos, no, nagahatag sa aton sang kahilwayan. Ang pagpaubos nagahatag sa aton sang pag free, no, sang aton tagipusoon. Kag aton paminsaron, para malabot naton ang kalipay, no, sa aton profession, sa aton obra, no, kag sa aton pagpangabuhi.
1: Wow. Yes, sige. Sige, kakipay
2: ba? For that.
1: JJ?
2: Good afternoon, everyone, especially to Ma'am Ofenia and Doc Ed from Ma'am Glorieta Tabuhara.
1: Oh, si Ma'am
2: Tabuhara. Then, of course, good afternoon to Sir Kim Arizoni Flora. So, maayon lang ang pagpamati. Of course, no, nga pagtanaw sa aton nga programa today, edukalidad sa radio.
1: Mm-hmm. Kanami isang hambal ni Doc, no? Humbleness.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Ang humbleness and humility, no? Siguro, isa gina nga dapat nga ikuansang isa ka teacher. Mm-hmm. Nga kabalo sa magpaubos, maski na, no? Da, kabudlay, kagkasako, kabalo gyapon magpaubos. Thank you, ma'am, for that very good insight. Well, anyway, I would like just to add, Doc, on how about our stakeholders, no? Siguro ang kaiti isa na sila sa mga foundation naton yung mga makadugang pagidbulig sa aton para sa estudyante. Now what if, ang mga programa sang PTA and also if you can include the alumni. Yeah. Sige, tell us about Doc, your PTA, your alumni here in Morsia.
0: One of the strengths of Morsia National High School is also the active engagement and involvement of our PTA, no? Wow. Our parents, no? Ang pagdihon sang values formation nagasugod gidya sa panimalay.
1: Correct.
0: No? And that is one of the most important thing nga ginahangyo ko sa mga ginikanan nga buligan ako nila, no, patubo, no? Mm-hmm. Kag syempre dira ang tanan na una nagsugod sa panimalay. Mm-hmm. Sa panimalay una ginbatsyag nakita na experience ang kabataan ang gugma. Mm-hmm. And the same nga gugma amo ang dalon nila sa ila eskwelahan. Pero sa madamong ang mga problema nga nagakatabo sa mga kabataan nga kulang sa mga ginikanan, no? Ang amon kampanya perme nga ang ginikanan, no, mabuligan kami sang ginikanan nga ini nga formation, no, mapadayon sa ila panimalay tungod diri sa eskolahan kami man, no, nagasunod, no, sa ila sa pag patahom, no, sining formation, values formation sang ila mga kabataan. So kanami man kay tungod nga ang mga ginikanan willing man, no,
1: okay,
0: nga magbulig, arason siguro nga indi gid masyado madamo gid nga kaso, no, sa subong ang amon gina atubang tungod nga ang ginikanan na kumbaga well-informed sila, no?
1: Oo.
0: Kag active sila sa pag patigayon kag pagbulig sang kinahanglanon sa ila kabataan, no? So sa subong active ang amon nga PTA kag they are involved in all our school activities.
1: Wow. For Sir JJ, dali lang kita. Sila niya, Sir, pwede hindi mo lang paglawagon ngalan ko. Sige. Sila niya, Dio, salamat, Doc. Kanami, gid, sa inyong mga mensahe. Madugang lang ko. Tungod sina, nakakuha ko idea niya. Ang success, hindi lang makita sa mataas nga grades. Ang matuod nga success, nagalakip sang maayo nga karakter, insakto nga values, abilidad sa pagatubang sang kapudlayan. Thank you, Doc. Sige, pasalamat. Hindi lang ko na paglawagon niya ngalan. Sige, granted. Sige. Sige, you have something to add?
2: Of course, no. I would like to greet man. Nagpa-specially ko na sila, Doc. One of your teacher, man, Doc, sa Marcos High
1: School.
2: Oh, sige.
1: Sino na siya?
2: Si Sir Joe M. Palotes. No. One of my good friend, man, sa Marcos High.
0: Kag isa sa maukod, kag mapisan nga maestro.
1: Wow. Congratulations, wow. Sir. Yes. Wow. So coming from our good principal. Sige. Continue, Sir JD.
2: And of course, no, shout out, man, to my lectors and commentators, ministry family, sa may Immaculate Conception sang Marsha. Hello, kag maayon nga pagpamati. Yes.
0: Okay, ako ang kami nga mag-asawa, kami man ang magapungko as committee head of Family and Life Ministry, wow, sa Immaculate Conception Marsha. Wow.
1: Ano kaning first name ni Sir, ma'am?
0: McKinley.
1: Tuto. Sir JJ, you have something to add on?
2: Ako lang yo, I have so much learning gidya kay Ma'am Arivalo. And of course, no, looking forward, ma'am, no, with higher position later on. So as I see here, ma'am, no, sa imong ginpost naman by FB, no, you are also in charge as the principal in charge of the district.
1: Okay.
2: So if given a chance, ma'am, no, to be in that position later on. So kagina ang ipamangkot ko ya ang na-miss mo bilang isa classroom teacher. This time naman niya, if ever, ano ya ang ma-miss mo bilang isa ka principal?
1: If ever nga na, if God willing,
2: yes,
1: no?
2: Oo. Kagina look forward.
1: Kung ang Diyos mag-iho, wala, nobody, hindi, wala sa may makapugong, kung ang Diyos na mag-iho, wala. Sige, go ahead, ma'am.
0: Ang mamiss ko sa pagka-principal, no, ang pag-obra kaupod sa mga maestra, no, kasadya mag-obra ko nagaginual, yes. Kasadya mag-obra ko ang tanan may pamangkot,
1: banding, no?
0: May pamangkot kaga may ano gani ni kagahod kun mag-obra kami sa Morsha do kagahod gadaw naga siling mo daw naga ano gani ni daw nagailinaway kay kagahod gid sa ila. Pero we are working, no, for the work, no, nga ginahimo namon. Amo na siguro ang mga mamiss ko kay ang kalabanan gid siya nga especially ang mancom sang Morsha, no. Kung kaisa masiling sila, nahidlaw na sila sa akon, kay daw talagsa na lang ko nila makita. Kag amo nang makahilidlaw, no, mag-obra upod sa ila.
1: Okay, about Kaki 5 or Joy.
3: So Miss, what keeps you motivated as a teacher, Miss? And what is your message man sa mga teachers sa mga kung kis nabudlayan gid sa ulubrahan? Kag mayara na bala urge, Miss, nga mag-stop sa teaching profession man.
1: Oo, sige. A few advice siguro, Doka.
0: In my 20 years as a teacher and now 31 years in the service.
2: Wow, kalawig-lawig.
0: Masiling kakapoy ang pangabuhi sa isa ka maestra kag isa ka public servant, no, pero ang ginansya nga makita naton permi nga ang makabataan naton ara na sa mga taas posisyon, mga manami, no, nga mga kabataan edukado kag mas mataas pa sa aton na labot, ang ila na labot, no, it is a very kumbaga worth, no, worth living ang aton pagkamaestra, no, kag amo na iya ang masiling kong isa ka legacy sang isa ka maestra, no, nga ang imagine libo-libo ang nagaagi sa aton kabuhi. Kag siling ko gani ang mga kabataan nga nag-agi sa akong kabuhi, mamemorya ko gid ang ilang mga ngalan. Pag kung kaisa kon hindi ko man mamemorya ang ilang mga ngalan, mamemorya ko ang ilang mga apelyido. Kag wala sa mga estudyante ko nga hindi ko kilala.
2: Wow. Okay. Ang ibang mga kakalipat, di ba, ang ibang kakalipat na sino ka gani?
1: Okay. Sige, kanami to sang term bala kay gina ni Doc ang ginbutan ko kini sa cellphone ko, empowered teachers create empowered learners, no?
2: Yes.
1: So doka broad siya, pero kon imo gidahangpon ang number one gid dapat ang dapat i-empowered kita nga teachers so that we can empower teacher kon paliguno naton ang mga teachers ang ila values, character kag life skills ang kabataan, ginapabakod man naton ang ila pala abuton.
0: Yes.
1: No, so kung kis kaglaban gid ang future sang aton kabataan nakadepende sa aton yung mga teachers, no?
0: Sa ilagid mga kamot.
1: Sa aton gid mga kamot.
0: Kung empowered ang maestra, ang ila, they are very motivated to plan, no, for everything, no. Kung empowered sila, they can create more innovative strategies.
1: Correct.
0: And approaches. Yep. To make their teaching learning more engaging, no, more creative and more meaningful, no, to our learners. Nga pagkaguablas ang aton mga kabataan, nag-aaha-aha sila, no?
1: May nakuha gid
0: sila ng learning, no?
1: May nakuha gid sila.
0: So, syempre, paano naton inding mga maestra ma-empower? Of course, tagaantay sila ligwa nga maka-attend sa mga seminars.
1: Correct,
0: no? Masuportahan ang ilang mga kinahanglanon sa ila sulod kwarto, no? Ang tanan nila nga request niya sa amon office daw
1: kung may budget lang.
0: Yes, kung may budget well supported sa ilang mga kinahanglanon. Kag amo ginaya ang tanan nga may kung may training wala gid ya sang hindi pwede mag-training. Mm-hmm. Tanan paubdon gid sa training para nga mahasa sila kag mas mapanami pagin nila ang ilang pagtudlo.
1: Correct. Yes. Ang makabenefit gid ang aton mga kabataan.
0: Mga kabataan.
1: So empowering them is trusting them also. So isa sa mga nakita ko ang ginatudlo ni Doc sa aton ang how to empower learners, teachers is trusting them. Kanami, no? Kanami blabat chagon ma'am magsiling ang imo principal may salig ko bla sa imo. Ginasaligan ta ka. So maski mahina ka na, gakusog ka.
2: Yes, of
1: teacher
2: course.
1: Teacher is also ang principal mo nag-motivate sa imo nga may trust sa imo.
2: Yes, correct.
1: Sige, go ahead, sir.
2: O kanami no nga ikaw mismo yung head, no, sang isa ka school. Wala kay regardless, no, sang iyang achievement, importante ya ginahon mo man ang teacher nga magwa sa iyang panit as well, no. It doesn't mean nga nagwa siya panit kundi strengthen niya pagid kung ano ang may ara sa iyang wherein pwede man ihatag sa kabaka. Kanami gudok ga.
1: Okay. Kay kunhang pon mo 100 plus teachers,
2: 3000
1: plus learners handled by a beautiful French
2: one. One.
1: Siyempre. Galing kaya nakita ko kay ma'am, the way she talk is more on heart.
2: Yes.
1: Sa, siguro love ni ma'am, passion ni ma'am ang pagtudlo. Kagamutugan ni pagsiling niya nga, may nagpalapit niya, dyante siya nga nagsiling, thank you. Nalipay gid siya, kainang thank you. It's a small words lang. Po, grabe ng impact. It come from the heart. So si ma'am, is usually, sa nakita ko, it's siguro si ma'am, living with the Christian life, kahit nakita ko more on love gidang sa kay ma'am.
2: Kaya usually, kaka-25, Sir Eds, no? Kis aga ka-feel ko man, no, nga, the work of being a principal is not easy.
1: Correct.
2: That's why pamakot ko giina si Doc Arevalo kung ano iya na-miss, no, as a classroom teacher. Mm-hmm. Especially during the times na may celebration. Diba, Doc Ajuta, na naging makadumdum nga, dulungan niya sa office si ma'am, kaya wala siya sa student. And something like that. That's why I ask her kung ano ang iya na-miss na sa classroom, as a classroom teacher.
1: Kag si Doc gani, naka-mention man nga, ang banding nila isa na grabe na ka sa upo dyan sa mga teachers during that time nga nag-inobra sila. Sige Doc, go ahead Doc.
0: Actually, I am very proud to say that in my 3 years time, no, we have already 7 master teachers in Marcia National High School, and all our old no teacher one na. Sa Marcia National High School, tanan they're already promoted, no, to teacher 2, teacher 3.
1: Okay.
0: Wala na kami teacher 1, no. The remaining teacher 1 siguro ang bag-o nga
1: mabasulod,
0: no.
1: Sige. Bow, kadasig lang sang oras, ang takna alas 12:51 na, kag we have only a few minutes to go. Siguro siguro ma'am, some advices kag siguro mga parting words muna lang sa mga masulod pa nga mga teachers o kon some tips nga mga kadugang pagid sa mga teachers on how they handle learners.
2: Kag as well as ma'am para sa mga aspirant nga mga principal.
1: Siguro.
2: To be principal.
1: Siguro Doc, mga advices na lang Doc. Sige Doc.
0: Love begets love.
1: That's the greatest one.
0: When we work with love, we harvest love.
1: Wow.
0: No? So amo lang gid sa siguro ang mahambal ko kay kun happy ka sa obra mo, it radiates, no?
1: Yeah, okay.
0: Happy man ang imo mga maestra, happy man ang imo mga estudyante.
1: Wow.
0: So sa akon nga mga maestra, kag sa mga maestra nga mga masulod, ang akon lang ya gauge, no, sa pagkuha sa mga maestra, may maayo lang nga panimuot.
1: Okay. Thank you so
0: maayo
1: much, Doc.
0: Nga values. Okay. Amo ni ang madala sa aton nga mga handom.
1: Thank you so much, Doc. Doc Ofemia Arribalo of Murcia National High School. So wala na kita sang oras. Kaga tapos na ang isa naton ka episode. Kita na kita sa dasun nga Domingo, same time, same stations. Inyong alagad. Kaki5 Ed sa iusa nga nagasiling magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad sa K5 News FM. Sir JJ.
2: Kaga of course, no, before anything else, so good afternoon to Salvacion Gudienes, at the same time Sir Leonardo Sevilla, maying hapon Sir Ari Langamintor sa Barangay Tangob. So again, thank you so much, no, Doc Arivalo. I think ang 1 hour, Doc, is very short lang gid. Kaga nami isang imuha gin-impart sa amo, not only ako as teacher, but of course, you really inspire me to aspire more pagid, not only sa amo lang nga level. So thank you so much, Doc Arevalo. So this is Sir JJ nga nagahambal, edukasyon ang solusyon.
3: So I hope that you learned also more things, man, coming from Doc. And as here sa station, damo-damo, magiging kami may na-learn. And of course, sa mga future educators man, I hope nga ang mga words ni Miss will really put sa atin nga mga heart. Nini si K5 Erja Bilardo nga nagahambal, hindi ito nga gwapa, nag-artista, ang iba nag-maestra.
1: Mayong hapon.
2: Thank you so much and happy
3: Thank
2: Sunday
3: you.
2: To us all.
0: Ay, kasadya di. Kasadya di. 101.5 K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
8: Extend!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go! Go with the flow!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow!
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow!
22: Mal, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga! Kitang kita!

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
5: Good afternoon, mga ka-K5! Kag sa aton nga mga pinalangga nga mga tigpalamati sa Negros Occidental. Welcome sa isa na naman ka-edisyon sang Nokpo sa Radyo. Ang programa sang inyo mga kapulisan nga nagahatag impormasyon, inspirasyon kag serbisyo. Before we start our program, let us greet our Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, sir. Mayong hapon sa imo. And also to our Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. And our Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag sa aton nga Chief sang Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman, sir. And let us not forget our Chief for Public Information Office, Police Major, newly promoted Police Major Jodices Catalogo. Kag also sa akong mga kaupdanan dira sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, mayong hapon sa inyong atanan. I am gonna be your host this afternoon, Patrolman Juan Miguel Escamilla. Ululupod kita sa subong hapon sa pagpangalagad sa kahanginan. So, mga K5, mayong hapon sa liwat, no? Sa subong hapon, aton nga pag-aistoryahan, one of the most important trending issues in crime prevention, which is the online scam and other cybercrime threats nga nagaka-experience subong sang aton nga mga kautura, no? Because one of the main factor is the advancement of technology, which is actually something nga makapaayo sa aton nga kabuhi. But then some criminals or some lawless elements are taking it as an opportunity para maghimo sa mga di nagakaangay nga mga bagay, no? So cybercrime, ano ba lang ginatawag natin nga cybercrime? This is any form of criminal activities done online. May it be fraud, identity theft, and any sort of stuff. So sa subong nga chimpo, very common agid sa aton nga mga kauturan ang paggamit sang computer, cellphone, and social medias. Because of the advancement of technology, very accessible nagid ang internet. So sa subong nga hapon, pag-aistoryahan naton kung paano bala naton i-prevent nga maging victim kita sang cybercrime, and some tips sa aton nga mga parents, students, and other members of the community nga nagiging vulnerable sa amo sining type of crime or criminal activity. So to continue, no. Cybercrime is very trending kumbaga kung sa social media pa. Because there's a lot of factors like anonymity. Hindi naton makilala kung sino ang mga perpetrators, and also this is a very easy modus operandi kumbaga. So based sa aton nga data, here are the most common nga mga forms ng cybercrime. Online scam or fraud. So diri masulod ang mga romance scam or anything of sort nga nagapanginto or paagi ini para magpanginto sang aton nga mga members sang community. Also identity theft or cyber hacking. Sa diri naman gina hack or gina kuha ang aton nga passwords and personal information for something para maka-gain ang aton nga mga perpetrators. We also have online lending harassment. So those are the unlicensed lending institution being run online para magpahulam sang kwarta, but then in return harassment ang ilang ways para magpanukot. We also have cyber libel and online bullying. ini ang pagpangharas sa aton nga mga kauturan, paghimo sa mga kutsyo-kutsyo, kumbaga online chismis. And also online bullying, paghimo sang istorya para magpanubo sang aton nga mga kauturan, and also child online sexual abuse, which is a very alarming type of cybercrime. Dirigina himusla ng aton nga mga kabataan, gina-exploit ang ilang vulnerability for also for intent nga maka-gain ang aton nga mga perpetrators. So those nga mga gin-mention ko no, ang mga pinakakaluluoy sa amusine is the families, students, also senior citizens, basically the most vulnerable sectors ang aton nga community. And going back, are yung mga pinaka common nga online scams nga ginagamit sa mga lawless elements para makapangbiktima. So ara dira no ang love scam or romance scam. So in this type of scam, ginagamit nila ang mga gwapo or gwapa nga mga profile pictures, i-add nila ang mga biktima, and then makipag-relationship sila or mag-establish sila sang relationship para makapangwarta. Like padali ko dabi, mga muna, naka-hold akon parcel, kinanglan ko sang amuni nga amount. So those type of phrases no, dapat maging ano na sila red flag. Basically kinanglan sa mga amo sina nagaduda na kita para hindi kita maging biktima. And aside from love scam, may ara man kita sang ginatawag nga investment scam. So diri damo-damo gid sang nagakabiktima no. Like for example, may mga ara dira ang mga profile or something nga gulpi na lang bala ma-contact sa imo. Mahatag sila sang mga investment opportunities. Like we can double your money in just 3 days and no risk. 100% guarantee. I-post nila sa Facebook, sa TikTok. So we have to beware in this type of scam. Not all that glitters are gold. And also no, if there's investment, there's always a risk. Hindi kita magpati-pati sa mga risk-free investments nga gino-offer nila. And also to avoid this kind of scams, we will be sharing some tips later para malikawan natin ini. And the other one is the online lending scam. Kung makita ninyo, no, it's all over Facebook and other social media platform, TikTok, Instagram, and anything. Bisan sa Google lang, samtang nag-browse kita sa mga websites. 1 minute approval, no collateral. And then, as you can notice, no, if you download these apps, ang mga apps nga ginagamit sa mga online lending institutions, may ara dira nga they're asking you to allow them to have access sa inyong mga contacts, photos, kag galleries, which they will be using para magpanukot. I-text nilang inyong mga contacts, si Amone, wala nagabayad sang iyang utang, and other forms of threats. Kung makita ninyo, no, there are even Facebook groups nga gina-exploit ang Amosine nga scam. And also phishing scam. This was done in the US like few years back, no. They are trying to gather your information, mahatag sila link. Like, for example, an email nga mahambal nga, your account will be deactivated. Click this link to verify. And as soon as you click the link, they will send an OTP. And by that time, daw pariho lang naginhatag mo na ang imong mga personal information which will be used para makuha ang aton nga hard-earned money sa aton nga mga e-wallets and bank accounts. Yes, and that's not all. Damo pagid. We have package delivery scam. Someone saying, good day ma'am or sir, may parcel ka din na hold sa customs. Bayad ka lang muning amount para ma-release. And yes, also job offer scam. Work for us, 2K income per day, copy-paste lang. And wala sang risk. Those type of scams has been ongoing. Damo na gid sa na biktima sini, no? They're using popular websites like Shopee or Lazada as their front. But in reality, wala na sila sang kahilabtanan sa mga amo sina nga company. They say nga may himuon ka lang a task, and then sa ulihi, they will ask for payment para makapag-proceed ka, and gulpi lang sila madula. And raffle or pa-premyo scam. Even I myself is receiving these kinds of text messages and emails. Congratulations, nagdaog ka sa raffle namon, 100,000. Mapadala ka lang sang processing fee worth 1,000 pesos. And yes, this type of scam is very funny, no? Daog ka na 100,000, pangayuan ka pa 1,000. Alay namin sa bansa. And we have fake charity donation scam. They will mapakilala sila nga members ang isa ka charity organization and mangayo sang bulig sa mga victims, fundraising kumbaga. But yes, we still have to research before kita maghatag, no? Because usually these are fakes. And account turnover. Mahack imo Facebook. Yeah, like they will be using your Facebook as a ransom. I mean, para makakuha sang ransom. And also, for account takeover, one of the example is ang mga kauturan naton nga usually nagakadto sa cybercrime, nagakita man ni namo no nga they are saying nga nahack ang akon Facebook, ang akon mga contacts gin pang message nila para makakakuha sang kwarta or makautang kumbaga. Okay, and before kita mag-proceed further, no, gusto ko lang i-greet ang aton nga mga pinalangga nga listeners. Miss or Mr. Kim Flora, mayong hapon sa imo. Sir Leonardo Sevilla, sir, good afternoon. Sir Dave Salimbot, mayong hapon man. And also Sir Arnel nga nagapamati subong sa Barangay Mansilingan, mayong hapon sa imo, sir. And also sa mga kasimanwa ko dira sa Pulo Pandan. And also to our very snappy and very very mapisan nga Chief of Police, Police Captain Pinheiro, sir, mayong hapon. And also dira sa Bago, no, mayong hapon sa inyo, especially to our very handsome Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Latayon. Mission, Okay, so to continue our topic about cybercrime safety tips, maghahatag kita sa mga tips para sa ating mga kauturan to avoid being a victim of this scam. Yes, there are ways para ma-reverse or para ma-solve ang aton nga problema, but then it's very hassle. Damo na kita sang magiging problema before pa naton ma-solve ini. We will spend time, effort, and everything. So, para malikawan na lang nato, no, since prevention is always better than cure, first is think before you click. If we are being sent a link nga nagdaog kita or something that is too good to be true, think twice before opening this link. Because every click you do online is always a risk. And let us always remember ang aton nga one-time PIN, our PINs, our passwords, our personal information is always private. Hindi na siya something na pwede lang naton i-share, no? Because it's very dangerous to share information. Privacy is always personal. And also, ang paggamit sang strong passwords, no? And everyone, please remember, ang aton nga birthday, kag ang aton personal information, is not a strong password. And also, let us take advantage sa aton nga mga modern technology, kumbaga. We have two-factor authentication, and other things like artificial intelligence. Although may mga bad application ng artificial intelligence, but it also has a good application. Like for example, ang artificial intelligence, magamit naton to shorten the time for a research. If you're offered something that is too good to be true, you can always use it para mapadasig ang pag-search naton. Let's search the legitimacy of the company or of the person that we are speaking online. And also, check the links nga ginasend sa aton. For the information of everybody, HTTPS and HTTP. That's usually how the links or the URLs starts. HTTPS means secured. So that's the first thing that we have to check before clicking any links. And also to add to that, for the links nga ginapang send sa aton, what they usually do is they send you a link that is somehow closer ang looks sa mga ano no, sa mga legitimate websites. Like for example, Shopee. Kulangan lang na nila isa ka E, and then pwede na sila makapag-mislead sa ilang mga victims. So let's take a look at that. And also, hindi magpadala sang kwarta sa wala nyo pa nakilala. Romance scam, amo ni siya usually ang ilang nga modus. And also sa mga investment scams, if you don't know the person, you don't have any idea of that person, or if you don't know them personally, do not send any money. If you really want to invest in a business opportunity, i-meet ta ang person personally. Ah. And for those dating apps, since dira sila usually, biktima ang aton nga mga kauturan sa lover scam, let us meet the person first before spending anything or investing anything. Okay lang mag-invest kita sang feelings, hindi lang money, no? And also for the online shop platforms, it's better and the safest way is cash on delivery. para malikawan naton nga mapadalan sa mga peke nga items. Kaya siyempre kung cash on delivery ang aton ginpili nga methods, makita ta na yung item before kita magbayad, no? So if available man lang ang COD, let's take advantage of it. And one of the things that we have to check para mabalaan nga legit or legitimate ang isa ka investment platform or investment company or a lending company, they have to secure BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas or SEC, Security and Exchange Commission license. And not because ka may license, legit na siya. Let's read kung ano ang inclusions ng ilang license. Because it's not all companies are permitted nga mag baligya sang ilang shares or stocks. And also, let us protect our children. For the parents out there and also for the teachers, ang mga kabataan kag ang mga estudyante naton, let us monitor their activities online if possible. Basic may mga ga take

I'm sorry. Those information can be used para mag-take advantage sa aton. Also, para maging mas secured ang aton nga online browsing, let us also make sure that our apps are updated para maka-take advantage kita sang full security features para ma-avoid naton ang hacking and any illegal means para ma-access ang aton account sa mga unauthorized person.

0: So those are the tips, no, that we can provide para malikawan natin nga maging victim sa mga online scams. And research. Amugid na ang aton nga mahatag nga tip para sa aton nga mga kauturan to reduce their vulnerability to these modus operandis. Sir Arnel Arañas, mayong hapon. And yes, happy viewing sa mga taga Andan Park, Tangke. Nga always ginagapamati sa aton nga programa. Mayong hapon sa inyo mga sirs and ma'ams. Yes, Sir James Parkon, mayong hapon man, no?
1: Alay namin sa bansa, ikaw ako, lahat tayo.
0: So before kita magpadayo, no, gusto ko ni i-take ang opportunity para pasalamatan ang mga nagapalamati sa aton online. Like and share sa page ng K5 and also sa Negros Occidental PNP and Police Regional Office Negros Island Region page para maging updated kita sa mga safety tips and also sa mga activities, law enforcement activities sang aton mga kauturan sa kapulisan. Okay, and to continue, prevention is not always a cure. Sometimes natabo ng isa kabagay, so we have no other means but to face the consequences of our action. Pero may mga bagay man kita siguro sa gyapon nga pwede mahimo. So if ever nga nabiktima ka mo sang any of those scams that I mentioned earlier, things to remember is to stop, save, report, and secure. Stop, untato naton ang pag-invest or pagpadala sang kwarta or paghatag sang any personal information. Save every information that you can get. Any chat conversations, screenshots sa mga transactions, and anything nga pwede natin magamit for reporting. And report. Mag-report kita sa pinakamalapit nga police station or visit our Negros Occidental Police Provincial Office Provincial Cybercrime Desk. Ara lang ina sa Puro Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Dira lang sa Camp Alfredo Montelibano Sr. And lastly, is to secure. I-secure na to ng aton ng mga accounts. Kung pwede palang magamit kita sang two-factor authentication, mag-update sang aton passwords regularly para ma-avoid ang hacking or any hijacking means sa mga lawless elements sa aton nga account, because everything our personal information is very vital. Let's take care of it.

additional tips, welcome gid ka mga mag-share sa aton nga program. Para man ini sa kaayuhan sang aton nga mga kauturan. And for those who have questions, feel free to drop it from the comment section or message us at PNP Negros Occidental. Okay, and sa aton nga mga pinalangga nga mga kauturan, mga ginikanan, mga estudyante, mga working professionals, senior citizens, and everyone in the community. A cybercrime is a battle that we, the police officers or any law enforcement agencies, cannot fight alone. Kinanglan naton nga magbuligay para matapna naton ang any type of cybercrimes or online scams. So sa aton ka mga ginikanan, encourage namon kamo no nga istoryahon ng inyo nga mga kabataan, and also to teach them how to use the internet safely. If may mga gachat na sa ila, nagahatag sa mga hindi maayo nga message, advise them to nga magpanugid sa inyo or sa ilang mga teachers para as early as possible malikawan na naton nga maging biktima pa sila sang exploitations and any other means. Kag sa aton naman nga mga business owners and working professionals that is looking to invest their hard-earned money on a business opportunity, let us do research first. Let us ask for the legal documents and make sure that the business institution that we are investing our money to is a legitimate business. Let us use two-factor authentication to avoid being hacked or anything nga ma-exploit ang aton personal information. And sa aton nga mga kauturan nga senior citizens, kun may magtawag sa inyo gapangayo kwarta or anything sa pamatsyag nyo gina-take advantage kamo, don't hesitate to report. Aray lang kami para magpamati kag magbulig sa inyo. Ask help sa inyo mga families, kag sa mga law enforcement officers nga available sa inyo palibot.

0: pagganap ng tungkulin, integridad ng kapulisan.
1: Also gusto ko i-greet ang akong mga kauturan dira subong nga naga training sa junior leadership course kag senior leadership course. Mayong hapon sa inyo. Si Ma'am Julie, no, even though nga nagkuha niya sa subong sa junior leadership course, I'm sure nagapamati gini siya always diri sa aton sa K5. Sa aton nga mga kauturan nga nagapatrol dira subong sa field, kag naga-duty subong weekend, mayong hapon sa inyong atanan. And also sa inyong mga naka-off kag naga-simba subong hapon, no? Mayong hapon man.

Okay, so pagkatapusan na naton ang aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon, no? So sa aton nga mga kauturan, padayon kita nga maging alerto, maging edukado, kag mag-edukar sa aton pamilya, mag-report kung kinahanglan. Subong nga damo na sang online transactions, doble alerto kita. And as we've mentioned earlier, hindi magkalipat mag-dial sang 911 for immediate security concerns. Kag saliwat, this is Patrolman Juan Miguel Escamilla, ang inyo KK5. I-like kag i-follow ang Facebook page sang Police Regional Office Negros Island Region, Negros Occidental PNP, kag First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Maging alerto, magbinuligay, kag magpadayon sa pagserbisyo. Madamo gid nga salamat sa pagpamati kag maayong hapon mga ka-K5.

0: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kasi Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Number 1.5 K5 News.
12: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika. Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mo bala, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong tutunlan, patay, sir boy mo?
3: Patay.
2: Kaya mostly, ang kagaw, nagakos ang kagaw sa tutunlan is viruses, such as cold or flu virus. Then, ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na nga mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-transform niya ang kuhani, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung naka-D3 Bio ka.
3: Sang kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw sa bakterya kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gidya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
4: Yes, ang nami pagka sa D3 Bio, sir boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasa kurason. Nga man ginapataas ang
2: ang imong good cholesterol.
4: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
2: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
4: Oo, mabahin
2: mo na nga bara.
4: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
2: ga-eight lanes ang kuan.
4: Oo, nagalapad ang aton nga
2: blood vessels. Ang circulation, ganami.
4: Oo, so mo na nga ma-prevent agad dyan ang number one nga nagkapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason. Wow.
2: Kana akong naka D3 Bio ka.
3: Na ako naka D3 Bio katuod.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika.
3: Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
0: D3 Bio.
3: Ang air exchange sa imo sininga lungs kampyon. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong nga lungs ma-improve, no, ang imong air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, sir boy. Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahe ka mo bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3 Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapos ang imo basketball practice, tapos ang imo bike ride, tapos ang imo hiking with D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, sir boy, ano?
2: Correct.
3: No, depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton gidya first and foremost siya ginausan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
0: D3 Bio.
3: Damo pagili nga health benefits ang mahatag sang D3 Bio.
2: So, imagine lang na hindi ka dali mag-cancer. Layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
4: hindi ka magmalipaton,
2: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3 Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag may TC ang D3 Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
0: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa. Oras naton bugos Pilipinas. Nagdangat na kita alas 2:05 sang hapon. Domingo nga adlaw bulan sang Agosto tuig 2026. Maayong hapon bakulod noon, syudad sang mga yuhom. Kag-amo man no, sa 61 ka barangay Sakop sa syudad sang Bacolod. Ikaw ang tahanan ng akin. Kaga, kamusta mga ka-K5? Kayo mangi. Pila ka Domingo kita nga wala nagkita ay no, tungod sa other naton nga mga ginaubra. Apang welcome back again mga ka-K5 no, kaga kamusta ka mga tanan. Para sa aton nga viewers kag listeners no, do not forget to please like, follow kag share sa aton nga programa. Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. Para sa bayan. Kag antis kita magsugod mga K5 no, magatamyaw ako danay sang tanan nga dungganon nga taho sang aton nga Philippine Army. Sa commanders ang 303rd Brown Eagle Brigade, Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, good afternoon, sir. Sa aton nga Brigade Executive Officer, Lieutenant Colonel Asusina. Sir, maayong hapon. Kag-amuman mga ka-K5 sa aton nga Brigade CMO Officer, nga ginapangunahan naman ni Captain Arvin Clark C. Talco. Kaga sa aton nga mga OPCON units sa 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Malanao. Sir, good afternoon, sir. Kaga sa aton nga 79th IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Sir, maayong hapon, sir. Kag mga ka-K5, maayong hapon man sa aton nga 62nd IV nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Para sa bayan. Kag-amuman mga ka-K5, ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, maayong hapon, sir. Kag-amuman mga ka-K5 sa aton nga Peacemaker Battalion nga Executive Officer nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Sir, maayong hapon, sir. Kag of course mga ka-K5, hindi naman pagkalipatan ang tatay naman niya sang aton nga 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan naman ni Captain John Carl P. Mallorca. Kag amo man sa aton nga gwapuhon nga technical sergeant no nga ginapangunahan ni Michael Ayan Fuentes. Kag kay Ma'am Artiaga, ma'am, maayong hapon lang tada, ma'am. Kaga syempre no, sa tanan naton nga suki nga tigpalamati kag tigtanaw, maayong hapon tanan mga K5 no, maayong hapon sa aton nga first viewer, first commentor sa sining hapon, maayong hapon kay Sir Leonardo Sevilla. Monitor lang ko diri ma'am sa Barangay Tango. From Sir Leonardo Sevilla. Sir, maayong hapon, kagamadamo gid nga salamat sir no kay ikaw gid ang aton nga first honor sa aton nga programa sa sining hapon. Kag weather update kita mga K5. Kapa ang sang aton nga tiyempo mga ka-K5 no, apang hindi naton mapaktan ang tiyempo kay dadugay-dugay magulpi naman niya ulan. So kung gusto naton magwa no, madala lang kita sang payong kay parang may protection kita sa ulan
Kag of course may protection man kita sa init mga ka K5. Kag of course hindi naton pagkalipatan nga magdala sang tubig no, kay importante gid nga stay hydrated lang kita. Lahing kayo mangi. Di papayag na ikaw ay kagamaayong hapon gali no sa tanan naton nga mga security guards nga nagapamati sang aton nga programa ka K5. Kaga sa tanan naton nga mga tricycle drivers, sa aton nga mga Grab drivers no nga makasakay ikaw sa ila mga ka K5, mabatian mo gid nga nagapamati sila sang K5. So madamo gid nga salamat no, kaga continue lang kita sa pagpamati ah, kaya positive vibes lang initanan kaga syempre no para nga halong kita sa aton nga pagbiyahe kag may mga reminders kita halin sa aton nga mga newscaster no, kaga maayong hapon sa tanan nga mga technical team no sang aton nga K5 News FM Bacolod.

And for today's motto, mga ka-K5, duty first, pride always, kag integrity forever. Kung sa diin mga K5, no, duty first kita, ang aton nga obligasyon, ang aton nga responsibilidad sa aton nga ginatraharbuan, sa aton nga trabaho, ubrahon tagid mga ka-K5, no, biska na despite asang kakapoy, sang katuyo, kaga biska na dutay na lang, no, ang nabilin sa aton nga mga salaries, no, kung duty gani, duty ginaya mga ka-K5, no. Hindi ako maghahangat. We fulfill our task faithfully, no? Biskan ano pa kabudlay kag inconvenient. Kay syempre amo ina ang aton nga trabaho mga ka-K5 kag party ina sang aton nga pangabuhian. Kag syempre mga ka-K5 pride always, no? Idalon naton ang honor, ang self-respect, kag ang disiplina naton miskan sa diin kita magkadto. Kag syempre, no, we are proud to be, no, nga may ubra kita miskan gamay lang na ang aton nga salary, but of course may ubra kita ya. Kag syempre, no, small progress is better than a no progress mga ka-K5, no. Ipat-inon tagi na mga ka-K5. Kag syempre mga ka-K5, no, we should always maintain a high standards sa aton nga kaugalingon. Kag ipakita naton mga ka-K5 nga may respeto kita sa aton nga kaugalingon, no, para respetuhon man kita sang iban naton nga mga co-workers, no, kaga sa mga nakakilala sa aton. Even man sa mga hindi nakakilala sa aton mga ka-K5, no. Kaga syempre mga ka-K5, integrity forever. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit... Be honest, kaga syempre, no, kinahanglan nga miska na wala may galantaw or may gatanaw man na mga ka-K5, we should always do the right thing because integrity matters gid ya mga ka-K5. So, sa sining hapon mga ka-K5, amo ina ang aton nga motto, duty first, pride always, kag integrity forever. We should always do the right thing mga ka-K5, no, miskan wala sang may nagakatanaw, kaya integrity matters. So, oras naton mga ka-K5, alas 2:13 na kita sang hapon. Sa aton nga mga viewers dira sa Magic 13 naton nga nagatan-aw, no? Please do not forget to like, follow kag share sa aton nga programa. Kaga kung gusto kamo nga magpa-shout out, comments lang kamo, no, kay i-shout out tay na mga ka-K5. Kay syempre, no, pila ka Domingo man kita nga wala nakita na iti, of course na hidlaw man ko pala sa inyo mga ka-K5. Kag karon mga ka-K5, no, gina-encourage ko kamo tanan nga mag-intra sa aton nga palaabuton nga Ruby Rush Run 2026. Isa ini ka fundraising mga ka-K5, no, para sa aton nga mga taga Negros Occidental National High School, no? Run for heritage, run for the future, and run for the next generation sa mga estudyante sang aton nga NOHS. So kung kamo taga NOHS, no, sa mga ga-eskwela dira sa Negros Occidental National High School, ano pa ang aton nga ginahulat? Magpa-register kita sa aton nga fun run kay para man ini sa inyo nga mga kabataan kag para sa inyo nga mga apo in the future, no? Kag for more information kag details mga ka-K5, i-search nyo lang ang Ruby Rush Run Ruby Rush Run Facebook page kay ara dira ang reliable links kag ang QR code sang aton nga fun run mga ka-K5. Mag-start ang aton nga registration mga ka-K5. Ka-start na mga ka-K5 ang aton nga registration. May ara kita nga race categories nga 3 km, 5 km kag of course hindi madula ang mga 10 km. Ang 10 km mga ka-K5 na para sa aton nga mga baskugan nga mga runner.

850, 950 kaga 1,000 para sa aton ng mga 10 kilometers mga ka K5. Maayong hapon, shout out kay Sir Kyle Hute. Gaster mo ni si Sir sa akon man na daw lalaki siguro ang pagtanaw ni Sir sa akon mga ka K5, no? Apang okay lang ina, ah. Ba't unun tanayag hapon mga ka K5, no? Kaya siyempre, pugwapo tayo mga ka K5. So, sa liwat, ma shout out lang da Sir Huti, ah. Kaga siyempre mga ka K5, no? Maayong hapon sa tanan natin ng mga peacemakers. No, sa tanan natin nga mga organisasyon nga nagahatag sa nga kalinong kag maayong katuyuan para sa aton nga mga pumuluyo. Kaga sa tanan natin nga mga naga-birthday sa Siningabulan, sa akon gali nga best friend, sa akon nga mga kakilala, no? Kaga syempre sa tanan nga naga-birthday, maayong hapon, kag happy birthday sa inyong nga tanan, kag mga ka-K5. Nakasimba ka mo bala kaginasang aga, kay kung wala, syempre no, mayara pa kita sang simba karon sa hapon, magasimba kita mga ka-K5, kay para nga mabuhin-buhina ng aton nga mga sala. Kaga syempre no, magapangayo kita sang kapatawaran, guidance, kag blessings kay Lord, kay syempre mga ka-K5 no, miskan ano pa na daang aton nga pangamuyoon, miskan wala kita nagapangamuyo, no? Apa nga sa aton nga tagipusoon, kaga sa aton nga paminsaron, kahibalo na ang Ginoo kung ano ang aton nga mga gusto. Apang pray gihapon mga ka-K5, kay importante gid, because prayers always do. Kaga syempre mga ka-K5, gapamati gidya, no, ang aton nga mahal nga Panginoon sa aton nga mga prayers, even if small or big prayers ina. So, sa liwat, kung wala ka mo nakasimba karon, mayara pa karon sa hapon mga ka-K5. Maayong hapon kay Ma'am Junie Mayri Tita. Good afternoon, Ma'am. Yes, Ma'am. Maayong hapon man, Ma'am. Ko ang batas na pinairay. Kagamo man, maayong hapon, Ma'am. Pa-shoutout lang kami di sa Central Philippines Adventist College. Ilabi na gid kay JM Gonzales. Ga? JM Gonzales. Ga-monitor lang kami di. God bless sa tanan nga Philippine Army. Mabuhay po kayo. Yes, Ma'am. Madamo gid nga salamat, Ma'am. No? Kaga syempre, God bless man sa aton nga Central Philippines Adventist College. Madamo gid nga salamat, Ma'am. Ay susundin at ang utos ng Diyos sa aking tutup. Kag syempre mga ka-K5, no, for your information, no? Kami sa Civil Military Operations, gapakilala kami mga ka-K5 sa amon nga very humble ways. Kaga sa amon nga proudest ways, no, nga we are not just a CMO operator, mga ka-K5. We are a CMO operator nga hindi kilala sang tanan, no? Siyempre, kay kahibalo kita mga ka-K5 nga ang kilala nyo lang nga unit siguro is ang infantry, ang scout ranger, ang airborne, ang IMCOM, no? Kag iban pagid nga units sang aton nga Philippine Army. Apang kami naman niya mga ka-K5 sa CMO o kon sa Civil Military Operations, no, nga unit sa Philippine Army. We win the battle mga ka-K5 with our mouths. We are trained mga ka-K5, no, not just to use the bullets but also mga ka-K5, no, to win the hearts and minds of the people. To influence, serve, kag syempre no, to build a relationship sa aton nga mga pumuluyo. May ara kami mga ka-K5 no, sang project connect, insulate, kag isolate. Ginapakita namon mga ka-K5 sa inyo nga ang tunay no, na mukha ng hukbong katihan ng Pilipinas no, nga isa ka organisasyon nga are ready to serve the nation and secure the people. Kag-connect, no? Siyempre, kami ang tulay mga ka-K5, no? Ga-communicate, gahatag kami sang suporta sa aton nga mga LGUs para masiguro namon nga ang serbisyo, no? Direkta sa inyo nga maamon nga mga pumuluyo, no? Sa aton nga mga pumuluyo. Kaga siyempre mga ka-K5 insulate, kikahibalo kami mga ka-K5 nga
knowledge is power. So kung mayara kita sang knowledge, awareness sa mga gakalatabo sa aton palibot, likaw kita sa analyze kag deception sang pihak nga grupo. Kaga syempre no, ligtas ang may alam mga ka-K5. Kaga syempre isolate no, because kapag tayo ay nagkakaisa, no, ang banta mga ka-K5 ay nawawala ng puwang sa ating lipunan. So, soldiers alone, hindi ni namon makaya mga ka-K5 kung kami lang, no, kinahanglan sang buligay kaga pagtinabangay naton tanan para sa kaninong kagsiguridad sang aton nga banwa mga ka-K5. Kag of course, ilabi na gid diri sa Bacolod mga ka-K5. Madamo nga salamat, ma'am. Sir po ako, ma'am. Ihihihihi. Yes, maayong hapon, sir. Milayo. Yung hapon, ma'am, pa-shoutout sa tanan na KSS member, K5 Solid Supporter, sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso Sagay, from Ma'am Droa Jennifer. Yes, ma'am, maayong hapon. So, sa liwat mga K5, no, we are proud to be a CMO operators, no, nga we are trained, no, to influence, to have relationship sa aton nga madlang people, kaga syempre, no, para nga gabuligay kita, gaintindihan ay para sa siguridad kag kalinong sang tanan. Kag oras naton mga K5, alas 2:22 na kita sang hapon. Ah, kagpara gali mga ka-K5 sa aton nga mga kauturan, no, nga gusto mag sulod sa Philippine Army, wala nag-uuntat ang aton nga examination mga ka-K5, no, mga privilege natong examination diri sa Negros Occidental. Mayara kita sa Himamaylan mga ka-K5 kag diri sa Kamso, no, sa Alihis mga ka-K5 sa August 26, 27 kag 28. Para sa aton nga mga officer candidate course kag sa aton nga mga enlisted personnel, no, soon to be enlisted personnel. So ano pa ang aton nga ginahulat mga ka-K5, no? I-search nyo lang ang Your Army nga Facebook page, kaya ra dira ang mga details, no, ang mga information para sa aton nga Philippine Army recruitment diri sa Visayas. Kaga syempre mga K5, always kitang magasuksok sang white t-shirt, maong, kaga sapatos, no? Kaya ipakita naton ng aplikante kita sang Philippine Army sa amo nang adlaw. So, sa liwat mga ka-K5, para sa Himamaylan, no? May ara kita nga exam sa August 25 kag 26. Dalo naton ang mga initial requirements, ang aton birth certificate, ang aton nga any government issued ID, ang aton nga TOR, kag ang aton nga college diploma, no, para sa mga mag-take sang OCC. Kag amo man ang form 137 para sa aton nga mga senior high schools. Kag mga ka-K5, na wala gid sang madula kung i-grab na naton ang opportunities nga ina, kay syempre sila na mismo ang gapalapit sa aton para nga maging parte kita sang pamilya sang Philippine Army. Ma'am, pag-greet ko sa akon kaduha nga Iloy. Happy birthday. No, happy birthday kay Ma'am Cecilia. Ma'am Cecilia Gumbana, siyang Hacienda Loygoy, Barangay Granada. Yes, sa tanan nga taga Barangay Granada, maayong hapon, no, pakitap ko dira kay Ma'am Cecilia, no, kay happy birthday sa imo dira. Ma'am, gina-shoutout ka diri ni Ma'am Droa Jennifer. Maayong hapon, ma'am, kag happy birthday. God bless sa imo kaga kabay pang happy ikaw subong adlaw. Miss kan hapon na ni, happy lang gihapon kag stay positibo lang kita sa aton nga kabuhi. Kag karon mga ka-K5, alas 2:25 na kita, magakadto kita sa aton nga topiko mga ka-K5. Kung sa diin ang aton nga 3 CMOC o kung ang aton nga 3rd Civil Military Operation, 3rd Company, strengthens patriotism and AFP awareness among the 641 ROTC cadets mga ka-K5. Ining aton nga mga ROTC mga ka-K5, ining aton nga Reserve Officer Training Corps,
kahibalo gid kuya mga K5 nga wala ni sila nag ROTC, wala ni sila nagsulod sa ROTC para painitan lang, para drills lang, para formation lang, no. Syempre kadambo sang pwede nga matun-an na sang aton nga mga estudyante sa ROTC, dala na dira, no, ang leadership skills, ang camaraderie, ang unity, ang pagbuliganay. Kag of course mga ka-K5, no, they are automatically become an AFP reservist when they graduate, mga ka-K5. So dako gid ang bulig sining ROTC, mga ka-K5, para sa aton nga mga kabataan. So para sa aton nga mga first year college students, hindi ka mo magkahadlok nga magsulod sa ROTC, kay hindi na yang puro painitan lang kamo na da. Hindi na yang puro kwaan kamo sang lipstick o kun kwaan kamo sang makeup, no, ginaubra ina kahit parang komportable kamo, kaga syempre, no, para nga hindi maguba ang inyong beauty, kaga syempre ginatudluan kamo dira mga K5 sang inyong confidence, no. So nagasulod ang aton nga mga Philippine Army mga K5 sa mga schools, hindi para ihadlokon ang aton nga mga kabataan sa eskwelahan, hindi para ipakilala nga they are men in uniform, but of course nagasulod ang aton nga mga kasundaluhan, ilabi na gid sa mga ROTC naton, sa mga first year naton nga mga state colleges, kaga sa mga colleges mga ka-K5, no, para tagaan sang awareness ang aton nga mga kabataan, ilabi na gid sa deception sang pihak nga grupo, kag hindi lang amo na mga ka-K5, no, gina pabalo naton sa aton nga mga kabataan ang how to be a responsible citizen, no, in an early age, kag of course how to be a patriotic person mga ka-K5, no, kung sa diin nga kinahanglan naton nga palanggaon kag maging proud kita sa aton nga banwa, sa aton nga pungsod, sa aton nga hometown, kag kung sa diin nga duta ang aton nga ginaapakan mga ka-K5, no, kaya syempre, no, isa ini sa mga rason mga ka-K5 nga padayon kita sa paghatag sang awareness sa aton nga mga kabataan. Hindi ako maghahangat ng parasa. Ang aton nga 3rd Civil Military Operations Company sang Philippine Army. Sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III, commanding officer sang 3rd CMO Battalion. Bilang pagsuporta sa 3rd Infantry Spearhead Division,

0: ideas ang aton nga mga kabataan because we believe mga ka K5 no that there is always a unity in strength. So kung gabliganay ang aton nga mga kasundaluhan kaupod ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, kaluod ang aton nga kaupod ang aton nga mga educators no? At least no natagaan naton sang knowledge ang aton nga mga kabataan kag syempre para nga makita nila mga ka K5 nga hindi pa ulihi ang tanan no, ara sa ilang mga kamot ang maayo nga pagbag-o. So kinahanglan tudloan naton sila sang maayo nga binatasan kag maayo nga binuhatan mga ka K5 para nga syempre no para sa next generation kag sa mga new generations naton nga mga kabataan. Kag oras naton mga ka K5 alas 2:35 na kita sang hapon, magakadto kita sa aton nga next naman niya nga topiko. Kung sa diin ang aton nga second civil military operation catalyzer company diri sa Bacolod City nag-support sa mustering of ready reserve units in Bacolod City. Ang ininga aktibidad initiated sang 605th Ready Reserve Infantry Battalion kag 605th Engineering Combat Battalion. Nga ginhiwat sa 605th Community Defense Center, CDC mga ka K5 no dira sa Panaad Park, Mansilingan diri sa Bacolod City. At ang utos ng Diyos sa akin. Kag of course ginrepresentar ini no sang aton nga Second Civil Military Operation Catalyzer Company no nga commanding officer nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca upod si Second Lieutenant Artiaga mga ka K5. Adilahi, kahit dugo, ang maging... Kag amuman sa pagpanguna sang aton nga CDC Reserve Command Philippine Army sa pagpanguna ni Lieutenant pagpanguna no ni Colonel Don L. Villanueva. Director sang 605th CDC. Ang aktibidad nagpakita sang paghatag sang pin sa mga ranggo para sa mga bag-o nga na promote nga mga reservists. Kaga syempre mga ka K5 sa paghatag sang parangal sa aton nga bag-o no nga bago promote nga Lieutenant Colonel no sa aton nga reservist nga si Congressman Honorable Congressman Mercedes K. Alvarez. Kaga syempre ining aktibidad mga ka K5 ginsuportahan man sang aton nga 79 IB. Kag syempre nagtambong man didto mga ka K5 ang aton nga Pacific AFP imbay kag iban pagid nga mga grupo no sa mga stakeholders naton para matagaan sa nga maayong nga pundasyon ang aton nga mga reservists. Kay of course mga ka K5 no, they are not just a reservist no. Isa ina sila sa mga persona nga hapos kag dasig naton palapitan kung nagakinahanglan kita ilabi na gid sa mga bagyo, sa mga balahaon no, makita nato ng aton nga mga reservists nga nagabulig kaupod sa aton nga mga active personnel sa aton nga mga active men in uniform no. Kag syempre mayara kita nga mga reservists nga mga retiro no nga mga sundalo sang una kag subong nagreserve. So makita nato mga ka K5 ang ilang dedicated at ilang nga passion sa pag-ubra nga miskan retired na sila, they become an AFP reservist man gihapon nga willing gihapon to take risk, willing gihapon nga isakripisyo ang ilang oras, ang ilang kaugalingon, ang ilang kusog para sa aton nga pungsod mga ka K5 no. So sa liwat mga ka K5 no sa aton nga mga reservist, madamo gid nga salamat no sa inyong pagtambong sa aton nga mastering of ready reserve units diri sa Bacolod City. Kaga syempre i-honor, i-respeto kaga tagaan na naton sila sang acknowledgement mga ka-K5. Kaya tungod sa ila, mas napadasig kag mas napapos naton ang tanan nga mga aktibidades sang aton nga mga kasundaluhan, no? Kaya syempre isa mo lang nakatap, isa mo lang nakatawag sa ila mga ka-K5, ara gid na dayon ra. Ara gid na yadayon sila mga ka-K5, no? Kaga syempre ginapasalamatan tama ng aton nga Pacific kag AFPM ba nga yara didto nung nagaingganyo nga maging parte sa ilang nga organisasyon, no, para man gihapon ina sa aton nga mga reservists kag para sa aton nga mga men in uniform. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:40 na kita sang hapon, magakadto kita sa aton nga next nga topiko kung sa diin mga ka-K5 ang aton nga 79IB brings Servicio Caravan closer to the community. Kag outreach program bilang kabahin sang ila pre-anniversary celebration sa barangay Hilubang Negros Occidental. Igagalang. Kaga syempre karon mga ka-K5 natapos na ang anniversary, no, sang aton nga 79IB. Magulang ko. Kaga syempre mga ka-K5, no, for the information of the everybody, antes ina nagahiwat sang anniversary ang aton nga 79IB kadamo sa mga aktibidades nga ginbuhat nila para sa aton nga mga pumuluyo, no, pareho sang fan run nila, tong Masaligan fan run, no, kaga sa tanan nga mga nag-intra didto, madamo gid nga salamat kaga sa ila nga pa-contest nga poster contest mga ka-K5, no, nga kadamo gid gihapon mga ka-K5 sang nag-intra kaga nagapakita sang ila nga creativity sa poster making sang aton nga 79IB, no, ina nagapakita mga ka-K5 nga ang paggamit naton sa aton nga kamot, no, sa pagdrawing, sa pag-ubra sang poster, dako gid nga skills, no, kag talent nga ginhatag sang Ginoo sa aton. So indi tay na pagkalipatan mga ka-K5, indi ina ya mabayluhan sang AI ang poster making contest ako nang poster making naton mga ka-K5. So para sa aton nga mga schools, no, kaga sa aton nga mga nagapa contest sa mga poster contest, sa mga pa-drawing nga contest, i-continue na naton mga ka-K5, no, para hindi naton malipatan ang amo na nga tradisyon mga ka-K5 nga ang ato balang kamot tapos gauyat ikaw sang kalibutan, no, with matching blue nga colors, mga kahoy-kahoy sa kilid, no. Simple lang ina mga ka-K5 nga drawing para sa iban, no, pero gapakita ina mga ka-K5 nga creative kita kag ang aton nga imagination nagagiho kag wala nagauntat. Kay subong niya mga ka-K5 daw kadasig na lang gidya buhaton ang amuna nga mga bagay, no, naga-AI na lang kita, naga-search na lang kita tapos naga-generate na dayon. So mga ka-K5, no, i-continue naton ang pag-drawing paggamit sang aton nga mga creativity kag mga imagination para nga para sa aton nga mga next generation. Kagkaroon naman, no, nagbuhat naman sila sang Servicio Caravan para sa aton nga mga pumuluyo dira sa barangay Hilubang para. Kung sa diin mas napahapos kag mas napadasig, no, ang mga serbisyo para sa aton nga mga pumuluyo nga wala na sila mga ka-K5 sang kinahanglan nila nga dalon kundi ang ila lang gid nga presensya para sa aton yang Servicio Caravan. Kag of course, no, may nakita ako mga ka-K5 nga mga bags kag mga school supplies, no, para sa aton nga Servicio Caravan nga ginhatag man sa mga kabataan kay para nga indi lang parents ang nalipay, indi lang mga ates kag kuya ang nalipay, but of course ang mga kabataan man mga ka-K5, no, sa mga tsinelas nga ginapanghatag, sa mga school supplies nga ginapanghatag, nga ginapakita naton nga education is important mga K5, no, kag syempre kay balugid kita nga ang mga kabataan naton mas nanamian sila magtuon, mas nanamian sila magsulat kung bag-o kag wala pa mahigkuan ang ilang mga school supplies, no, like ang ilang notebook, bag-o, ang ila nga lapis bag-o. Wala ako nag-promote mga K-5 nga kinahanglan kada semester bag-o ang ila school supplies apang pasalamatan ini mga K-5 no para sa aton nga mga estudyante. Kag syempre ginapasalamatan nato ng aton nga mga sponsors, ang aton nga mga stakeholders nga nagabulig para sa isa ka madako nga aktibidades, a serbisyo karaban kaga outreach program para sa aton nga mga pumuluyo kaga sa aton nga mga kabataan mga K-5. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:44 na kita sang hapon. Magakadto naman kita mga ka-K5 sa ating community awareness, peace, law enforcement, and development support diri sa Negros Occidental. Magulang ko ay susundin at ang utos. Kaga maayong hapon, gali, no? Kay Corporal Gabrielio nga naga adulong sa akon pakadto diri sa K5 News FM. Madamo gid nga salamat sir no. Tani okay ka lang da subong sagwa nga nagahulat sa akon. Ipapayag na ikaw ay maaglahi kahit. Kag sa tanan naton nga mga viewers kung may pa shout out ka mo no, palihog lang comment kay i shout out ko lang ina mga ka K5 no. Basi tulog pa mga ka-K5 ang aton nga viewers kag listeners no, kay oras naton daan alas 2:45 ti basi ko nga natuyo ginatuyo ang aton nga mga viewers hindi naton pagkalipatan mga ka-K5 nga mag-inom sang DTX coffee mix mga ka-K5 no, wala labot nga nagainom ikaw sang kape para makabugtaw ikaw sa kamaturan. Apang mga ka-K5 no, healthy kaga madamo ang binipisyo ang makuha naton sa DTX Coffee Mix no. Itsura pa lang mga ka-K5 no, mainganyo na kita mga ka-K5 mag-inom. So ano pa ang ginahulat naton? Magainom kita sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 no, with ampalaya, chia seeds and desugared sugar cane extract powered mga ka-K5. So ako mga ka-K5 hindi ko mahilig sa kape. Apang kung mabalaan kung madamo sang binipisyo, madamo sang healthy benefits nga makuha ang akon nga kaugalingon sa amo nang ilimnon, sa amo nang pagkaon, ginapilit ko gid ang akon nga kaugalingon nga mag-inom, mag-take sina, kag magkaon sa sina nga pagkaon. Kay syempre no, hindi man na para sa iban nga tao, kundi para man na sa akon nga kaugalingon. No, kay importante nga health is wealth gid ya mga ka-K5. So, subong, no, pila pa lang akon nga edad, at least kahibalo ko kung ano ang dapat ko nga kaunon nga mga healthy nga pagkaon, no, para nga likaw ko mga ka-K5 sa anuman nga sakit in the future. Kag syempre, kabay pa mga ka-K5 nga amo man ang aton nga mga listeners, no, dapat aware ka mo kag may control ka mo sa akong ano ang inyong nga ginakaon nga pagkaon nga mga healthy balay na mga ka-K5 or basi kung natamaan na kamo sa sugar, natamaan na kamo sa asin. So, ilasan ina naton mga ka-K5 no, para sa aton nga kaugalingon. And of course, prevention is cure mga prevention is better than cure mga ka-K5. Gagamaayong hapon kaya Corporal Jessamay Alberio ngayara subong diri sa Bacolod nagpakuno-kuno no, maayong hapon lang tada mama kag sa tanan nga class 796 no, ngayara sa Engineer Brigade asang Himamaylan kaga sa akon nga mga batchmates ngayara subong sa Liganes Iloilo. Maayong hapon lang sa tanan. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking kagkaroon mga ka-K5, magakadto kita sa aton nga kaplads, no? Ang akon nga ginhambal kaginanga. Kung sa diin, naghatag kita sa community awareness sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kabataan, no? Kag siyempre, yara dira ang iban nga mga partner agencies kag stakeholders naton no, kaga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno like the Philippine National Police no, kung sa diin naghatag sila sang ilang nga knowledge naman niya about sa cause and effects sang illegal nga droga, kaga sa aton nga Bureau of Fire Protection nga naghatag sang knowledge parte sa kung paano maiwasan ang sunog, no? Kaya kaga syempre yara ang aton nga Philippine Army para maghatag sang knowledge about sa insurgency awareness. Kaga syempre mga kakifeb, no, kay balo kita nga very lantaran ang recruitment sa pihak nga grupo sa pihak nga grupo, no, sa any social media platforms, mapapersonal man or online. So yara ang aton nga insurgency awareness para nga malikawan sang aton nga mga kabataan ang magpainto sa pihak nga organisasyon, kag syempre para gamiton nila sing tarong ang ilang nga edukasyon, mga kakifeb, no, para nga wala sila sang hinulsulan sa ulihi, para nga proud sila sa ilang nga kaugalingon, kag syempre para proud ang ilang nga ginikanan sa ilang mga kakifeb, no, kag syempre para sa aton nga mga kabataan nga nagapamati dira. Kasayang sang inyong iniskwilahan kung magpainto lang kamo, no? So hindi gid magpainto mga estudyante naton dira, no? Knowledge is power, ligtas ang may alam, mga ka-K5. So gamiton sing tarong ang edukasyon para wala sang hinulsulan sa ulihi, para sa inyo kaugalingon, para sa future, para sa inyo nga buwas damlag, sa kaga para sa inyo nga mga ginikanan, no, nga maging proud man sila sa inyo, kaga syempre para maging proud man kamo sa inyo nga mga kaugalingon. Nga inabalang in the future, mga ka-K5, no, para sa aton nga mga estudyante, makahambal ka mo nga, ay proud ko sa akon nga kaugalingon. Miskan, ambulang ko niya sang una, hindi gidman ko alam-alam, apang subong lantawa bala. Kay nakaya ko ang mga challenges, nakaya ko ang mga mistakes, no, nga turn into lessons na kon bilang isa ka-estudyante. Sang una kagkaroon, I am proud to be myself, mga ka-K5. So amoy na bala nga mga tinaga, mga ka-K5, ang dapat nga goal naton, no, hibaluon naton ang purpose ni Lord sa aton nga kaugalingon, no. Hindi kayo maitsapera lang kita tungod sa isa ka organisasyon nga wala man sang maayong ihatag para sa aton nga kaugalingon, para sa aton nga pamilya. Kaga syempre, no, hindi rason nga pigado kita, hindi rason nga akig kita sa gobyerno, hindi rason nga may nautas sa aton pamilya para magsulod kita sa amo nang organisasyon, mga ka-K5. Kaga syempre, mga ka-K5, no, oras naton, alas 2:51 na kita sang hapon. Always naton i-remind ang aton kaugalingon, mga ka-K5, nga ang problema yara gid na, apang ang solusyon kung paano nato na masulbar ang isa ka problema sala sa muna nga pamaagi. So kung nakahibalo ikaw, goods. Kung wala ikaw nakahibalo, mga ka-K5, no, pagpamangkot, mag-usisa, kag mag-obserbarar kita sa kung ano ang gakalatabo sa aton nga palibot. Kaga syempre, para naman yan sa mga nakabalo, mga ka-K5, no, tagaan aton sang awareness, kag knowledge ang aton nga mga kabataan, nga mga nagapamangkot, no, para nga hindi sila bala, mga ka-K5, lalong sa kung ano ang gakalatabo sa buong nga palibot. Kaga syempre, mga K5, na wala naton ginapromote ang amo nga organisasyon, apang ginatagaan lang naton sang awareness kag para nga mabugtaw ang aton nga mga kabataan, mga ka-K5. So amoy na, mga ka-K5, no, ang parte sang aton community awareness. Pagkatapos ang community awareness naton, dira na magsulod ang aton nga peace o kung ang kalinong kagsiguridad sa aton nga mga pumuluyo. Kay man kay balo na sila sa mga dapat nila buhaton, kung ano ang insakto, kung ano ang sala. Kaga syempre, community awareness, peace and law enforcement. No, kung sa diin nga we are trained na how to be a responsible citizen and how to be a responsible resident sa aton nga barangay. Kaga syempre, development support, kung sa diin continuous lang gihapon kita nga nagahatag sa nga suporta komunikasyon kag maayo nga dialogo para sa aton nga mga pumuluyo. Kaga para sa aton nga mga pumuluyo naman nga nag-suporta sa pihak nga grupo. Kahit dugo, hindi kamo namon mabasol no apang kabay pa nga mabugtawan na kamo sa kamatuoran mga ka-K5 para nga para sa aton nga kalinong kag siguridad. So alas 2:54 na kita mga ka-K5 no hasta diri lang kita danay kag makita ay kita sa daso naman nga Domingo. Madamo gid nga salamat. Happy Sunday. Magpangamuyo kita para sa kalinong siguridad sang aton nga bilog nga bakulod no, no. So saliwat mga ka-K5. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbinuligay. Ako ang inyong lubos nga lagad, Private Celestial. Madamo gid nga salamat mga K5. Kag happy Sunday. K5 News
1: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa ang DTX 500 gamay. Si adlaw-adlaw, hindi ay kung saan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka mag-arthritis samtang nag tigulang ko abi inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw ko pag inom sang DTX 500 mm. Ang arthritis tama gid sakit. Imagine bala kung may arthritis ka, tanan mo yung joints nagasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang kag paglakat kasakit yung mga katul-anan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag DTX 500 sa mga may edad ha. A good malikawan ang tuman kasakit nga balatian.
3: Mm. Ang pagnami sang tulog bangod sa pag-inom sang adlaw-adlaw nga DTX 500 kag Mighty Surpurses or GP. Ang isa nga hindi mabayloan sang gituag kwarta.
2: Mm-hmm.
3: Since nga nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C, pagkalas 9 gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero gakahulog ng cellphone. Gakahulog ng cellphone, mas guya mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sini. Bangod once nga kulang kastulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka.
2: Mm-hmm.
3: Nya hindi maayo ang mood mo bisan ano nga paminsaron apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: Kagkumon sa mga Pinoy Dok Ramil ang fatty liver, no? So ini
3: bangod
4: bangod sa aton nga diet nga mahilig kita sa rice, no? Extra rice pa diyan Sir GP. Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginastro ini sa aton nga lawas sa aton nga atay as fats as for future use. So apang ang fatty liver nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme nga nagaleak pakadto sa aton nga dugo. So mag DTX sa 500 kag Mighty C agud nga mabuligan ang pagtunaw sang mga tambok sa imo atay.
3: Gusto na Doc Sam. Hindi gid nila pagbaliwalaon ang fatty liver bangod usually wala ini sang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag nagali ang imo atay kun magpa-check ka sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang pinaka end result si Doc Sam is cirrhosis of the liver.
2: Mm.
3: Alagaan ang atay. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mm-hmm. Diabetes, o nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why, hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes it toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka,
6: most likely gahubag man ang atay mo. So kailan lang ng DTX 500 kag Mighty C kagid, no? So it's better to check your SGPT or your and your ALT, no? To know the conditions of your liver, no? Kaya make it a habit every 3 months pa check up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no? Such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So all in all, pasimplihon tani, kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin gakadto tanan ang tambok gakadto sa imo atay gapati liver ka. So save your liver, mag DTX 500 ka kay base hindi lang diabetes ang problema mo, base maka-develop ka pa sang cirrhosis, base maka-develop ka pa sang other liver
3: God
6: diseases.
3: Domino effect na sir boy mo.
6: Domino effect.
3: Puno na sang tambok imo selula. Alalan din pa na makadto na sumatay. Tiyang atay mo ya, madamo man ang tambok, gapati liver ka. Manasiling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once nga hindi ka mag-untat, hindi mag-ayo ang imano.
2: Ganagan kas karne.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
8: Mayong adlaw, sumidores, welcome sa atong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Son Martigala, and this time ato pagasturian, well, kabalo kita nga nagsaka kita sang 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sang Hulyo. Ano ang rason nga ang nagsaka ini? Siyempre, pag-asabton ina sang aton nga upod, pero tatingin na yung veteran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa aton nga electricity rate. Kaupod nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Galiana. Hi, sir. Good morning.
9: Hi, good morning. Mayang aga sa aton tanan, kag mayang aga sa aton ng mga consumers sa aton nga Negros Electric Power Corporation.
8: Sir, diretso na kita. Nga ang nagsaka sang 28 centavos subong Hulyo.
9: Yes, that's a well, on the part of the customer, medyo masubo no, kay may pagsaka kitang 28 centavos. So ang rate naton subong is 14 pesos and 13 centavos para sa aton nga residential consumers. So kung hibaluan ta ang primary gid nga rason nga nagsaka ang aton nga kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta nga nagkaladula, no? Uh-huh. Kung na-experience naton during night time, aton nga rotating brownout, may mga red alerts kita nga na-encounter sa NGCP, which triggers ang aton nga manual load dropping.
3: Uh-huh.
9: Ang primary nga aspect is kulang supply.
3: Uh-huh.
9: Not only for Negros Power, but sa bilog nga Bisayas area.
3: Okay. No?
9: So, ang ini nga pagdula sa kulang nga supply, nagsaka ang presyo naton ang bili sa kuryente sa mm-hmm. merkado.
3: Mm-hmm.
9: So ang merkado amo ni siya ang wholesale spot market or ang WSM, no. May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month nag 15 pesos last for this month.
3: Mm-hmm.
9: May pagsaka nga 5 pesos. So ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge.
3: Mm-hmm.
9: So, sa inang abahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo nga nagpadala kita sa aton nga sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan naton nga instead kung implementan ni siya tanan, medyo mas mataas pagintani
3: mm-hmm.
9: ang impact sa aton nga mga consumers, no? Ang impact tani kung ginfulta is more or less 2 ka piso ng increase, no?
8: Na masaka.
9: Na tani nga masaka. So nangayo kita kay ERC sa abiso, nagpaprobar kita nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months. No? So that's why instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos
3: mm-hmm.
9: sa subong nga bulan. So ini naman naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprubahan kag-implementar naton para lang medyo ma-suffer. Ang suffer sa consumers naton, hindi amo nakadako.
3: Mm-hmm.
9: No? Magintagaan sila sang amuningan increase, but increase siya, but at least 28 centavos lang. Then, another 6 months term, ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
8: Mm-hmm. Well, klaruhon ko lang, sir, no? Imbes nga 2 pesos, supposedly, ang saka naton, nag-ayo kita sa ERC, yes. Nga utay-utay yun ta. Susubong nag 28 centavos na siya.
9: Yes, tama.
8: So, can we expect na within that 6 months you mentioned, may increase kita? Kay gamat-amat kita.
9: That's correct, no. Kung hibaluan naton nga mabalik ta na isang gligan nga bulan.
3: Mm-hmm.
9: So, sang nagligan nga bulan, may pagsaka ta 2 ka piso.
3: Mm-hmm.
9: Sa aton nga consumers. It's because nag 100% implement kita sang bilog nga power cost.
3: Okay.
9: Kay nakita naton sa subong nga bulan mas taas pagid
3: mm-hmm.
9: ang maging impact sa kuryente naton.
3: Okay.
9: So that's why na-project na naton as part of Negros Power nga magsaka pagid as compared sa nagligad nga bulan. That's why this is the right timing nga kinanlanta mag-staggered payment.
3: Mm-hmm.
9: So utay-utay yun ta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa aton nga consumer ang pagbayad sa mas mahal pagid.
3: Mm-hmm.
9: So nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos habang kaina Sir Sanmark
3: mm-hmm.
9: is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
8: Well, nga nag-ayo kita no. Nag-ayo kita sa ERC paano ini makabulig sa aton kag sa consumers man.
9: So number one, gid nga nag-ayo kita kay para gid sa aton nga consumers. Mabugat kaina ang ginmention ta nga kung wala ta nang hangyo kay ERC is 2 ka piso.
8: Oo.
9: So imagine 2 na ka piso in tsaka ta sa nagligad nga bulan
3: mm-hmm.
9: plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta nang hangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaaging hindi mabugat ang balayran sang consumers kada bulan.
3: Mm-hmm.
9: So inubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months.
3: Mm-hmm.
9: So, we're look into consideration nga ang masunod nga mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya.
3: Mm-hmm.
9: Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa aton nga consumers
3: mm-hmm.
9: for the next 6 months.
8: Well, sir, since last month doon nagsaka kita sa kuryente, subong nga Hulyo nagsaka man. Do we expect na magsigi-sigi ini or ano ang aton ginatinguan man nga para magdubo ang atong kuryente?
9: That's a good question, no. Kay kung nakita naton dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply nga nadula for the entire Visayas. So nagasuffer ang aton nga mga consumers not only for Negros Power but for the entire Visayas area. So ang ini ang ginatan-aw naton nga sa mga sunod nga bulan kay tungod nga amat-amat na nagbalalig ang mga planta nga nagkaladula. So we're expecting man nga malesen ang aton nga rotating brownout.
10: Mm-hmm.
9: That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. Mm-hmm. So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sabay August, September, October, hopefully ma-normalize na siya, masiling ta normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuni mga kalamidad. No? Mm-hmm. So, base in-expectar naton nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta, is way lower ng mga power cost nga ma-encounter naton sa sunod ng bulan. No? Mm-hmm. So, that's why kita man, ginatanaw ta ang pag-implementar sa staggered is hindi man amuna kadako sa impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod ng bulan, ibase magnubo ang presyo sa kuryente.
10: Mm-hmm.
9: Kung ang supply naton is sufficient lang kag sige-sige.
10: Mm-hmm. Well, sa mga other distribution utilities sa pag-obserbera naton, kita lang gasaka or most or tanan gasaka manggit sa kuryente.
9: Well, for the data itself no, makita ta sa Bugos nga Visayas nga distribution utility not only sa kay Negros Power, may pagsaka gid no.
10: Mm-hmm.
9: Aton nga mga kaupo diri sa Negros, even sa other nga may electric cooperative like diri sa South kag sa North no, mayara man sila nga gin announce nga pagsaka no. I assume basing iban is more than 1 peso or maybe lower or higher. So makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself, but for the entire Visayas gid kay tungod nahibaluan ta nga ang ini nga supply nga problem naton is will be sa yes area.
10: Mm-hmm. Well, engineer, kabalo ako sulit-sulit na no, pero mas mayo gid siya nga iklaro tani sulit-sulit man. Kita diri sa Negros Power, makapagustong kita balayhan, you know, gusto na magsaka sa susunod nga bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos. Makapagusto ta na, makapagwa ta sang well announcement as soon as possible nga mapasaka kami kuryente.
9: Sige, sa perspective ng mga paggusto no. So number one is hindi.
10: Hindi.
9: No? Ang aton lang controlled nga price is under, kung nakita ta sa bill is ang NEPSI-related charges.
10: Mm-hmm.
9: No? Fix na siya, why na siya gasaka, until such time nga si ERC may mando nga may pagnubo or pagpagsaka sa muna nga rate. Ginaplayan na siya, kay inaproba na sa ERC.
10: Mm-hmm.
9: No? On the perspective naman sa pass-through, magsiling ta pass-through ang sa aton nga generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT. No? Mm-hmm. So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo nang ginahambal ta ang indiri nga aspeto diri ni siya gasaka aganubo. Nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So pass through siya i-implementar sa Negros Power. That's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power, gapagusto lang saka.
10: Mm-hmm.
9: Kay tungod, ang ginmention ta kayo na nga pass-through charges is nagalain-lain or gavari siya in every month. Like, subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo.
10: Mm-hmm.
9: No? But in this particular aspect na pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is gina-pass-through ta kay consumer. Kanya mm-hmm. na-implementa. Like, kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina is implementar naman mm-hmm. kay consumers. No. So, amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
10: Hindi tayo ka ba tumato?
9: Yes, correct.
10: Okay. Wala nang ligad ng mga bula, naninggan na tuig. So, makita natin, ang Negros Power, ang, well, ang mahambal ko man, nga may pinakanubo nga pagsaka sa tanang distribution utility diri sa Visayas. No? Nga araso, nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amusin na?
9: Well, that's a usual na to nga pamangkot ato, no? So, every distribution utility, mapa Negros Power ka man, or mapa More Power ka man, no? Alain-lain ang ato nga kinanglanon.
10: Mm-hmm.
9: So, parehas na sa kung sa pang-adlaw-adlaw ta nga giho, lain ang imo kinanglanon,
10: mm-hmm.
9: lain nga akong kinanglanon. So, based sa akon nga mga requirement, is may ara ko sang kakontrata nga ginakuan.
10: Mm-hmm.
9: So, maghambal ta kakontrata, may ara ta sang power supply
10: mm-hmm.
9: nga contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo,
10: mm-hmm.
9: lain ginatag nila sa akon. So, definitely, hindi nataparehas sa pala ng aspeto.
10: Okay.
9: So, number one, kung basic lang, kung daily naton activity, kung imo sakyan Grab, di ba mas mahal ang imo nga balayran?
10: Balayran, oo. Oh, eh.
9: Kung ako ya mag-jeep lang ko mas barato.
10: Oo, mas barato.
9: So ginatag ta sa example lang muna, pero ang aton nga requirement is lain-lain, that's why lain-lain aton presyo.
10: Okay.
9: So every DU has its own uniqueness, has its own requirement, kag at the same time lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras. Mm.
10: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan mo daan, madamo gakabati natin sa, well, Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time, may anak makita, naligad gin-announce nga bill deposit adjustment. No, what's our message to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
9: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton nga Negros franchise area, sa Negros Power, hatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amon ning NSSS, may pagsaka, may pagnubo, especially subong medyo may pagsaka naman kita nga kabalo kami nga medyo sakit sa aton nga mga consumers. But please be assured nga ang aton nga kompanya nga naghimo gid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi man dako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton nga problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na naton kag we are expecting nga hopefully manubo na ang presyo naton sa mga sunod nga bulan once nga wala ta problema. So gina-appeal namon nga kabay pa nga kita is maging efficient kita gyapon sa aton paggamit. Tanan na ito na kung pwede tayo makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
10: Well, saliwat, Sir Christian, thank you so much. Ngani kung may mga problema, for example, be ang topic natin, electricity rate, wow, Sir Christian Villan, nag-nagata yun. Thank you so much for giving time sa mga consumers. I hope no na at hagan kita sa explanation ni Sir Christian ang rason nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ato electricity rate. Well, diri sa atong sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mo makot sa pitupad balay mo da or sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatii kaga ipamangkota. Message us on Facebook kung may mga palamangkotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, madamong kasalamat sa pagtutok. Nagini ang Negros Power at your service.
7: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: 1.5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. tubag nga tin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa magabuti. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa magabuti. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
17: Baka sa mga butika.
18: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
20: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
19: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Number 1, hit music station, 101.5. 101.5 K5 News.
2: K5
0: News FM.
25: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga. Kitang

0: pang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News. K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Gah, mag-joyride man to big gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
8: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.

ang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
4: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
6: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akon nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tuhod lang nga nakainom ako sa Luterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: iadugas sang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre ni kakao leaf extract.

0: extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh. Available now.
11: K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa ang DTX 500 gamit. Si adlaw-adlaw, hindi ay kung saan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka magka-arthritis samtang nagatigulang ko, abi. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw ko pag-inom sa ang DTX. Ang arthritis, tama ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints na gasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-DTX Femre Kagmaitis sa mga may edad, ha? Agod malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
4: Ang pagnamis ang tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw nga DTX 500 Kagmaitis or Purosis or GP, ang isa nga hindi mabaylo ansang gituag kwarta. Since nga nag-inom ko DTX 500 Kagmaitis, pagkalas 9 gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero nakahulog ng cellphone. Nakahulog ng cellphone, mas guya mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sini. Bangod once nga kulang ka tulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka. Nya hindi mayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
5: Kagkumon sa mga Pinoy Dok Ramil ang fatty liver.
4: No?
5: So, hindi
4: bangod.
5: Sini, bangod sa aton nga diet nga mahiling kita sa rice, no? Extra rice pa dyan, Sir GP. Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginasturo niya sa aton nga lawas, sa aton nga atay as fats, as for future use. So, apang ang fatty liver, nagahubag, nagataas ang SGPT sa liver enzyme, nga nagalik pakanto sa ato niya nga dugo. So, mag-DTX sa 500 kagmaiti si agod nga mabuligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
4: Gusto na, Doc Sam. Hindi nila pagbaliwalaon ang fatty liver. Bangod usually, wala inisang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag, nagali ang imo atay kun magpa-check ka sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakosang inflammation and liver scarring.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
4: Ang pinaka end result sina Doc Sam is cirrhosis of the liver. Alagaan ang atay, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: Diabetes, o nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why, hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes it toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka, most likely gahubag man ang atay mo. So, kailan ng DTX 500 kag Mighty C kagid, no? So, it's better to check your SGPT or your ALT, no? To know the conditions of your liver, no? Kaya make it a habit every 3 months pa-check up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no? Such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So, all in all, pasimplihon tani. Kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin gakadto tanan ang tambok, gakadto si imo, atay, gapati liver ka. So, save your liver. Mag-DTX 500 ka. Kaya basi hindi lang diabetes ang problema mo, basi makadevelop ka pa sa cirrhosis, basi makadevelop ka pa sa other liver
4: God
6: diseases.
4: Domino effect na, Sir Boy, mo.
6: Domino effect.
4: Puno na sa tambok imo silula. Alalan din pa na makadto. Makadto na si mo atay. Yung atay mo yan, madamo man ang tambok, ipati liver ka. Muna siling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once nga hindi ka mag-untat, hindi mag-ayo ang ima, no?
3: Ganagan kas karne.
1: My family history ba na ka mausong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Ara mismo!
2: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
7: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasi!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga Butika. I care go.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift.
21: OT.
22: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
1: Charmy, let's go with the flow.
26: Mal, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News. K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nag-nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang

0: Balatian, kay Gideon. Wala na kong ginadudlan sa Balatian.
1: Mighty C!
2: Baba ka sa mga butika.
1: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Masali, si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
2: Baba ka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y sama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
8: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
10: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: K5
13: News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tingke.
24: Kitang-kita.
27: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
26: May kontrabaho formula pa.
25: Wala amoy.
24: Kitang-kita.
25: Ang pangarap ng pamilya.
27: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
32: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: D3, Bio.
4: Problema sa pangkaso,
3: hilana,
4: sipon,
3: kagubo,
4: tugasong virus, kagmikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
4: na ginahimo
3: monolaurin sang atong lawas,
4: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo
3: nipato na,
4: ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
3: nga isa ka sahi nga brain food,
4: kag gantinlo man
3: san aton uto,
4: rason
3: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio
3: adlaw-adlaw. DGX 500.
4: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
3: Mag DGX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine,
3: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
4: Likawan
3: ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DGX 500 na.
3: DGX 500,
4: ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
4: sang antioxidant.
3: Likawan ang komplikasyon
4: kag balatia.
3: Mag DGX 500,
4: ang pinakakampyon
3: ng antioxidant.
4: DGX 500,
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
4: mabaka
3: sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Different Bio Evening Newscast.
15: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod, kaprobinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast sa Ninga Domingo, Agosto 16, 2026.
1: Makita ka babayan kita live sa official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mapatayang magkita sa mga radio sa frequency nga 101.5 MHz.
0: Sa mga headlines, kaginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, minivan driver nga nag-hit and run sa lalaki sa Dalan Lakso, nag-atubang na sa himata sang biktima.
1: Samtang sa balitang nasyonal, mga LGU nagkabato na sang pinakadako nga budget sa 2027, pinakadako nga lokasyon sa history sang Pilipinas.
0: Sa balita international, US President Donald Trump nag-joke nga ang kunon ang Strait of Hormuz.
1: Kag sa balitang sports, sa Philippine Beach Volleyball Team sulod na sa Pro Tour Future Semi-Finals.
0: Sa ito naman, balita entertainment, bahay ni Kuya, liwat nga mag-aabri para sa mga netizen. Lasay sa 7.
2: Tulad panahon.
0: Lasay sa 8, kag para naman sa aton ulat panahon. Isa ka low pressure area o kun LPA ang ginabantayan sang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility apang unlikely kun wala ginalauman nga maginbagyo ini sa masunod nga 24 oras.
1: Adaman ang magalaumon nga kalangitan nga magadala naman sa pagulan nga o kun thunderstorm sa Negros Occidental nga dala sang habagat o kun southwest monsoon.
0: Suno sa pag-asa apektado o nakatundan nga bahin sang Visayas sang habagat pati na ang Luzon.
1: Ang high tide karon sa gabi ginaandaman nga magadangat naman sa tubtob punto 93 metros alas 9:41 samtang magtunod naman ang adlaw alas 6:06 sa sini nga gabi.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa 9 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag sang Energy Development Corporation o kun Corporation o kun EDC nga ginatukod nila sa buong ang 5.6 megawatts nga binary geothermal plant sa Northern Negros Geothermal Power Plant site sa Barangay Mailom sa Siyudad sang Bago kag target nila nga maabrihan sa tuiga 2027.
1: Sunod sa pahayag ni Erwin Magallanes, Corporate Relations Head para naman sa first gen na renewables kag EDC, ang orinal nga 49 megawatts ang nga pasilidad ang ginbuksan na o kung ginbuksan sang 2007 apang ginpauntad ni sang 2009 na bago naman nga nagsobra ang kapasit sang field kag oversize ini para sa available nga geothermal resource.
0: Bangon sini ginsaylo na o kung ginsaylo ang na-decommission nga planta sa nasulod sa Banwa sang Valencia o kung nasulo sa Banwa sang Valencia sa Negros Oriental kung saan inpalayon ini nga nag-ooperate kung nagahatag sang hindi magdubo sa 30 megawatts ang kuryente sa Visayas Grid.
1: Ang bago naman nga planta nga gintukod naman sa siyudad sa Bagong nag-ausar sang binary technology a good mag-match ini sa available nga geothermal resource kag maka-deliver naman sa kuryente sa hindi magdubo sa 100,000 ka mga panimalay.
0: Lasay suggest sa iban pa nga balita lokal. Minivan driver nga nag-hit and run sa lalaki sa Dalan Lakso nag-atubang na sa himata sang biktima. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
3: Nagatumakay na sa police station ang driver sang minivan nga nag-hit and run kag ang pamilya sang biktima sa police station sa Victorias kagayina sang aga. Ang driver sang minivan naging kilala nga si Fred Lombo, 79 anyos, ang residente sang Lasambit nga syudad. Ginsiling ni Lombo sa exclusive interview sang K5 News FM Bacolod nga nahimo niya nga magpalagyo matapos sa bungguan si Alice Janjan sa Lacson Street sa tong Agosto 10 bangod sa kakulba ngayon abatsagan nga basi siya ang mapriso. Suno pa sa kay Lombo nga nahimo niya ngay pasipansipan sa iya mga himata ang salakyan bangod ginakabig na ini nga malas bangod suno sa iya na bunggo na inianay ang likod gabayin sang salakyan sang ini ang nag-atras kag nagdugang pa ining pagkabunggo sa biktima nga si Alice Janjan. Naghatag na sa 50,000 pesos nga inisyal nga bulig ang driver para sa pagpabulong sang iya biktima. Apang suno sa pakay isa sang biktima nga si Romel Ramos, kulang ang ginahatag sang driver bangod ang average nga bill kada adlaw sa ospital ang hindi magdubo sa 90,000 pesos. Bangod sa subong, ginapabayad na sila sang kapin 500,000 pesos sa anong kaadlaw nga pagbutang sa biktima sa ICU.
4: Basihan talang to sa latest nga billing. Sa average lang ang laban firme nga ang maris dapat sina mga 90,000 sa dili nga kwan kay i-averaging ta lang sa lima ka adlaw nga sobra na 400 mil ang bill mo.
3: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nais ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Congressman Albie Benitez, may mga tikang na nga ginihimo agud mabuligan ang mga problema sa foreclosure sa mga modernized jeep. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longa.
5: Ginpahayag ni Congressman Albie Benitez nga mayara na sang tikang nga ginihimo ang pamunuan agud nga mabuligan ang modernized jeep sa ilang foreclosure nga kaso sa bangko. Sunod kay Congressman Benitez, ginaistoryahan na nila sa bangko ang mga posibleng solusyon agud nga malikawan ang pagdayon sa foreclosure sa mga modernized jeep. Gitingawaan sa pamunuan nga imbis nga loan ang paghimuon na lang a partnership ang matabo kun magsugot ang Land Bank kag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB para makabadayon sa gihapon ng pagbiyahe sa mga ini. Kung sariin, nakadepende na sa benta sa modernized jeep ang igahatag nila monthly. Sa karon, padayon pa ang diskusyon angot diri. Ininga balitang nadulong sa inyo sa GDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Ini si KK5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kagalingawan sa Negros. K5 News AFA.
0: Samtang unang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Bacolod nagresulta sa pagkakumpiskar sang 680 mil pesos ng iligal nga droga. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
6: Arestado ang bag-ulang na kilala nga high-value individual matapos nga magpatigayan sang bypass operation ang mga katapo sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sang Police Regional Office Negros Island Region sa Purokgay Sano, Barangay Alihi sa siyudad sang Bacolod. Ginkilala ang naaresto nga si alias Yuri, 18 anyos kag residente man sang amunga lugar. Ginaresto sa mga operatiba sang RPDEU si Yuri matapos nga iyagindaho ang isa ka elongated nga sachet sang shabu kabaylo ang 1,000 ka pesos. Na-recover sa mga kapulisan ang dugang pa nga 23 tanan ka mga sachet sang ginapatihan shabu kag suspected drug proceeds nga nagdangat sa 2,500 pesos. Kaso naman nga paglapas ang Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginatubang sang suspect nga karon detinado na sa Police Station 7. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Pag sa katapusan ng balitang lokal, Waste Analysis and Characterization Study para naman sa basura ginpatigon sa Kabankalat. May kampiyon nga balita si K5 Ruvik Mungkal.
7: Nagpatigayon sang Waste Analysis and Characterization Study ang mga katapo sang Kenro kag Solid Waste Management sa siyudad sa Kabankalan. Ini ang pagpatigayon sa segregation sa mga basura gikan sa 32 ka barangay sa siyudad o sa diin ginatipon sa mga collection team kag ginadala sa isa ka lugar agud isegregate. Ginpahayag ni Engineer Glesirio Cabatac Jr. acting Kenro sa siyudad sa Kabankalan nga ang ini nga data ang makuha nila sa pagpatigayon sang Waste Analysis and Characterization Study ang importante nga manginbasihan sa pag-update sang City 10-Year Ecological Solid Waste Management Plan 2026-2035. Dugang pa sini nga iniman ang manginbasihan sa pag-manage sa mga basura sang siyudad.
4: Ang Waste Assessment Characterization Study nga ini siya isa ka basic nga activity kag information nga kinahanglan naton baseline data para sa updating sang aton 10-year solid waste management plan nga nag-expire na last October of 2025. So kinahanglan naton nga i-update na nga since it was already 10 years ago nga nag-conduct man kita sining activity kag for sure no damo na nga changes na makita naton after sinis ang aton activity makita naton lain nagali ang status ang aton nga basura.
7: Ginpahayag naman ni Engineer Randy Shason nga ang ini nga gitpartisiparan sa 32 ka barangay sa siyudad sa Kabankalan kag pila ka mga commercial establishment, industries, institution kag iban pa nga mga sectors.
8: This year ini nga study we have 69 household nga gin-utilize all over Kabankalan and more or less mga 104 ka non-household composed ang commercial, industry, and institution, no? All over Kabankalan City.
7: Ang nasambit nga programa ang ginsugurat sa Sabado, Agosto 15, kag matapos sa Lunes, Agosto 17, kung sa diin sa bulig sa siyudad sa Kabankalan sa pagpumuno ni Kabankalan City Mayor Benji Miranda, kagupod kay Vice Mayor Divina Gracia Miranda, upod sa DSO, market, kag iban pa nga ahensya nga nagtigayon sa among nga programa. Yaraman sa mga programang technical team sang EMB Negros Island Region, kagupo diri ang TEMO SWM team nga amo ang nagagiya sa pagpatigayon sa nasabit nga programa. Report gikan sa patrol, ini naman si KK5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasays Jesse Shete sa mga detalye na sa atong mga balita national. Ginpalayag ni Executive Secretary Ralph Recto nga nagdangat sa 58.53 billion pesos ang alokasyon para sa mga local government units kung LGU sa 2027 proposed national budget.
1: Ginikabay gini bilang pinagkalako ng alokasyon para naman sa mga LGU sa history naman sa Pilipinas.
0: Ini nga budget ang pagagamiton para sa mga development programs sa gobyerno sa nagkalainlain nga bahin sa pungsod nga dapat hatagan sa prioridad.
1: Kalakip sa mga dapat katuan sa alokasyon sa idalom naman sa local government unit fund amo ang napulo ka kilo nga libre nga bugas sa kada duha ka bulan para sa kapin 8 ka milyon ka mga pamilya.
0: Lakip sa mga proyekto nga paggagamitan sa nasambit nga lokasyon amo ang farm to market roads, water systems, health facilities kag multipurpose buildings nga mahimo man nga magamit bilang evacuation centers sa panahon sang kalamidad.
1: Samtang naglabo naman sa 23 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Pilipinas kasunod sa paglasta sa bagyo nga si Luis kag Maymay subong man sang habagat.
0: Base sa reports ng Office of the Civil Defense kun OCD sini nga Domingo, nagdangat sa 15 ang nagkalamatay sa probinsya sang Benguet.
1: Tatlo ang napatay sa probinsya naman sang Rizal kag tatlo man ang napatay sa Batangas.
0: Isa ka persona ang in-report nga napatay sa Quezon Province.
1: Nagkalamatay mga biktima bango naman sang landslide kag rock slides.
0: Ilaman sa mga nagkalamatay ang natumbahan sang kahoy na lumos kag nakuryente.
1: Sunod sa OCD, isa ang Western Visayas sa mga rehiyon nga napiktuhan naman sang kalamidad. Magluwas sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Luzon kag Mindanao.
0: Samtang apektado ang operasyon sang kapin 40,000 ka mga eskwelahan sa Pilipinas bangon sang bagyo kag habagat nga nagdulot sa mga pagbaha, landslides kag pag-evacuate sa madamo nga mga pumuluyo nga temporaryo nga nagtiner sa mga classroom.
1: Nagsaka sa 8 milyones ka mga estudyante ang apektado sang sang class suspensions bangod sang sitwasyon kag madamo man sa mga eskwelahan ang nagkalaguma bangod sang indi manami nga lakat sang panahon sang pungsod.
0: Ginpalayag ni Education Secretary Sonny Angara nga bisar nga madamo sa mga classrooms ang nahalitan nga nagresulta sa pagkasuspender sang klase kinahanglan sa gihapon nga magpatigayon sang makeup classes agud makalagas ang mga estudyante sa ilang mga lessons.
1: Sa katapusan ng balita nga national, hindi mag-recommend sang bagong sang school kalendar ang Second Congressional Commission on Education 2 o kung EDCOM 2. Apisar nga magapila ka beses nga nagsuspende sang klase sa mga bulutuan sa Pilipinas.
0: Sini nga Agosto makapila ka beses nga nagsuspende sang klase sa mga public school sa pungsod bangod sa mabaskog nga pagbubo sang ulan nga gindala sa mga bagyo kag habagat.
1: Ginpalayag ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Marquie nga dapat likawan ang pagbago sang school kalendar bilang sa sa hindi bayong alakat sang panahon sa Pilipinas.
0: Sunod kaye, ginalauman na gidman ang epekto sang climate change sa pungsod nga among nagadala sang duman kainit nga panahon kag mabaskog nga mga bagyo.
1: Ginpatagman niya nga padayon nga nagaapekto sa mga estudyante ang kalamidad bisan pa nga baguhon ang schedule sang pagbukas sang klase o kung pag-umpisa sang school year sa pungsod.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, US President Donald Trump nag-joke nga ang kunon ang Strait of Hormuz. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Nagakadlaw naging siling ni US President Donald Trump sa tuwing Biyernes nga iya ideklarar nga teritoryo sang Estados Unidos ang Strait of Hormuz sa tiun nga maperde nila ang Iran. Kasunod sang iya ginpahayag, gindugang pa ni Trump nga matuod ini. Apang isa ka wala ginhingadlan nga opisyal sang White House ang nagklaro nga joke o kun lang-ulang lamang ini sang presidente. Sini nga Domingo ginpahayag man sang Deputy Foreign Minister sang Iran nga si Kazim Ghari Babadi nga ginapanag-iyahan sa Iran ang nasambit nga strait kag magapabilin ini nga teritoryo sang Iran kun sa di nakadepende sa mando sang pungsod ang pagbukas kag pagsarado sang strait.
10: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Philippine Beach Volleyball Team sulod na sa Pro Tour Future Semi-Finals. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
11: Nakasulod na ang Philippine Team sa semifinals ng Beach Pro Tour Futures. Ang nalakip sa mga semifinalist ang mga duo ng DICC Rondina kag Bernadette Pons, kag Nanday Kylem Progelia kag Sofia Pagara. Ang makatubang Nanday Progelia kag Pagara, Sanday Mayu Sawame kag Wakana Akishige sang Japan. Samtang magapaindisanay naman Sanday Rondina kag Pons, Abato kay Jana Milutinovic kag Jazz Rainer sang Australia. Ang ginapatigayon na sambit nga pahambang sa Busan sa South Korea. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, bahay ni Kuya liwat nga mag-aabri para sa mga netizen. May kampiyon nga balita si K5 Lori Gamboa.
12: Matapos ang duha ka celebrity editions, magabalik na ang Pinoy Big Brother para naman sa mga ordinaryo nga Pilipino. Amo ini ang ginistoryahan sang anay ka PBB housemates nga Sanday Bianca Gonzalez, Kim Chu kag Gabby Garcia sa noontime show nga It's Showtime sa tung Biyernes, Agosto 14, tuig 2026. Ang bag-ong edition sang PBB amo ang nagapangita sang nagaedad 18 tubtub 35 anyos nga interesado mangin parte sang real-time show. Nagsugod ang audition sa itong Agosto 14 kag magalawig ini tubtub Agosto 31. Mahimo lang nga mag-submit sang 1-minute video ang mga auditionee nga magpakilala kag magpahayag sang rason sa likod sang tuyo nila sa pag-entra. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Pwede ka pa to gali.
1: Pwede pa kay 35 anyos.
0: Oo.
1: Pwede pa kay 34 imediato mo lang
0: doon. Oo. No? 34 and a half. 10 years
1: bahay
0: ano.
1: Ni Kuya, gigsis pa no?
0: Oo. Ang
1: franchise, kinkuha sa GMA, ano man?
0: Guro? Hindi lang ko sure.
1: Or EBS-CBN, sige hapon.
0: No, kung anong sistema. Well, hindi pa ko updated masyado, pero ang subong update, may ano sila, may audition.
1: Pero namian ka sa PBB, sa tutuod lang ako.
0: Okay man siya, depende guro sa ano, pero I think isa lang ka season ni ang daw natutukan ko git ang last ni bala, ang Ila Daimika.
1: Sa totoo lang pagwa sang data privacy bla ka ki 5G.
0: Oo.
1: Ano tawag na gani? Daw sila ginauna naglabag mo.
0: Eh syempre.
1: Sa mga kamera, sulod mo, no?
0: Oo, kitaon ito nga na, bisan sa CR.
1: Pero namian man ang ibang lang tao.
0: Oh, oh,
1: gusto mo magsilip-silip
0: real life, oh, kuno na mo ka K5 Roads.
1: Oh, ay gali.
0: Buwas sa mapasan, natatubig
1: yun. So meaning, pwede malubag ang kasubuan sa Pilipinas kung may ara ka event like that. Just like sa sina. Kasi masulod ka sa kwarto. Kasi siyempre, may nag-exist na ang roles ng Pilipinas mo.
0: Overtime na ta.
1: Ha?
0: Mga ka-K5, mamuyan nung dalag kong mga balita sa mga Domingo, Agosto 16, 2020 sa ES.
1: Bantayman buwas ang malawig nga edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Largavi sa program, kaupot si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, ako ang inyo, o kaming inyo ng hintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
13: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Recover ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, pwede, mag-ida ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy! Everybody is happy!
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Cocoferol. Acetic camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
28: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
29: It's the best part of the day.

0: Lorca, this song.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, this song.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita ay baro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: Wala sang iban ngayon nga iban magluwas sa kamatuoran sa kanginan sa piyak sa mga kalingkang. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi akon katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Samtang nagapanok sang imo tinigang kag nagapili sang imo lalaswahon karon nga gabi, akon mga balita igadulong sa inyo rekta sa inyo mga puluyan.
1: Lorga
0: Ariya, importante nga balita ini. This becomes a public health concern already. Nagligad nga simana, may nadakpan nga ginaaligar o konfirmado peke nga magic sarap nga seasoning. But silingon nga ti amo ini ang ginalakot kag ginapahatag sabor sa inyo sinitag sa tagsa ka mga pruyan. Sa mga lulutuon, halin sa adobo pagkadto lalaswahon kag iban pagid nga mga suludanon, ini ang nagahatag sabor labi na sa aton mga kauturan nga mga pigado. Pero magluwas sa natikma sang kapulisan ari may gin-surrender kapin 1 milyones nga bili sang peke nga magic sarap. Paano ini natabo? Nano bala ang dire implications o kon ang makakulugbat nga epekto sini kag ang dapat andaman sang aton mga pumuluyo bangod ti wala kita kay balutob-tob karon kon ano bala ang ginagamit nga kemikal sang mga nagapatubas sang peke nga magic sarap. Imbes sa ini ginabugos sang MSG o kon vetsin kag iban pagid nga mga panakot o kon mga pasabor, ano ayhan ang yara sa peke nga magic sarap.
1: Lorga,
0: ugaling siling sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG sang PNP, siya ti konpirmado naman nga peke ti wala na sang laboratory examination.
1: Lorga,
0: amo na gani siling ko nga this is supposed to be a case beyond the violation sang intellectual property code sang Pilipinas, kundi it should also be a case of a public health concern. Galing kiti ang gwa sini. Titko mo, okay naman ang Nestle Philippines na confirm naman nga peke. Pero sa wala na lang yung sa bungog sang kapulisan. Siya bayda, total peke naman na to. Kag nadakpan na tanan.
1: Lorga,
0: kaya ang sunod nga pamangkot, yan ano ang dapat ipaandam naton sa publiko. Ngati mas barato ang magic sarap

0: nga peke ti pero ari kadto antanay 1.2 million nga bili sang magic sarap gin surrender sa kapulisan. Let's have Carla Longa sa iya balita. Carla, good evening. Please come in.
1: Ninsungka sa katapos ang Criminal Investigation and Detection Group ang mga boxes nga nagaunod sa ginapatihan peke nga magic sarap si Suning sa Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod, Biyernes ang hapon. Sunod sa CIDG, ilaging kagtuan ang lugar kung sariin ginatago ang mga boxes nga nagaunod sa mga peke nga magic sarap products. Kaupod ang Police Station 4 kag representante nga gikan sa kumpanya sang Nestle Philippines. Nakuha ang hindi magdubo sa 1.2 million pesos nga balor sang peke nga magic sarap nga food seasoning. Sunod sa forwarding logistic company nga nagauyat sa among mga produkto, ang consignee sa among shipment amo si alias Chewy, residente sang syudad. Pahayag pa sang kumpanya, nagpromisa si Chewy sa ilang akuhaon niya ang mga box. Apang sang ginbalita ang natabo nga entrapment sa operation sang CIDG Bacolod, wala na ini nagpakita. Ini nga balitang nadulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Lorga, this... May update kita sa hindi gid lamang madugay gikan sa kay K5 Jong Bersales. Sa norte nga bahin sa probinsya, ibadaunta ang balita sa duha ka kontrobersyal kag maka tulublag nga balita nagligad nga semana. Una, ang pagpatay sang isa kabana allegedly sang iya kaugalingon nga asawa, ang ginkabangdan ang pagbawi lang sang iya motorsiklo samtang karon dugay-dugay may ara man siya development parte sa lapsag nga nakitaan. Ano na ba ang natabo sini? But first, let's have this development gikan sa Pentagon sang Estados Unidos, ang Pilipinas, Taiwan, Japan kag iban pagid nga kaiping nga mga lugar ang ginakabig na karon nga primary strategic point. Both silingon nagapanguna na ini nga mga lugar nga dapat tutukan kag pabakuron sang Amerika ang ila sini depensa sa pag-atubang sa China. Amoy na inatawag nga first island chain sa aton pa ang IDAS o kon magamba ka chain ti bot silingon kadena ina. Pero ang bot silingon Pilipinas, Japan, Taiwan kag iban pagid nga kaiping nga mga lugar amo ini ang hilera o kon IDAS sang mga nasyon nga diri magabutang sang ila depensa ang Amerika. Lorga Vista. Kay ti ginalantaw nga ang una nga atakihon sang China amo ini ang Taiwan nga ginakabig sini bilang kabahin sang ila sini nga pungsod. Yari, pamatian ta ang report parte sa sining first island chain.
2: The Pentagon just declared the first island chain its number one military priority. The chain runs from Japan through Taiwan, straight through the Philippines to Borneo. The Philippines sits at the center of this wall of deterrence. Washington is digging in. Missiles, drones, and allies all pointing the same direction.
0: All right, but silingon, ang first island chain ti ara gikita sentro sa tunga gid sining hilera sang mga kapungsuran nga diri maplastar sang ila sini nga mga depensa ang Amerika sa pag-atubang sa China. Tiyan mo rin ginasiling ko nagligad pa nga nagalala karon ang tulukay masakit sang China kag Amerika. Standby sa report ni K5 Jong Bersales.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ang aton pabukas ka mga balita ka komentaryo for tonight sa Domingo nga edisyon sang inyo para tuntunan Larga Vista sa Gyapon ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang ihibalo kinaalam komentaryo kag iban pa. Kada gabi diri sa Larga Vista kundi masaligan man nga tagpangapin tagpabakod sang inyo karawasan sa pagpamatok pagkontra sang balatian.
3: Larga Vista.
0: Standby sa iban pag inyong mga developments tonight. May ara kita sang balita 2.4 milyones pesos nga bili sang ginaaligar Shabu Methamphetamine Hydrochloride amoy ni ginakabig nga poor man's cocaine na kuha sa isa ka virtual assistant o kon VA employee na nung buot silingon sini. Talalupang doon ini nga balita banwa ha. Standby sa report sa hindi gidlamang madugay ni K5 Chel Patino. Unahon kong balita this time ni K5 Jong Bersales gikan sa San Carlos. Back-to-back reports na ano na itong natabo sa Bana nga ginaligar nagbuno tubtub mapatay ang iya asawa kagyadtong lapsag nga nasapuan sa tunga sang isa kakatubuhan.
3: Larga Vista.
0: John, good evening. Please come in.
4: Yes, KK5 Julius, may gabi. Ang last nga medical bulletin nga ito nakuha regarding sa itong amay nga nagbuno-buno patay sa iya sa asawa diri sa may barangay Refugio Proper banwa sa Calatrava is critical ang iya sa kondisyon. Pero buhi, gali, KK5 Julius. Previously. Oh, kaya recently sa pinakaulihin natin nga pagpahigangot sa Calatrava PMP paagi sa kay Police Captain Jesus Alba yang inbutsag nga sang adlaw nga Webes kung Merkules kung hindi kita magsala ila to ipasaka ang kasong parricide batok sa sining suspect kay K5 Julius. Now, karuna base sa dugang natin nga pagpangusisa ano bala ang background sining suspetsado kay K5 Julius. Naging kilala sa kay patay ang akong sinigang kuan ang
0: akong sinigang
4: mga monitor o ha dahil ang git kay ang last niya with medical bulletin na napataan ng pasakaan to siya sang parisayan ko naman ini si Tito Narciso ato na to kiban kay K5 Julius nga liban nga ginpahayag sa iya sini nga bata nga itago ta lang sa pangalan nga si Alias Dudong nga nagagamit ini sa illegal nga droga kag recently nadakpan siya gali sa drug bust operation way back April 20
0: John?
4: Yes.
0: Medyo nagmix up kita. Si Dudoy amoning bata, ya wala ya gagamit droga.
4: Why?
0: Iniyang si Tito, allegedly, suno sa iya bata, amoning gagamit droga. Paano sa kabalo?
4: No. Nakaupod, ginbutsag niya sa aton, na nakaupod siya kay isa ka beses kay Hiram Julius.
0: Uy, what do you mean, ginupod siya sang tataya?
4: Nakaupod nga nagbakal.
0: Nagbakal sang ano ko no?
4: Sang illegal drugs, ginsulti.
0: Ano nga illegal drugs, Jong? May ginmention siya specific?
4: Ang shabu?
0: Shabu! Uy, hala, diin ko nung nagbakal.
4: Diri man lang sa San Carlos, kay Carl
0: Julius. Ko.
4: Ako
0: okay.
4: Ako nagtaya, on record, diri sa may proklubi.
0: Uy.
4: Barangay 1. Kaya ang barangay 1 is, nasilinta na sa nagliga daw, amun ang first barangay diri sa San Carlos nga una mo nga madungkaan kung alin ka sa norte.
0: Pero diri man ga star ang mag-asawa, hindi bala?
4: Hindi, Calatrava na sila.
0: Ah, Calatrava na ya. Okay. Na-mix up ko, Jong. Ang ginamintay, okay. Nagligad, gali, dira man may gintiro, hindi ba? Sa Barangay 1.
4: Oo, dira man. Sa side.
0: Okay.
4: Sa may purok kaingat.
0: So, bali, ano ni siya? Known gidman ini o unreputed nga balaklan gidman ni sang illegal nga drogang Barangay 1?
4: Daw kuan ha, isa man sa mga barangay kay K5 Julius diri sa San Carlos kay may atra man mga drug pushers.
0: Uy, aha. Sang-sano nagbakal si Tataya, suno kay Alias Dudoy.
4: Come again?
0: Sang-sano nagsugod bakal ang tatay niya?
4: dugay-dugay na sa itong wala pa ni madakpan kay K-5 Julius.
0: Akagi ni siya dakpan?
4: Hmm.
0: Oh, okay, okay.
4: Oo, oo. Kaya i-confirm na sa aton
0: ni
4: Police Captain Jesus Alba ang hepes sa Calatrava PNP.
0: May mga pending pagin ni siya nga criminal cases sa Jong aside sa illegal drugs, why na?
4: May ara pa actually.
0: Oo?
4: May rape case pagin siya nga allegedly wala na pursu.
0: Uy. So, wala nagdangat sa korte, prosecutor level lang?
4: Wala gid na nag-attrust ang complainant.
0: Ah, pero napablatter sa police?
4: Oo.
0: Uy, hala. Oh. Okay.
4: Actually, kung na-pursuit, makonsider 3 counts gintani ka kay K-5 Julius.
0: Buo.
4: Oo, kung isumatutal.
0: Okay.
4: Hindi ko lang madayday ang iban nga detalye kay identifiable abi kayo.
0: Oh, sige lang. Leave it at that na lang ah. Leave it at that kay te immaterial naman kung sinong nabiktima, pero kag ang punto di Jong wala man may gin-file nga formal complaint kontra sa iya eh.
4: Gani.
0: Oo. So, ang guwa sina matupa sa sugid-sugid.
4: Kwan, ang positibo ni K-5 Julius.
0: Pero gin-confirm sa pulis.
4: Oo. Gin-confirm sa pulis. May ara agad kung tali. O galing lang, ang problema, nag-attrust ang complainan.
0: Aha. Okay. Diyos ko. Okay. Sige.
4: Naman na, pati sa nagliligad, daw galalain ang Calatrava PNP bala.
0: Aha.
4: Ara na kung tali. Pero, daw nagliwat pa ang desisyon sa inyo. Pati hindi man nila sunok pa mapilit ang iling complainant ni K-5 Julius.
0: Okay lang. Oo, why ta may memo da? Oo.
4: Ti, amuna na, sang wala lang gin lauman, bangod gid lang sa itong wala na baydan ng motor ni K-5 Julius, bala? Daw muna gid itong nakita sang mga kabataan sining suspect, the same time sa itong biktima nga si Mila, nga bugat nga rason. Nga ang atong iya mismo nga asawa sang gabing adto kay K-5 Julius last week kin pataya gid ang iya sining asawa kag according sa kay
0: John
4: Jesus Alba, yes,
0: sustain lang lihog ha.
4: No. According sa kay Police Captain Jesus Alba, prior pa gid gali sa tong nagluntad tong insidente ni galing suspect medyo influensyado na sa makalubog nga ilim noon halin sa iya sining lubrahan na kagsang nag-abot ini si Ilas ni nga puloyan, base amo tong nakapatrigger pagin sa iya nga kaakig ni K-5 Julius kay man why na siya sa iya sini nga kaugalingon mo bangod nga influensyado na sa makalubog nga ilim noon nan ti medyo masubo-subo kay according sa kay police ka pero kung medyo na-sustain lang kung tali ining suspect dito sa presuhan kag wala lang ni maka-avail sa plea bargaining. Base hindi pa man ni matabo kay K-5 Julius ang natabo sa ining pamilya Narciso, particularly sa iyas ning asawa.
0: Oo.
4: Kaya 400 kabilog ang ilas ning kabataan.
0: Abaw! Garanti ati, mga pilang pang idaron sa kabataan?
4: Ang kamagulangan is 16.
0: Ah, may edad-edad naman.
4: Ang ikadua lalaki is 15, so nang ikatatlo pila to 13.
0: Aha.
4: So ang kamanghuran is daw 12.
0: Ay Diyos ko. Ti ang gwa sina siya ang ma padako na sa apat niya kakabataan ni
4: eh? Ti according to sa mga kabataan to dito na lang sila ma-start na sa ilas ni nga lula.
0: Bow, Diyos ko. Subali, subong, ti, wala sila ginikanan magtimbang.
4: The why? Why did you come to Diyos?
0: Diyos ko. Lola nila, kaingod man lang nila?
4: Amo pag ita, kay medyo malayo-layo.
0: Uy!
4: Halin sa Barangay Refuejo, ang hambal sang lola, dito sila sa may Suba. So when we say Barangay Suba, meaning, dito na lang sa may Calatrava proper.
0: Oh!
4: Malayo na halin din sa may Barangay Refuejo. Mga layo na kaya ang ining Barangay Refuejo amo ning barangay sang Calatrava nga malapit na diri sa siyudad sa San Carlos mong
0: galing ti wala naman sila choice eh
4: gani man ho eh amo na lang galing so again sang Miyerkules tong adlaw ni K-5 Julius kun buhi lang man to ang bana gid pasakaan na to nila sang kaso nga parricide now diri kita sa atong baby boy
0: Okay.
4: Na nasakuan man last week diri sa siyudad sa San Carlos. Ang pinakauli man natong information ako alin sa CSWD diri sa siyudad sa San Carlos. Itugyan to nila kay Pa Julius sa poster, a license poster parent sa siyudad sa Sagay kung hindi gid mapakita ang inibalang kung sino ang iya sini nga kuan ang iya sini nga iloy kag amay abi nga nagabandonar sa iya didto sa may barangay Guadalupe. Kung sa diin ang nakasapo sa iya atong duha ka mga junior high school student nga magpakaisahan ay nga lunsay mga lalaki nga grade 8 ka grade 10 students.
0: Oho.
4: Nga mapadulong na kuntani sila sa inyong eskola. Andri man lang sa piyak nga kalye sa may barangay Guadalupe proper. So, namuto na ba't tiyari lang ang naghibi?
0: Ay.
4: Oo. So, parang pinakaulihin nga ba nga impormasyon ato na kwa. Stable na si baby boy.
0: Ay.
4: Kaya for the meantime, amo to, according kang Ma'am May Diaz, ilan ni nga gin pagapangalanan, anay nga si Earl Agustin.
0: Ay.
4: Oo. Oh. Na. So damo
0: pero Jong, Jong?
4: Yes.
0: Ana, pero how does it work when you say licensed foster parent? Siya na ni Bot Silingon ang mangin adoptive hindi. Parent na hindi pa.
4: Hindi pa. According sa CSWD hindi pa.
0: So, okay.
4: Temporary shelter lang siya kagigil.
0: Well, okay. I'm sorry, pero ti amo nang gwa nga kun sa mga pets pa. Daw halfway house, hapit lang da siya, nay.
4: No. Kag kung may ara luyag nga ma-adapt, ti iproseso na naman liwat.
0: Oh, pero do ka interesting na, Jong, basi mapamangkot mong CSWD o kung nano, gid bilang process, sina?
4: Sige.
0: Oo, kay naming story na, naming story.
4: Tingo ang Tomas, kay himaloon taman kung di nasubong si baby, kapusta na siya. Paano bala na nadulong na bala dito sa Sagay City? Kaya according sa kay Ma'am Media sa nagligad, ang Sagay City abi ang pinakalapit nga lugar bala halin diri sa San Carlos. License foster parent kay Kika Julius.
0: Ay kanami man sing istorya na when you say licensed foster parent, mga pila na kakabataan ang nag-agi siya because may data ko from the NIRPO kagang ako na ibroan nga may total of 2 cases subong sa probinsya.
4: Ka-abandon?
0: Nga foundling, nakitaan nga kabataan, 2 cases, pero buhi, at least. Kagtanan, diri sa Negros Occidental, ang iban nga probinsya, wala. Siquijor, 0. Negros Oriental, 0. Oo. Amo na si Baby, ano gani?
4: Earl Agustin.
0: Earl. Si Baby Earl at temporaryong ngalan, siya ning latest eh.
4: Gani. Oh, sige lang. Basi makakuha.
0: Oo. Kanami nga story ni Jong, kung magambal ka, ti anong ginabatsyag mo kung foster parent? Kalabay lang alabay kabataan sa imo?
4: Gani.
0: Eh ba?
4: Actually, kundi may ara nakasapon kay Pablo Julius. Kag may nag-volunteer, magbantay sila yung baby boy dito. Address sa may city hospital bala?
0: Oo.
4: Nga inang sunok pa mga 8 years nga why gid saya ka bata.
0: Uy.
4: Kabida na. Oo, kag siya gid tutani ang gusto niya gid. Gusto niya gid nga kanala ang makwan.
0: Oo.
4: Ang mga sapupo. Di ginabisuhan siya sa CSWD. Oops, hindi mo pag-i-attach siya kay mong kaugalingong
0: mga
4: bata. Na kay hindi na pwede na ito makwan. Ito na pwede ma tawag sini, ma-shortcut ang proseso.
0: Oo. Ano siya, nurse?
4: Again?
0: Nurse siya, nurse?
4: Hindi, ordinaryo man lang residente dito sa may barangay Guadalupe. Kikita.
0: Pero nag-volunteer siya?
4: Nag-volunteer siya nga siya na ang mabantay.
0: Ay, doon ka na, may man nga istorya ni kay baby boy, no? Kay Earl, no?
4: Oo,
0: I mean,
4: hindi ka-healthy, bala.
0: Oh.
4: Based upon to sa pictures ka nakita natin, healthy, bala kakita, Julius.
0: Gwapo nga bata!
4: Oo, na.
0: Do, Jong, pagkabunag ko, blamwa mo na tsura ko.
4: hindi ka tingala.
0: Eh ba? Galing kay ang lain sa Iloilo ko ginbunag mo suno sa ginikanan ko no. Pag-abot sang tatay ko I think though 2 days later ginpangita ya ko sa nursery.
4: Oh.
0: Siling sang nurse nga sir wala di siya. Sige di nang akon bata sige ato sa piyak nga kwarto. Oo. Sini niya nga a nurse out. Hindi dito kuya ginbutang sang nurse. Ginsiparar ko sa iban nga mga bata. You know why, Jong?
5: Oo.
0: Kada hibi ko kuno, bilog nga nursery gabugtaw. Oo. Meaning sang gamay pa lang kuya, halin pa lang sang gamay ko, amanog tuga gid kuya gamo. Ay, berte. Basi amutong patimaan yung nga ma-announcer ko magdako, no? Diba?
5: Basi.
0: Basi, oo. Oo, the announcer ko kuno mo. Ay, berte. Tingin ko digin exile ko nila kung sa prisuan pagin Bartolina yung ako nga ako lang isa. Ay. Oo.
5: Isa ako naman yung history, suli, kay... Sang bata pa kuya, pero ti kay puson kayo nga no, hindi gani halos magambal, pero ti subog amo pang pinakababaan.
0: Sang una mahuluyaon.
5: Subog ya, wala huya.
0: Wala huya. At ti bro galing kay Mayo na lang na Jong, kung pagwa mo sa chan sang nanay mo, gauyat kadayon sang imo bala nga pusod, ginimo mo yung microphone. Ewa? Na, amo na. Ay, oo. Gakadlaw-kadlaw lang tayo subong Jong, kay at least ang Mayo nga balita ang kasanagan na lindira sa norte nga ang batang nakita buhi.
5: Gani,
0: man. Diba? Ahay.
5: At the same time, ang atong insidente, Mandris may banwas ang Calatrava, na-resolve ba yun kay Kipab Julius?
0: Tigaling ti, at the end of the day, hindi mo na tuya mabawi ang kabuhi sang nanay nga napatay.
5: Amo na nagaling.
0: Amo na to. Kag ang ending, di ti masubo nga... kwan na ni nga buwas tamlag para sa kabataan nga mawadaan sila ya Iloy?
5: Kag bilog kabuhi, ginila ya nga inang...
0: madumduman eh?
5: Sila permis ang natabo kay Pab Julius. Nakita ay, nila, abi mo.
0: Tanan sila, nakakita?
5: Possibly, nakakita sila tanan according sa Panay Science sa itong 15 years old, gina-interview na mo ni SM Bray.
0: Ay, Ginoo.
5: Kaya ang 15 years old to, gina-interview na mo, during the incident, ara saya sa plaza, kagayas ni nga mga ang maybe dua ka manghod, ara sila balay?
0: Diyos ko. Ay, Ginoo. Ang mga manghod pang aras balay?
5: Oo.
0: Ay, Diyos ko. Ang mga magulang niya, Tosgwa?
5: Ang kamagulangan daw, ari diri sa San Carlos, kay Rodrigo, ubra-ubra mo.
0: Ay. Ay, Diyos oo. Ko. Galing ti, waita may mo. Ti, pangamuyuan to na lang ginaguro, Jong. Eh, mo na lang na may mo, ta?
5: Gani man, oo. Oh.
0: Diba?
5: Maski pa paano, ang kabataan, hindi man ma... Hindi pa misguided.
0: Correct. Kagkabay unta, nga ti, ang tatay nila makatag sang nagakaigo nga ubay sa ila pagdako, eh?
5: Oo, isa pa na.
0: Oo. Galing kay ti, paano ka makaubay nga ang imo asawa? Ginduslak mo imo, ya?
5: Gani.
0: Allegedly.
5: Ka pa, ti, actually, ang kwan, ang hepes, ang Calatrava pinping, nga sa kagamay-gamay nga bagay, awa mo gid lang na, nga wala lang na baydan nga motor, e may lumugid kabuhi isang asawa. Muda mo na balang Hipab Julius ang pahayag sa nagdigad ni Police Captain Jesus Alba.
0: Ti, pero bumalik gin man ang motor kay ginpataya asawa, ya?
5: Ti, waay.
0: Ti basi so, kung ginpataya basing ibalik tricycle bla. Di ba? Ay Ginoo. Amo ning problema kung kurto ang imo balang nga pasensya no?
5: Gani o.
0: Ay
5: ambot lang gid.
0: Galing ti, anon mo? Amo na gakatabo gid man sa kabuhi. Ti anon mo kay ang rapol sa iya nagtupa?
5: Gani.
0: Ang kaluluoy lang galing ang kabataan.
5: Bataan.
0: Oo. Ay, nako. Sige, Jong, ah.
5: Sige.
0: So, ayos. Happy brand new week, ah. Kay Basi, abi sa mga tagpalamati, tabla do ka downer sa aton, do ka depressing sang mga balita. Ta, wala na mo na ginatago, nga ti, dipindi na sa kada isa. Ay, galing kiti, amunin ginareport namon, just to show you, nga hindi gin man niya all the time nga matahom ang kalibutan. May gakatabo nga mga amusin eh. Pero kung paano naton i-handle, te dipindi na iya sa kada isa sa aton. Ah. Oo.
5: Kaya isa gani, gaka-absorb na naton mo.
0: Tiyo ah.
5: Oo, gadulot na pati sa aton, pati kita gaka-apektuhan.
0: Ilabi na gid-reporter, oo. Natural.
5: Kaya mo kinagara sa frontline bala.
0: Correct.
5: Kido kalain.
0: Ti ako halin sang 19 years old, halin sa galapta nga utok pakadto sa gagwa nga tinai, isang tao kita, kuna na mo.
5: Gani?
0: Oo. Tigaling kiti, amo na ang obligasyon namon sa inyo as reporters to tell you the actual happenings sa sining kalibutan. Otherwise, te, tanantang lang taon, talang gakaon sang kasag nga buhi, ti mukbang. Tigaling hindi man guru amo ng kalibutan. Hindi matawa man kalibutan, that is true. Oo. Di ba?
5: Correct.
0: Ay, oo. Galing kiti, we can't say sorry, kiti amuning-amun nga obligasyon. And well, galing kiti, sige lang ah. Sige lang, Jong. Mga muyo lang kita.
5: Gani ba? Sige, so once again, Kim Julio, sa muling madulog natin ng report sa Sinigabi para sa Larga Vista Program, madulog sa atin sa D3 Barrio Tech Family Network. Mighty siya ko naman si K-Pab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K-Pab News, Atan.
6: Larga Vista!
0: Ay, oo nga balita. Anyway, at least, ang maayong nga balita tonight, atong bata, ang lapsag, nga nakitaan si Baby Earl ang tawag subong sa iya, yadtong nakitaan nga ginputos ang ulo sa sakubag kag ginbilin nga nagasuli. Oo, sa tunga sang isa ka kampo may lang kay number one, hindi pa tama ka tag-as ang tubo. Ikaduwa, may ara duha ka mga lalaki, mga magpakaisa nga nakalabay kag nakabati sang paghibi sang lapsag.
6: Lorga,
0: Tebra atong isa ay kabalita nga bana allegedly ginduslak tub-tub mapatay ang iya asawa. Te, number one, ang bana critical sa ospital subong ang iya kabuhi. Number two, pagapasakaan sa kaso sang kapulisan parricide ang ipasaka kontra sa iya.
6: Lorga,
0: samtang masubo nga istorya ang iya mga kabataan, ti ara subong wala sang may matatap sa ila.
6: Lorga,
0: mahalang kay mayara lola nga nabilin nga posible dito sila anay matiner. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Chel Patinyo, VA, virtual assistant, allegedly nadakpan nga mayara sang shabu nga ginabarigya milyones ang nakuha nga bili sang suspected methamphetamine hydrochloride ining ginatawag nga poor man's cocaine o kun shabu nakuha sa iyati. VA ka nakatarong na kuntani isang imo nga obra, nagbaligya ka pa imo ya bato assistant guan niya BA imbis nga VA. E ba doon takaroon dugo dugay pagkaligad damang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa quarantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: Una, problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masamina budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula ngagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voice and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Nag-aupod na sinibahin sa ngatong nga pagpangalagad. Standby sa report ni K5 Chel Patino. Aresya buho na confiscate sang kapulisan VA allegedly ang suspitsado pero kapin 2 milyones ka pesos. Tinano man niya nga pagkaimtan ni nga VA. Bagang baka VA, dumay disinte ka man nga trabaho kung tanig sideline allegedly. sa ang pag distribute o kung pagpanagtag sa buh. Detalye sa hindi gid lamang madugay. Mayang kapilang pamilya alon sabi, dira sa Dakbanwa sang Sipalay kag nagatamyaw si Raymond alon sabi kay Bibot Agapito kag sa iya asawa nga si Isid sa kay pareng nga Norman Black Balinsoy. I hope nga nag-ayo ka na pareha. Get well soon kung wala ka pa nakagwa sa ospital. Mayang gabi man sa kay amigo Taonyot Badaos Jr. dira sa Inigaran sa kay Connie ang iya asawa kag kay John Paul ang iya pinarangga nga bata kag mayong gabi man. Sa kay Sheila Buok dira sa Barangay Tangub courtesy ni K5 Jackie ni Pomoseno. Mayang gabi man kay Nong Edmund Diaz and family sa Gihapon dira sa Barangay Tangub.
8: Lorga Vista.
7: Mr. Den Villarreal sa Abada Sky kay Maring Joyce. Mayong gabi, mayang gabi. Kag kay Marilo, manaay tanan ni sila sa Abada Sky.
8: Lorga Vista.
7: Or is it Vista Alegre din ang precise nga lugar dira? But anyway, let's have K5 Chel Patino sa iya sinibugos nga detalye. Parte sining operation sang Regional Drug Enforcement Unit na no ining nadakpan. Chel, good evening. Please come in.
9: Sir K5, Jules, daw tinalikdan nga weekend, grabe gid no ang operasyon sa aton mga kapulisan from Regional Police Drug Enforcement Unit down to every station nga operate ka K5 Jules sining mga drugista diri sa Bacolod. Kapito naman ang mga persona ang nagkaladakpan niya.
7: Ay, Chel?
9: Sang posisyon.
7: Yes, daw ano ni daw sting operation? Daw dungan initanan?
9: Actually, kay Sir Jules, kuwani ng daw sundanay ng mga operasyon.
7: Ah, okay.
9: Kaya tina-notice na ito sa Pilaman Kaadlaw, like a So Good Friday, kay Sir Jules, una nga nag-operate for the first operate ang Regional Police Drug Enforcement Unit under NIR na kay Kaka Jules.
7: Okay.
9: Adri mismo no sa siyudad sang Bacol kay Kaka Jules.
7: First time ni. First time nila nag-operate sa Bacolod.
9: Hello. Under NIR na ya.
7: Correct.
9: Yes. So ang ilang pag-operate na tabo ini sang Biyernes sang gabi kay Kaka Jules kag ang ilang subject saka 18 anyos.
7: Hubin? Jules, okay.
9: 18, yes. Hubin, katama. Kasi 5 Jules, diri ni sa may barangay Alihis, specifically diri sa may Purok Gaisano, sa may barangay Alihis, kagdi nakuha no ang ilang subject na si alias Yuri, 18 years old, kay 5 Jules, kagining si Yuri, kay 5 Jules, upon pag-check natin sa iya background, nakaagi naman nagli preso. Sa same man nga kaso, 9165, that was last 2023. O galing kiti minor pa siya that time, kay K5 Jules.
7: Mm-hmm.
9: So, meaning to say daw, natapos ang iabalang kaso under 9165 kay K5 Jules. Ay nakagwa ni siya. And after sinasunod sa iya, padayon ang paghimo sang illegal nga aktibidad kagti ako naman kay K5 Jules. Even ang presyohan ay ganitang siya bukong pamangkuton sa siya, sa Batman siya. Ang isa kabulto kuno ka kay Sir Jules ara sa 8,500 pesos ining suno sa
7: may trabaho ni siyang iban? May trabaho ni siyang iban?
9: Wala ka kay Sir Jules, amo lang na ang ilang di daw gina kalukar da abi ining mga illegal nga aktibidad ka kay Sir Jules sa lakip ng pagbaligya sang illegal drugs at after nga na preso siya nagbalik siya sa pagbaligya and this time kay T hindi na siya minor kay Sir Jules nang nakuhaan siya sang kapin tunga sa milyon or masobra rather masobra tunga sa milyon ang balora sang inasuspetsyahan siya bo that 680,000 to be exact kay 5 Jules ha?
7: sorry Chel sorry yes. Ako ya galing nang mix up ang gin report ko nauna nga kapin 2 milyones hindi gali ya amo to yang sa VA sa Bacolod to ya?
9: Yes, sa Bacolod na ya. This is kahagina sa kaagahon naman niya kay Sir Jules. Sunod-sunod, no? Na pag-operate sa atin mga kapulisan. So una, Friday,
7: okay.
9: Si Yuri.
7: So kung itotal tatanan, si Yuri, pilagani, kapin pilato, tunga sa milyon?
9: 688,000
7: sa K5 Jules. Oh, si Isirata sa 700,000 plus ang 2.1 kainas ang aga, kaagahon. So mga 2.8 in only 2 operations.
9: Yes, ka K5 Jules. Ang kaginas ang kaagahon, iyan niya sa Station Drug Enforcement Team ng Bacolod City Police Station 1. But then, may ara kita sa information coming from the OIC sa RPDEO nga si Police Major Ryan Convocar nga connected ini ng mga kaso ka K5 Jules.
7: Uy!
9: Kasi allegedly, ining si Yuri, I don't know kung madumduman sa aton mga K5 last month siguro, may nakuha ang Station 1 nga kapin na 800,000 pesos na balor sang droga sa ilang area of responsibility kag sa information nga naglabot sa aton nga Regional Police Drug Enforcement Unit si Yuri ining source kay K5 Jules amo ning ilang nga nadakop.
7: Wait
9: kun bagado connected.
7: Wait, si Yuri nadakpan nagligad nga Biyernes.
9: Yes sir.
7: Okay, iniya ang VA nga virtual assistant nga suspect na dakpan kay inas ang kaagahon.
9: Yes, kay inas ang kaagahon.
7: Sino ang kwan? Sino ang source? Si Yuri.
9: Ang source allegedly yes, kay Kay Fabio. Si Yuri ang source kasi connected ang kaso from region nga police. Ang ila information is coming from Bacolod City Police Station 1.
7: Uy.
9: Kay Fabio. Kumbaga konektado ini nga mga kaso. Si Yuri kay Kay Fabio ang nag-ako nga iya ang mga nakuha sa iya kag ti amo na ang kumbaga do amo nang ila dira nga business halin pa ni siya sang una sang didto po siya sa barangay 2 sa may Puro Kagaykay.
7: Pero mas dako ang nakuha sang kaina sang kaagahon.
9: Correct ka kay Five Jules.
7: Uy.
9: Isa naman niya sang kagahon, isa naman niya ka virtual assistant ang nadakpan sa Bybus Operation Man. Kag dito nakuhaan siya ka kay Five Jules sang kapin 2.3 million pesos nga balor sang allegedly shabu.
7: Halin man ni kay Yuri allegedly?
9: Sa ginalantaw sang aton mga kapulisan kay Kay Five Jules kay ang coming from the information ang mga nagliligad pagid niya nagkaladakpan ang adalaguan man nga balor sang shabu is clean kay Yuri. Kumbaga daw siya
7: ang
9: source coming from barangay 2 kay Kay Five Jules nga mga ginapangwa ya tubing nga mga items ni mala kay Five Jules
7: uh-huh.
9: O mga shabu.
7: So ang gwa ni Yuri hindi niya simpleng drug pusher or street level individual. High value target, yes. Na ginisya ko na mo.
9: Correct. Okay,
7: so uyala.
9: Identify niya siya as HVI sang aton mga kapulisan.
7: Pero, Shell, mag-amuna ka dako nga kantidad. But sinihondo ala budigero na ni siya.
9: Correct. Though,
7: uyala.
9: Budigero ka kay 5 Jules.
7: Pero, Jussi Utsu Anyos pa lang, Shell, ha? Grabe.
9: May sa history nga na preso man siya ka kay 5 Jules 2023.
7: Oo.
9: Kwan pa lang siya ng 16 or 17.
7: Oo. Pero originally, taga-barangay 2? Or dira lang siya gakwa sa barangay 2?
9: Dira lang siya nakapangasawa kay Kay Fabio
7: sa may ay, okay. Uh-huh. Pero barangay 2, gid siya yahalin?
9: Correct, kay Fabio. Sa mga ginayang iyang address, kundi yan siya bala nagdako gid siya kag nabata ka Kay Fabio. Now, isa sa
7: office
9: na kay Fabio.
7: Okay.
9: Nga daw kung bagado mapabata ng pabata ang mga dealer sa mga illegal na droga kay ti kainas ang kaagahon ining nadakpan naman niya si alias Meg ang isa 20 years old man niya sa K5 Jules kag gatingin pamangkot naton siya kung anong iya trabaho dito kagin siling niya nga iya trabaho siya bilang virtual assistant.
7: Uy.
9: Sa isa ka foreign account do ka shopping platform ni ka K5 Jules nga daw dira ka bala mo order online
7: di may ubra man siya gali.
9: Yes, ako yung isa na sige po mangkot. Ang siling niya, gamay, abi ko no ang sweldo. Kahit hindi siya full-time. Kasi yung Jules, took 4 hours a day lang siya. Nagkatrabaho. Kag nagasweldo siya, I don't know kung correct ang mga VA na to. Actually, kadlag ko itong sweldo. But to him, doka $1 or $1.03 lang po no per hour. Ang iyang nga ginasahod kay Kay Five Jules. Amo na iyang ginpahayag.
7: Dugay na siya ka VA yao?
9: Do mga almost a year pa man lang kuno ka
7: kay Five Jules. Diway pa na, establish anay record.
9: Correct. Nami, may lang trabaho sa K5 Jules.
7: Correct. Kati, well, anyway, anyway, ti, bago ka pa mananggali sa trabaho, ti, nag-sideline kaya siya buo, ti, ara, may record ka na sa pagduso, galing niya sang Shabu. Amo nang masubo, da? Oo.
9: Sa shopping platform niya.
7: Ay, gala ka lain, grabe, no? Pila pa lang to, 20?
9: 20 years old.
7: Diyos ko, Ginoo ko.
9: Ati kagasuno sa tod mga kapulisan, lawig naman nga pag-monitor sinisa iya sa K5 Jules. Kag although wala pa siya record no, sa pagkapreso, on the same case, ang inisya, o ang VA, ang ginakabigman nga high value individual ka K5 Jules.
7: Te, ara ka?
9: Isaman siya. But actually, ka K5 Jules, may ginsend kita dira no, nga portion sa aton interview with our OIC, sa Regional Police Drug Enforcement Unit, si Police Major Ryan A. Convocar ka K5 Jules. Ini about niya ha, sa kay Yuri, aton pamatian ka K5 Jules.
7: All right.
10: Subject sa subong ng gabi ng bypass operation, sir.
11: Bali ma'am, ang nakuha tang subject ay nagkapangalan kay Yuri Magbanwa. Mm-hmm. 18 years old siya. Taga president siya sang Purog Gaysano, Barangay Ilihis, Bacolod City.
10: Mm-hmm. Mga pilaman ka binulan man sir ang monitoring sa suspect.
11: Actually ma'am, almost 2 weeks after na malapit-lapit siya sa kabulan kay after na mag accomplish ang Station 1 ang nakuha nila ng dako. So nag-collaborate kami sa mga operatiba taman sa ground until such time nga nakuha ni si Yuri. And allegedly doon sa information nga nag-gather namon, direct gakuha ang mga identify ta mga legalista. Sa aton nga mga pamuluyo, magbuliganay kita. Kung may mga informations ka mo, hindi ka mo mag-atubili nga maglapit sa mga kapulisan para masugpo tani ang illegal na droga dili sa lugar nato. Kay balantaman nga ang illegal na droga amunik ang source sa mga krimen. Damo katabo na kayo because of this illegal drugs. Magbuliga na ilang kita.
9: Yeah, so kamo to ka K5 Jules ang pahayag ni Police Major Ryan Convocar. Dala na lang panawagan sa ito mga kumuluyo kay T, as of the moment, nag-operate na niya ang Regional Police Drug Enforcement Unit at Strike Anywhere, Ms. Labic, Stephen Jones.
7: Uy!
9: So, base, pamaling matagam-tagam, no, ang mga nagahimo dala sa mga illegal nga buluhaton ka Stephen Jones kay T, ang ilaman nga pag-monitoring, ang kumbaga doon sige-sige man, hindi nagatapos sa ating manadakpan. Sila nga dako, after dala, trabaho naman liwat ka Stephen Jones at nga, malambot gid no ang ining source ang tanan-tanan nga droga which is amuman actually ang source sa mga krimen nga nagakalatabo diri sa Bacolod la let's say mga petty crimes kay Kevin Jules dira na kuno nagasugod mo as per Sir Convocar kasi kung wala ka na i kumbaga ipasunod sang yup-yup mo da kay Kevin Jules at mamilisar ka nga mga awat ka although ginagmaila na lechon na
7: ang iba ni ti ang iba na ti aray ang sa babae minimum na baylo ba nga.
9: Correct.
7: Bali ang gwa, gaan ka siya bo, hatag mo ang lawas mo.
9: Correct.
7: Oo.
9: So, na sa mga kababayanan
7: na grabe,
9: no? Nagagamit siling droga sa Kaisal Jules. Gagmay nga sinawatay, let's say mga awat kita cellphone, bigyan mo, bakal mo siya bo. Nagasugod sa gagmay, eventually, madako, kahit do, kumbaga sa imo, do ka okay, lang ka Kaisal Jules.
7: Di, may ara, Chel? May ara ko gani ya kaaging former addict pati nung bakal bulong kananay ya dalasa.
9: Ano to sir?
7: Pati ang anay addict nga migo ko ga istorya sa akon pati inog bakal bulong sang nanay ya dalasa.
9: Ay ala magabaan ka na.
7: Ati amuna ya amuna kalala.
9: Taluluoy lang ba kun nati magamo
7: na yan sa K5 Jones.
9: Oh, grabe. Na, magamo na yan.
7: Dason ang pagkabutang mo sa balay, una, aircon. Ikadua, electric fan. Pati sa ulihi, kutsara, tinidor, dalasa na.
9: Correct sa K5 Jones.
7: Do ka buisit nga pangabuhi, magamo na siya, no?
9: Correct. Wala gid ka dalagaan ka K5 Jones. Wala gid ko may nakita nga nagagamit illegal nga droga o kung nagabaligya illegal nga droga nga nagbilanto. Alaban sa ila, balda, gid ang pangabuhi.
7: Hindi, may ara, Chel! May ara!
9: May ara, gali.
7: Hindi, ang ginbutang nila, balda, ni Senator Risa Ontivero sa Senado?
9: sino gani?
7: Ang ginbutang niya sa museum eh.
9: Ah, okay.
7: Patay lang galing.
9: Ay, sa pa na.
7: Oo, di ba? Grabe nga istorya, Chel. No? Ako ka planin dugblay, buko bala.
9: Correct.
7: Oo.
9: Hindi ba notice mo man kay K5 Jules, even ang mga stations lang, ang mga operation, at ang una, ako ni-compare mo, ginagmay lang ba lang nakuha sa K5 Jules. Ang sunod sa itong mga kapulisan, ang mga pumuluyo na ito, na ang dapat matagam kung dalagkuan ang ginakuha sa mga kapulisan, meaning to say, gaanaw ang droga sa Bacolod.
7: Maistorya kita, Chel. Maistorya yes, kita, Buas, kay ang akon na piran, ang mga report mo, damo ang nadakpan street level nga not badaklisted. Diba? Tibot siling, anong bot silingon? Kung wala ka sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, kay usually kung badaklisted ka, meaning dugay ka nagabrigya, ang sunod nga pamangkot, amuni, gadamo bala ang bag-o nga mga manugduso?
9: Yes, based actually sa interview sa akong paglantaw mo sa baguhan
7: na
9: yung pangalan, yung mga newly identified.
7: Kay nakita ko nga newly identified ka damo eh.
9: Yes.
7: Oo, di mo doon makitanay kita, Buas.
9: Yes, yes.
7: Oo, kagkapihan mo ko.
9: Maano ka, mabruta diyo.
7: Na, oo. May ari pa di.
9: May bilhin pa to.
7: Ang barista, tagaling ka Balatian.
9: Aga, ubo to.
7: Atood ka?
9: Natamaan siguro sa ngayong vlog.
7: Ay, oo. Ate, balaan ta na, Buas. Takson ta ni Buas ang iya kapasidad.
9: Correct ka, K5 Jules.
7: Tigaling, Chel?
9: Yes, sir.
7: Siya ang ipabro mo nga iga-iga?
9: Ay, hindi lang. Kasi malatnan. Tako na lang.
7: Why na dala? Kung why ka gaditri, ah?
9: Correct. Baklanto na lang siya ka K5 Jones, pero ano, siya na yabala sa nga D3, face mask lang yaton baklan.
7: Hindi gani baklan sa D3, tingalon ta siya.
9: Tingalon, kag puson sa babayan.
7: Na, pwede.
9: Wala managay nung tubig.
7: Ay, wala, oo. Ay, diba? Oo. Anong favorito eh, ha?
9: Kwan, do the do.
7: Ano?
9: Do the do.
7: Ah, abi ko suam.
9: Color ay lain man niya kasi sabi kung kwa nakagahon dira-dira na laban.
7: Chel, hindi na pagpadayo na day.
9: Maluoy
7: ka. Kita gini nga do madisgrasya de. Ayo. Pero grabe nga balita ni ha, hindi ni light nga balita kay te. As you have pointed out, gapabata nga gapabata. And gadamo ang baguhan nga mga pusher.
9: Correct kay Sir Jones.
7: Kakululbaan.
9: Actually, ay sana sa mga challenge sa aton kapulisan ng K5 Jules, kay T, kumbaga wala sila sang kuwaan bala sa information, especially nga T, mga baguhan ini, susuruyon ganyan nila yaka K5 Jules, kumbaga, start from scratch gid sila, unlike yung ati kung may ngalan, kanaya nga daan, adukapos lang ya, magsunod sang imo nga giro ka K5 Jules. But then again, to wrap this up ka K5 Jules, sa atod mga kapulisan, kung dalagkuan ang makuha naton ang mga droga sa ila operations, meaning to say, gaduging ang droga diri sa Bacolod, kag sa Bilog na Negros Occidental. But kung gagmayan ka K5 Jules, nga imbis nga i-bash nilang atod mga kapulisan, nga tiginagyan ang ginapangwa, yes sir.
7: Basi, Buas, pwede ko kasugilan nun one-on-one sa kay Convocar Bla? Hubin pa ni siya?
9: Yes, sir. Actually, may contact ko. Di sa iya, hambalon ko siya, Buas.
7: Di mga pila palang edad niya sin eh?
9: Based lang sa akon mata, ka kay Virgil, since nga mga 40s pala. Snappy, abi kay sir.
7: Do mga amo-amo lang tsura sa akon nga kahubin?
9: Correct.
7: Tuod ka? Munang nanamian. Ha? Abisan iatag ko pa na sa iya. Why man kuya gambal nga gwapo, kumugambal lang kuya nga hipid ko kaglimpyo.

0: ka D3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lorga Vista. Lapit 3 milyones ka pesos nga bili sa ginapatian Shabu methamphetamine hydrochloride ining droga nga moda labi na gid sa mga tawo nga may inugbakal perting masubo diri ang Shabu nga amo karon ang moda kag amo ang uso pati tricycle driver pati tricycle driver kag manugtapas sa kampo ga kalulong sa sini nga droga. Pero te ang balita banwa nga lapit 3 milyones ka pesos sa duwa kasunod-sunod nga operation, isa sa itong nagligad nga Biyernes, isa ka ina sang kaagahon. Pinakadako ang nakuha over the past 2 days, 2.3 somewhat ka ina sang kaagahon kag lapit 700,000 sang nagligad nga Biyernes. Amo pa na ang isa sa talalupang doon, lagko nga volume sang Shabu ginadakop sang kapulisan apang nagadamo nga nagadamo ang baguhan nga manugduso. Balikan ta ni Blabwas nga istorya, kay whether you like it or not, this is a public concern. Ang tawo nga wala man ang gapalibog sini ang sindikato kag kriminal, balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain na ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya.
14: Dala na ang omega-3,
13: fatty acid,
14: micro,
13: kag macro minerals,
14: kag isa ka hormone builder.
13: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen,

0: Narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong wood obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista, and we have the former board member Patrick Lacson tonight. Board, good evening.
5: Yes, good evening, Brad Julius. No? Sana mo tag palamati.
4: Sir Patrick, salamat gid sa tiyempo. Dugay man nga wala ko kabati, tingog mo sa kahanginan. Musta ang kabuhi away from public life, sir?
5: Well, tiara ko sa city government. Punta kay Mayor Greg Asataya, no, as his executive assistant. But of course, it's more tawhay schedule compared sa nata sa Vitao, no, Brad Julius.
4: I thought gani nga do semi-retired ka na eh.
5: Well, you can say that. Yes.
4: Yes, yes. But ang nag-interest sa akin tonight is this. Today, nakita ko ang post mo nga nag-upod ka kay Congressman Javi Benitez, nagkadto ka mo kay former Congressman Limaw Alvarez. Anong vote silingon sa to? Is the congressman na getting closer to the plan of running for governor?
5: Well, hindi tayo mag-commentar sa isang governorship. Okay? It's a very popular question recently as far as provincial politics is concerned. Pero it's more of Love Negros party, no? Brad Julius kay si Kong Javi, no? He's been asking his father and Congressman Albie Benitez and of course ako bilang ya tiyo. Pero misi ka pamangkot kung ano gid ang history sang Love Negros. Mm-hmm. Ano ang where did it dina nagsugod, anong sinong mga core members, of course ang mga mayors talaga sa Bungo. That's among ang common knowledge as we speak sa at present times.
4: Mm-hmm.
5: No, but if you trace back sa history sang Love Negros, so it started in 2013 pag challenge ni Anay Vice Governor Limaw Alvarez, former congressman, no, sa kay the late Governor Alfredo Marañon.
4: No? Uh-huh.
5: Matawag to nga do Battle Royale to abisang una sa 2013.
4: Correct.
5: I'm sure kadumdum kasi na.
4: Brad, yes, of course.
5: Si Congresswoman Chiding Alvarez also appreciated nga gin nagrespeto gin si Congressman Javi, no, sa balay ni Anay Congressman kag Vice Governor Limaw Alvarez, no, patag respeto pagkabaluyang amoy na gali ang nagpanguna sa isang liderato sang Love Negros, so nagatagal sa respeto.
4: Uh-huh.
5: Nothing to the effect of politicking or ano do ginabuhi lang namon siguro ang Love Negros kito, pero minan ta sa mga istorya Love Negros but why taman ginatanaw ang ginaninan sina,
4: no? Correct, siguro, correct.
5: So I welcome tong development on the part of the Alvarez family that mm-hmm. includes vice of course board member Ralph Alvarez, Raman to si LC Congresswoman Chiding Alvarez, Mayor Paul Alvarez of Ilog, and of course si Enaro Alvarez Jr. GR former Pong. So it was more of a fellowship.
4: Yes.
5: And it very fruitful conversation. Javi was comparing infrastructure works, no, sa 3rd district and of course sa 6th district nga sa as far as ang development, no, sa aton mga makita sa aton nga mga constituents labi na gid sa mga turista magpasipalay magpainubaan ang 4 and 6 lanes nga mga
4: correct.
5: Highway no, mga katahom nga gindayaw na niya ni Pangulong Noynoy Aquino
4: sa
5: tourism nga tourism program.
4: Yes,
5: and,
4: yes.
5: And kana mi gid sang exchange of ideas, exchange of opinion as far as public service, and of course due time man nya politika nga istorya. Kagara tong imong classmate kag mi
4: na si Toto Bingboy
5: Delphine si Delphine Binsay the 3rd.
4: Oo. The congressman we never had. Diba? The best congressman we never had. Yan ang kiti. Anyway, sir, knowing you, by the way, sa aton mga tagpalamati, si former board member Patrick Lacson, ahead ni sa amon sa Lasal, asang high school kami, no? Batch, ano ka mo gani, sir?
5: Ako yan sa St. Joseph, kaya nag-graduate.
4: Pero sang sa Lasal ka, you were 90?
5: Ang batch ko, wala sila ni Mayor Paul Alvarez, Councilor Bacolod, Councilor Bobby Rojas, and of course ang makilala mo lang ginamensyonar ko
4: si Bingboy 91 kami sa batch 91 kami Raymond Tongson, Bingboy Dinsay, sino pang mga nagpolitiko, Chris Iscario
5: nakalabay mo ko sa inyo ba?
4: Oo, nakalabay ka man kamo yan 1990, so ahead ka mo sa amon. Oo. But anyway, aboard, ang akon amun eh, knowing you, ikaw yan daw herald ka eh. Nga kon ga istorya kita parte, like sa tong chimpo, nga naglagan si former mayor, karon congressman, Albie Benitez, ikaw gid una sa mga gin-interview ko about Albie.
5: I remember that.
4: Oo, it turned out nga si Kong Albie nagdalagan gid mayor ti ginalantaw ko nga kumo kay ara ka kay Javi Benitez nagaupod basi tuod gid man bala nga madalagan siya kay ara kamo.
5: Well, I believe especially to our young legislators, no, and local legislators of Negros Occidental, there is a clamor actually.
6: Uy, hala to so, odd.
5: Yes, but, oh. But as far as announcing an official statement on possible run, that I would beg to keep my mouth shut.
6: Correct, no, correct.
5: I think it will not help anyone.
6: It will be up to him. Eh. Pero sir, ari-aring pamangkot ko. Ikaw naka-witness kagid sining ginatawag nga alliance between Love Negros kag UNEGA o United Negros Alliance, which started as una under Danding Cuangco. Ang pamangkot, board, I don't know if you can say something about this. May kaayuhan gid man nga nadala ining alliance kadaw wala na kontrahanay kada eleksyon?
5: I don't support that. Politics aside, migo ko man ni sila tanan.
6: Okay.
5: Mga upload ko na sa una sa provincial board, migo ko na lang sa gamay pa ko ang mga nagakalain-lain ng mga Servante de Publico, no, sa UNEG, both sa UNEG, Sir Julius, kag sa Love Negros, no. So kung tanawon mo, for me it is very unhealthy for a local government, a provincial government, a national government, or a country na ginamonopolize mo ang politika na we agree upon not or we will do ginamonopolize mo na yan sa akong pagtanaw, ang tao hindi mo na yan matagahan sang option magpili.
6: Yes, no?
5: So it's the essence of elections is tigpinili, ay hindi lang mapili kita.
6: Correct, correct.
5: So tagaan mo option ang tao. So I think it's a healthy exercise that we're given the right every 3 years as far as local elections and every 6 years as far as the president. So para sa ako niyang tao, tagaan tayo permit choice.
6: Mm-hmm.
5: No? So may the best man win, gentleman's game, wala ta diaga insulto. Why need we present programs, platforms, and let the people choose. So pa ang tao, tagaan mo yas ang option kung di nang para sa ilang makabulig nga programa sa ila o kung platforma makapauswag sa ngatong ekonomiya. O, so aran na sa tao actually. So hindi
6: board?
5: Hindi na yung jutay lang kita ng mga...
6: Board Patrick?
5: Yes, sir.
6: Sorry, sir. Aririk taon kong pamangkot. Do you think it's good kung may ara in kwentruhanay for the gubernatorial post sa 2028?
5: Personally, I can only share my personal opinion.
6: Yes, sir.
5: Especially not only sa provincial, pati sa local.
6: Ah.
5: Importante na nga may exercise ta ang tigpinili ay. Mm-hmm. Mapili kita, in other words. And siguro, ara man ang challenge din sa nagpapili nga ang salig na ginahatag sila, kung panalitan sila mapilian, ng anong ginpasalig nyo da nga mga programa patupon nyo kag siguro every after a few years kung doon di satisfied ang tao sa imo ti tatig pinili ay sila man ang consider. So hindi na yaton problema ang so on and so forth sa istorya.
6: correct. So although of course we have to clarify nga ang Gapungko nga gobernador for so long, kapariho mo apelyido ha, Lacson.
5: Yes, sir.
6: Oo. Pero at the end of the day, hindi ginman maayo board gali. I don't know, basi mapatag mo ini balang pare ako madlagan subong sa sunod ikaw naman ha.
5: Subong nga mga panahon Brad Julius, ikaw kabalo kagid.
6: Yes, sir.
5: AI transformation, ang information kadasig na, ang tao halos tanan may cellphone na, ang pagka well versed sang pumuluyo as far with the flood control issue and what have you. Tatanan nga katabuos pong sa Pilipinas, ang tao do may awareness ng ngalain, no, especially ang mga Gen Z, no, ini mo ning representar nila ni Vico Soto, generasyon nila ni Congressman Javi Benitez, so on and so forth. So para sa akon, importante na nga hindi taya kita mismo sa UNEGA, mga amigo tala sa Love Negros, iuna-unaon ta na iyang manaway na nga damir ang istorya lang mismo, damir story nga may agreement, nga ginbahig na ninamon, nga regular na ninamon, nga way kontrahanay. I think it's very unhealthy, number one. Number two, it's an insult to the public. It's an insult to constituents, to taxpayers. Nga dapat may diritsyo tayo magpili, dapat may diritsyo tayo mag-confrontar sa aton mga Servante de Publico kung anong aton niya mga problema, di nga ginatubang, paano na pang sulbaron, sinong accountable sini, sang nakapyot sang aton mga buwis, no, nakapyot sang aton pundo. So si kung wise ang amo nga check and balance, that is the ultimate check and balance, mm-hmm. the constituents choosing their leaders and holding elections for us to choose and for people both sides to present their programs and platforms. So mm-hmm. ara ng challenge sa mga may gana magpapili, no?
6: Yes,
5: so
6: yes.
5: Para sa akin, whoever it is ang madagan gidman abi mapile sa next October, mm-hmm. no, next year. So layo pa nang election, so that's why it is very premature to even give clues or mahatag ta dujo tayong hint abi kung para 2028. I think it's very inappropriate, Sir Julio.
6: Yes,
5: so
6: sir.
5: I hope nga makadesider man, may magdesider si Danny Mahampal.
6: Correct. And so good pa man lining aton nga discussion. I hope some other time nga mapick kuliwat ang imo nga brains kag makuha ang imo insights. In the meantime, yes, former board member Patrick Lacson, sir, salamat gid sa tiyempo.
5: Salamat. God bless you.
6: Good night, sir. Good luck. Lorgo Vista. The former board member Patrick Lacson, para sa iya maayo kon may ara inkwentro para sa Kapitolyo. Kati at the end of the day, kon wala thrila sa politika, hindi man maayo. To which I agree. Kiti, kung puro lang istorya, pare ako subong dason, ikaw na naman. Ang pamangkot, ano gid bala? Ang katinaran nga gindulot sa aton nga katilingban. Lorgo Vista. Sa aton nga pagpanabalik, istoryahan ta. Problema sa mga modernized jeepneys, kagiban pa nga balita. Pagkaligad lamang sining.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Pio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mga butika. Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benefits, no? Kung perme ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mabla, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong tutunlan, patay, sir boy mo.
10: Patay.
9: Kaya mostly ang kagaw, nagakos ang kagaw sa tutunlan is viruses such as cold or flu virus. Then ang pinaka serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo gi kasi na nga mga problema, sir boy mo. Mm-hmm. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio gina-transform niya ang kuan ni monoglycerides into monolaurin, monocaprilin kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So din kabe, nami niya kung ginakagat kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy. Grabe. Kung naka-D3 Bio ka.
10: Sang kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw, sa bakterya, kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gidya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
11: Yes, ang nami pag si D3 Bio, sir boy, kay ginapaluwer niya ang risgo nga magkabalatian ka sa kurason. Nga man ginapataas ang
9: ang imong good cholesterol.
11: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
9: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
11: Oo, mabahin
9: mo na nga bara.
11: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
9: ga-eight lanes ang kuan.
11: Oo, nagalapad ang aton nga
9: blood sa dugo. Vessels. Ang circulation ganami.
11: Oo, so muna nga ma-prevent agadya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
9: Wow. Kaya na akong naka D3 Bio ka.
10: Na ako naka D3 Bio katuwad.
12: D3 Bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mga butika. Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect, ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed. gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, Sir Boy.
13: D3 Bio.
10: Ang air exchange sa imo sininga lungs kampyon. Mm. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong lungs, ma-improve no ang imong air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, Sir Boy.
14: Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahi ka mo bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag na sports drink, kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3 Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy. True MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3 Bio.
13: D3 Bio!
10: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, Sir Boy, ano?
14: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton gidya first and foremost siya ginausahan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
13: D3 Bio!
14: Damo pagli nga health benefits ang mahatag sang D3 Bio.
9: So, damo, imagine lang na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
11: hindi ka magmalipaton,
9: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3 Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag Mighty C ang D3 Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mga butika! D3 Bio! Health News! K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
4: May gabi lang kay amigo Taalan Takapan sa kay Leonardo Rilos, dila sa Barangay Tangub, dala na kay Merlita Malvas, Milikin Asibron, Roda Angeras Knight, dila sa Hong Kong, Janeline Encarnacion sa Moises Padilla, Manang Elena Publico, dila sa Barangay Mandalagan, kabayunta nga nakainom na kamo sa inyo DTX Premium Coffee. Amoni ang kape nga ginainom ko bisan gabi, bangod indi, digulpe. Ang iya sinipatam is among ginatawag nga stevia, plant-based sweetener nga sigurado pwede sa imo bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko kag may ara pa. Sanggano Derma, amo ining milagrosong uhong makabato sa balatian.
13: Lorga,
4: antes ko pakilala ang iya mga upod. Ari ay lantawan nyo bala. Antes ko magkadto sa istorya sa kay Marcelo Ochia, mapati ka mo sa indi, may damang nga nagapang siod sang insekto. Insekto ning damang. Gapang siod insekto. Tood, hindi lang niya gahulat nga mahapon ang lamok o kun langaw. Siya yan nagapang siod, nagapang ayam nga damang. Ari, lantawan ta. Damang?
16: Spiders wait for prey to stumble into their webs. This one carries its web like a weapon. The net-casting spider hangs silently above the forest floor, holding a tiny elastic net between its legs. When an insect walks underneath, It strikes, lunging downward and stretching the silk over its victim. Instead of waiting for dinner, this spider throws the trap itself. Follow for more hidden wildlife.
6: Hala! Kita nyo? Damang nga gapang siod! Gapang siod siya! Wala lang nagahulat sa ibabaw sang kahoy o kon sa dahon sang tanom. Siya mismo gapangita sang kalanon. Tiko ng dambang gani pwede nga magpaningwayan pang tawo, no? Oo, ina-insekto ayan pa ang tawo. Pero ari, D3 bio. Amuni hindi tagid pagkalimtan, yadtong tinipik sang kinaalam kag makatananhaga nga ibalo, makihibalo. Diri sa Larga Vista, gindala sa inyo sa kalwan sang D3 bio. Amo ini ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, nimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw sa lawas mo. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka.
17: Larga Vista.
6: Upo di man of course ang DTX 500. Amo ining kargado sang antioxidants. Magambag kita antioxidants. Amo ini ang nagabalik sang battery sa imo cellula nga ginakawat sang free radicals. Tungod ang aton cellula gatuktok ini kung kawatan battery sang free radicals. Pero kung magtumarka sang DTX 500, ginabalikan sang battery ang imo cellula. Dimudo, layo ka sa balatian. Layo ka sa madasig na pagtuktok sang imo cellula kag pagkaguba sang imo lawas. And let's have Mr. Marcelo Ochia, Information Officer sa Bacolod Modern Jeeps Association. Nano bala ang pasalig sang LTFRB? May kaayuhan bala ini para sa ila?
17: Larga
6: Sir Marce, good evening.
18: Evening, Pare Jules.
6: Yes, sir. Paring Marce, may gabi. Ate, may kaayuhan to ang ambal ni Mr. Mendoza?
18: Ate, pamatihan ta ni Sir Jules, no? Ate, daw bago pa man git. Tapos, daw ano man guro ah. Kasi guro, tigayunon Manila. Kaya hindi naman ni siya simple nga problema ang isutupang sa mga modernized groups.
6: Yes. Pero I'll go back, sir, sa inyong mga pangabaya kag sa iya pasalig. Ang ginpasalig, yan may subsidy ka mo. Tag 10,000 kada bulan for 3 months. Pila ka units ni sa kada operator ang painan sang tag 10,000 ka pesos?
18: Actually, sir, 20,000 kada unit. No?
6: At 20?
18: Sa tatlo ka bulan, no? 20.
6: Wow, 20,000. Pilags, kung ikaw operator, nga may alimbawa, may shin ka ka units, 20,000 kada unit kada bulan?
18: Yes, sir. Amo ginasirang kono ang
6: matulog. Ooh. For 3 months?
18: For 3 months, oo.
6: For 3 months. Bali, sa sulod sang tatlo ka bulan, ang pangitaon nyo, 11,000 ang bulan na lang para makabayad ka mo sang inyong amortization.
18: Ate, dira gina sir, kung nag 31,000 ang imo bulanan niya, tiya mo gina, madugang na lang ka 11 para makompleto mong isa ka bulan mo.
6: So medyo mamulumagaan man siya.
18: Ate, pakabulig sir, kiti.
6: Correct.
18: Bisan pa paano, muna, may kamag-anan din man sa.
6: Pero ang partiya, sir, sa padayon nga pagbiyahe sa mga daan nga jeepney, ano ang disposisyon?
18: So, amo na siya ang amon gina ano gid no, ginaambal gito kay Attorney Mendoza. Nga dapat ang amo gid man niya, sir, ang aton gina expectar.
6: Correct.
18: Mas ano na siya, mas decisive na siya sa viability in terms niya sa operation, sa daily collection sa aton nga mga operation natin, sir.
6: Oo. Kiti sa luyag mo sa hindi, ang long term improvement sang inyo kaimtangan kun mabuhin-buhinan ang inyo kompetensya sa dalanon.
18: Yes sir, yes sir.
6: Mm-hmm. Ti ano kuno sir ang rason nga do nagaduwa-duwa pa sila?
18: Hindi madula ang aton nga kasi syempre actually may yung topic man si Attorney Mendoza no nga ti ang sa punto ya pabla ginasiling bala nga ti sa pagpanglakaton pagsakay sa barko may mahulog gid mo.
6: Tuod?
18: Kaya ang i-implement nila ya ba sige dyan sa programa.
6: Mm-hmm.
18: Pwede ang iya pa gani ginapasumbingay lang ginatawag kung sa sikwano pa.
6: Oo.
18: Kasi kung gusto naton paguhon ang mindset sa naton yung pagpangabuhi, kung ara kita sa balay sang tagawad kalinga, dapat unagid naton yung unahon ng aton balay.
6: Correct.
18: No, panamiyon naton balay sa makaya naton, kag sa support niya, sang suporta na malagit sa gobyerno, pagod nga ang mindset magpupudira. So, ang mga nasasir ang ginambal yan, nga dapat ang convenience, ang bago nga modelo, kag ang gina-prescribe sa modernization, ang mong galon, agud mag-upon man, nga ma-feel na to, nga nga tila ay nakasubong, dapat mangintipid na yan nga to, nga mindset ang pumulo yun.
6: Kagti, kay gayunan man sa mga drivers, nga mangin, mamumugon nga may bayad, and may chance sila to become owners mismo sang isa ka negosyo.
18: Yes, sir.
6: Oo. Pero ano-ano lang taw ninyo, Sir Marce, feasible ang mga gintanyag nga solusyon ka LTFRB?
18: Actually, feasible gidya. Kaya nga amon gani na pangayaw gani. Bisan kaya ako, makaya gidya. Kasi kasi tinag 4 years na gidman yang implementation mo.
6: Mm-hmm.
18: No? So sa first year pa lang adraan niya Sir Jules, maayo gito yaya ang viability sang negosyo.
6: Mm-hmm.
18: Tungod nga stricto pa to nga simpo kag wala gito ya sang nagabiyahe nga wala sang papilis.
6: Oh.
18: Like sa subong.
6: Mm-hmm.
18: So in short, kung kay tigin studyahan kag in fact gani may mga cooperative kag korporasyon nga wala pa ganit na kumpleto ang mga unit na gin-prescribe niya sa LPTRP.
6: Uh-huh.
18: So, nag-aambar pa gani ang tanan na 100% except sa Turit, no? Kasi 100% na sila sa Bacolod South, 100% na sila kag sa NITSCO. So, ang iba niya nga wala pa 100%, nga tinguha pa nga nag-process pa sa dugang application sa loan.
6: Mm-hmm.
18: But, paglambot na sa second year, third year, dito na naglain kitungod nga nag- hindi na stricto ang aton nga regulasyon in terms kaya sa pagpadalagan sa mga traditional nga mga unit sa dalan.
6: Oh, san o supposedly kuno sir mas start ang paghatag sang 20 mil nga subsidy kada bulan?
18: Ang gina-expectar namon sini ano mo sa last quarter niya sang tuig.
6: Aha.
18: Kasi ang ginahambal to ni Attorney Bigor Mendoza nga as soon as possible, mga 1 week siguro, ara na siya nga, no, as long as makuplay lang niya sa pag-operator,
6: uh-huh,
18: ang iyaya nga mga requirements.
6: Uh-huh.
18: So, ang ginatanaw na itong diri, nga while nagahulat nga ma-implement na yung 20,000 niya yung ayuda, siyempre gina-align man nila ang mga banking institutions, agod yung mamidyusan kung paano na siya i-recover nga pa kay since on hold ang ilayang direksyon in terms siya sa reposition. So,
6: mm-hmm,
18: as soon as possible ginahulat man namon.
6: So at least ang mayad-mayad lang din nga on hold ang pag-repossess ang mga jeepney units ninyo.
18: Yes sir, amon ang gin-assured niya sa amon.
6: Mm-hmm.
18: Nga ti si LTFRB naman niya ang financing institution, mga tubang naman niya sang kung ano dayang i-sanction sang basis sang LTFRB nga lay kiti kapalo man ta nga public service niya nga aton di nga dinadala kag ang unit para iniya sa serbisyo publiko nga ginatawag.
6: Pero may ara possibility nga ang mga bangko, mainly Land Bank of the Philippines kag DBP, will they agree to a, ano ganing panawag sina, recomputation sang inyong loan?
18: Yes sir, kahit isa gito sa number one gidya to namon nga panawagan, kag-request sa ila, ang reconstruction o restructuring sang amon nga loan, agod ya nga wala labot aside sina sa reconstructuring, restructuring aside sina ang pag panubo sang interest kasi since nga na default na siya kadako na gid man sang interest.
6: Wow. Uh-huh.
18: So i-consider namon, si hindi gidya namon, kung hindi na siya ma-restructure, kag matagaan sang maayo nga probability ang inang amon nga interes, daw bugat din na siya kayo, kay mamuad lang mga mamuad
6: correct
18: interes mo.
6: Oo. Galing in, yes, in the first place, di mga government banks man ini, kag kamo nagupod sa isa ka government program, I don't know if that would be a consideration man para sa inyo.
18: Yes, sir. Isa gin ina sa mga tungtungan naton ng mga bisis base sa pag-plaster naton sa sulat, nga ti programa niya, wala man ta di nag-upod kung hindi programa.
6: Kag
18: so,
6: ti
18: dapat proteksyonan gid ya sa nagadusog ang nagadihon sa programa.
6: Correct. Kag hindi man ay personal nga car loan ni.
18: Yes, sir.
6: Oo.
18: Yes,
6: sir. Anyway, Sir Marce, at least it's good to know nga number one, ma-hold ang pagbutong sang inyong mga salakyan. Ikadua, may ara kamo subsidy nga mabaton na anytime soon. Kag ikatatlo, ti-restructure ang inyong mga utang. Pero sa tuod lang, Sir Amone, ano ang sentiment subong sa mga modern jeepney operators? Are you still happy nga nag-upod kamo sa programa sang gobyerno?
18: Ati tanawon tala na sa kung sa lingwahe sang driver ya tanawon tala na sa kurbada
6: kung sa bagay
18: padayon ginasa kay ti ang aton consideration ina siya nga mga bagay impression ara na na siya sa layimo ara
6: correct
18: na siya sa programa.
6: Oh,
18: hindi na siya bag-o nga pala matin-an kag mabatian naton, ara na siya.
6: Oho.
18: That's why nagpartisipar ya ang kadam-an. Tungod nga ina siya, ara na na siya, but wala ina yung tigayon, so binbalik nila nga dapat amo na. So ti tanahon ta eh, kasi mapamatudan ta man lang niya sa realidad mo.
6: Correct.
18: Subong ti gatinguha man, especially bago pa man gin si Atty. Bigor Mendoza, so ti kabalo man ta nga kadamo na sang halin pa to kay Dilgraan na, yasta subong, wala man ang tigayon, so tanahon ta na. Positive lang kami gapon, kaya wala naman kami choice mo.
6: Correct.
18: But kinanglan lang gid ya sang ma, may pagpati lang gid bala, may faith lang gid bala nga kabay pa nga matutuod na ini nga ano or else ati ila man ni programa igo man kami nagtigayon makamindi ko ano man
6: oh
18: sa na wala man kami mahimo.
6: Kag kung sa bagay sir
18: lang,
6: Sir Marce, ang bintaha man diri guro sa inyo kay lapit na lang ang presidential elections eh.
18: Ate,
6: oo, na saluyag mo sa hindi. Makulbaan man ni sila bunun sang mga operator sang bullpen mo. Eba?
18: Base,
6: eba?
18: Oo, eh, di agi na pakanto.
6: O, pilangadaan ka mo kalibo? Tiyawat pa na?
18: Yeah, di pa na yan.
6: Oo. Ate, kung ako mamati, gid ko ya sa inyo yamo. Kung ako, ha?
18: Yes, sir.
6: Oo. Oh. But anyway, at least ang importante, Sir Marce, may ara pasalig nga makaguluginawa ka mo, anay, ah.
18: Ati, oe, pero ati, kung aton tanahon, isa pa dito sa ginrace namon, ang dako nga epekto, ang volatility, bala sa nga aton, bala nga krudo.
6: Correct.
18: Kahit ibisan tuod nga taga-antaya ayuda 20,
6: mm,
18: kung ang aton krodo regulated lang gid kagara lang gid siya sa level sang base sang aton structure sang kitian.
6: Mm.
18: Bisan wala pa nang 20 sira?
6: Correct, correct.
18: Munang gina istoryahan na mun bisan wala pa nang 20 basta plastara lang niya nga may pinansya lang.
6: Mm-hmm.
18: Base sa cost of production.
6: Oo. So ano, mm-hmm, ano gaduso gamo gyapon sang fair adjustment?
18: Oo, oh, isa na siya sa ikaapat na siya namon na request. Nga ti, lain na ni Subong, ang inflation, Subong, di na ni basta-basta. Pero ti, may latest man nga development, ang Manila, nga daw nagabiho naman sang adjustment, sang aton fair, pero probably sa Manila ni siya nga level, but ginatinguhan Manila nga nationwide tungod ng increase naman sila dito sang wage increase mo.
6: At ikaayo.
18: Sa National Capital Region. So, probability na. So, medyo id kami Subong sang pag-monitor kung ano ang direksyon sining pag-ong ano, appointed aton nga chairman. So, hopefully, nga malabot ini kay ti ano lang nimo kung sa sining ka what is 20,000 kung
6: correct
18: man gapo ng aton next after sang Actually, tadakugid bala sang ano, kay tanawa bala, isipon mo lang naton, ang aton nga krudo, ara sa 3-5.
6: Aha.
18: Ang aton koleksyon, ara lang sa, di magsaka sa 5,000, tungkol sa kadamo
6: Diyos
18: sa kompetisyon.
6: So, but so, break even lang para sa krudo, galing gwa, sini?
18: Hindi ka break even kung basihan ta ang cost na to. Kasi ang krudo na to, 3-5, 1-5, may sweldo pa sa 2 ka-empleyado.
6: Hindi, what I mean, ang ginakita sang unit, makadto lang sa krudo.
18: Kung kadto lang ito sa krudo, especially subong ha, nga nagsipa naman siya sang dako nga pag-abante.
6: Gani? Oh.
18: So, hindi niya kami magtanaw kung ano lang ni as in daw ka daw about kung anong impact si Nick iti kagamay isang ano isang 20,000 sa isa ka bulan niya
6: sa bagay
18: kalamatan tani nga pundo no
6: mm-hmm.
18: Pero tiko isipisipon mo gidya sa isaydi yung aspeto hindi ni ka ano kasi kagamay more below break even mo
6: kung
18: naman everyday wala tama ini siya basi hindi pa gani guro ka support ya additional 15,000 para sa makumpleto ang isa ka bulan.
6: Wow, Diyos ko. But sige.
18: Hindi pa bala everyday mo yang na operation deficit ka?
6: Oho.
18: Tibiin mo to kwaon ang imong deficit.
6: Gani, amo nang problema da.
18: Nagapundo na siya kagalin pa na sa nang ligad yang deficit, nagapundo lang na siya nga nagapundo.
6: Mm-hmm.
18: Yang apektado, siya nagpautang kruto.
6: Ah, amo nang problema da. But anyway,
18: in fact dako ang amon subong niya nga lalagson sa kruto nga mga previous pa nga mga ano. Ti amo na. So basi maabot ang simpo, wala na kami bakal kruto, di na kami kapadalagan.
6: Amo na, kag ti affected ang tanan magamo sina.
18: Oo. Gabisan may 20,000 pa siya, Sir Jules.
6: Gani?
18: Amo na malang na yung dalagan sa nga ato niya nga daily operation. Managid eh.
6: I don't know kung si Congressman Albi may ara man daw siya ibulig sa inyo. I don't know kung nakaparabot na siya kung ano ini.
18: Si, batihan ta to sa iya to git pagwa to nga statement, partnership. So, ano mo nga, ano nga klase ng partnership? Pasugot ay ang bangko, kasi bangko na sila. So, tanahon ta. Ano
6: yes, yes. Ano what do you mean partnership? Partnership between him as a private person and kamo?
18: Na isa na siya oh. So tanawon ta kami nagahulat-hulat lang kung
6: sige.
18: ano gid ang composition
6: yes, sir.
18: Kasi open gid kami sa sinaya nga suggestion.
6: Oo. Sige.
18: Kung baka pamaayo man lang sa negosyo kag sa pagserbisyo publiko.
6: Mm-hmm. Sir Marce, sorry wala na ko sang durong nga tiempo. I hope kun may ara gid man makakita nay kita liwat tomorrow. O sa palabuton ng mga inadlaw diri sa K5. Sir Marce, salamat gid.
18: Yes, sir. Salamat gid sa tiempo, kag salamat gid sa tiyon nga ginatag para makahatag pa kami sang pagpasag sa publiko kay Meng Gabi. Imo tanan nga tagsalamatin sa Dios.
6: Good night, good luck Sir Marce.
17: Lorgo. Visto.
6: Marcelo Ochia, Information Officer kag spokesperson sang Bacolod Modern Jeepney Association.
17: Lorgo. Visto.
6: Manti mayo-mayo na lang niya subong ha. Sang unaya ang driver, well gas sa dalan.
17: Lorgo.
6: Subong niya, ayating mga modern jeepney operators, tinagapangabay sa gobyerno, bitamdaman ang amon nga kahimtangan. And most of all, I think this is very important, dapat tandaan sang gobyerno nga ining nga mga negosyante, amo ang nagtaya sang ila reputasyon, kag sang ila kaugalingon lamang ma-implement ang modernization program sang panguluhan.
17: Lorgo Visto.
6: Di hindi ya pwedeng matapos mo to sila ibilin sa ulanan samtang nagabundak ang ulan, ikaw ya madalagan pasulod.
17: Lorgo Visto.
6: Amo na lang, don't leave them out in the rain. Nagakadapat lang tabangan ini sila.
17: Lorgo Visto.
6: Kag nagakadapat man tabangan ang mga daan nga jeepney drivers and operators.
17: Lorgo Visto.
6: Pero puwera ya ha, inang mga grupo nga nag-idot kag nag-barina bala sa mga jeepney drivers and operators nga hindi ka mo magupod sa modernization program because at the end of the day, ang aton pangabuhi should always be forward. Always look forward. Abante kita! hindi mag-attract.
17: Lorga Vista.
6: Pero huwain na ko sang tiyempo, ah. Kim Flora, maayang gabi. Amat-amaton ko na lang ini. Gina Purano, salamat, gid. Apalihog sa aton mga tagparamati ang mapag-greet bala. Hindi talang pag-i-flood ang mga, ang aton nga chat box, ang comment section, para nga magaan ta tiyansang tanan. Palihog, isa lang ka greeting, isa lang ka post. After that, pabayin na para magaan ang tanan tiyansa. Ah. Nga hindi nga i-flood ta, plus ni kay Kim Flora, damu, lawig-lawig dyan. Si Vincent Haudines, ara na ya sa punta. Okay, Tristan Gulay, maingap eh. Johnny Mai Ritita, Jongjong Marfil, okay, Bokadamo, Gina Purano, tapos na ini. Okay, alright, ang iban, buwas na naman.
17: Lorga,
6: huwain ako sang tiyempo. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, upod sa kay K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. As always, ang inyong alagad sa mikropono, Julius Mariveles, nagpasalamat sa inyong pagpag-iupod. Good night for now. Thanks for joining the show. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatud nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon, San Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM.
19: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
19: ako, tutunan.
20: Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
19: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka ang butik.
19: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
5: Ano na yung engineer man?
3: Maedukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 kadaadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kadaadlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting. Karon ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
9: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty, si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
8: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
9: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok, kung wala sang available nga glucose. Hmm. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig.
6: Hmm.
9: At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
8: So kung wala

0: sa deep state sa ang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GP.
1: Oo.
0: Ang matabois, gamito na niya ang iyong mga stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sa ang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sa paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talag sa magkaon the fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at ikampyon nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo kadlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga-problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsaro.
4: Mighty C, mapalit sa mga
2: para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
0: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue.

0: Siyokag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinae, spleen, kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Di kung sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. Mm. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kaga inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Mm-hmm. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
0: sa like, GP. Like okra bi, tugabang,
1: balungka,
0: takway,
2: takway.
0: Damo hindi na mana.
1: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
0: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
1: Mm. Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mm. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
3: Mm-hmm. Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa duna man?
2: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP.
2: Oh.
0: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog.
2: Oh.
0: Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto,
0: no. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na.
2: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
2: Makanto
0: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
0: No? So, ara na sa imo desisyon niya. No?
2: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500!
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
6: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
2: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
3: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deofresh. Punami kaya mo magpangapi, aga pa. Nga, feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape, po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok. Gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kipuno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Pero kung may kwarta sila, sir,
3: may budget?
0: May budget.
3: Kung gamit may budget,
0: sa, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma Mushroom.
3: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito'y bayo, ay kampiyon na gin.
0: Bulletproof coffee.
3: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
0: Yes, so, right. Pinaka-the best nga sekreto ni Engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, awubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
3: Uy, kampiyon.
0: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga
2: kana. Why na gel, ha?
0: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
2: pike.
1: Pike na.
0: Kapon, libod sila doon sa takulingo.
2: Ay, gali ka?
0: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
2: Abaw!
0: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
2: Pikoy.
0: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kuan niya. Sigurado.
2: Amo lang legit.
0: Oh, legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
3: Extend.
2: Gayuman, engineer.
3: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
3: ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-lan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa cellula.
3: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
3: Pigaw na absorption sa lawas.
0: So, di na magamit ni cellula. Hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay. Number 3, ti siyempre si selula ga-produce damo ga-produce da sang ano gitawag free radical sir boy.
9: Correct?
0: Mm. That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
9: Correct.
0: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi di tribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si di tribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Mm-hmm. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami sir boy, sining di tribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni di tribayo sa imo nga selula.
3: Kampiyon, no? D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Kaya ginmention na ni Dr. Mel, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pa gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan si hindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
9: Free radicals.
0: Mm-hmm. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
9: Wala ni kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
9: Correct.
0: Kada tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
3: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa D3Bio kontra trangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio o dansang DTX 500.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sa D3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
10: D3Bio
12: ang D3Bio
10: yung may Vizio
12: ang Vizio
10: yung may D3
12: magkats mga butika
10: may DC
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, epektibo gid
10: may DC mapalit sa mga butika
8: para
9: sa libre nga check-up, bisitaha lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi lang kung kagton mo halin pas baba.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
2: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
3: Imong pupo.
0: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pag-bowel movement.
2: Mm-hmm.
0: Eh, laindi diyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
2: Kampiyon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
2: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
2: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
3: ang
2: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir boya literally.
0: Mm-hmm.
2: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh.
2: May bakterya hindi makaatake.
0: Mm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
3: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
0: mm-hmm,
3: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
3: you...
0: Ako, sir boy, lima kagina.
3: It, wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
3: Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag dito ba yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na pero may energy ka to finish the day.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: KK5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 3. Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasi ka pagkigula. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila ito. Isang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Sa tanan ng tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan ng mga suki, kag kapamilya sa aton na platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta pa mo? Walayon gid ang Diyos nga sa sini nga tinion, magdanay magkita sa aton na platuntunan. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong nga panglawas. Tani, aram tayo kamus ikayong lawas, kag subong man ang inyong espiritual na kahimtang bangod kay sa permanenton regina balik-balik na ang aton espirituality amuna ang pinaka-importante. Kabalo kita sa sunod-sunod na ng mga nagkatabo ng mga tanda sa sini nga kalibutan. Kabay pa nga tani aton maintindihan na mga tanda ni siya nga malapit na ang pagbalik sa aton nga ginhulat ng Ginoong Jesucristo. Des kalibutan kag dal-on niya ang tanan nga mga matarong na mga magalagan sa iya nga mga tutom. Kabay pa nga sa gihapon aton gid nga dumdumon kay ang ginlantaw sa Ginoo amo ang aton nga honesty, aton sincerity. Kay kon sincero kita sa pag-alagad, magpaturan magkabyanan ang Ginoo na kabalo nga magluwas sa mga news noon kag maglaglag sa mga di-Diyos nun. Amo na ang damo nga nagkalatabo ng mga trahedya sa bilog kalibutan, damo nga nagkalamatay, kung wala sila makinulsol, pwerte kaluoy ang Ginoo na nakabalo sa ila. Amo na nga sa gihapon, kamusta kamo kagamula na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo tanan? Kamusta? Kag sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, padayon ka kita sa pagtuon sa aton ginatunan sa nagligad, nanungod sa kalautan nga natabo sa mga tao, sang wala pang anaw, amo na nga aton anay padayon ni pero sa hindi pastanan mga moyo anay kita. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit sa mas nalipong ito. Kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay-tubay at sa pangitan ng multong narap na matay sa kursang kalbaryo. Kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng mga kaganahang loob na pinakuloob sa amin. Pagpalain mong ang mga nakikinig at ang ginagamit na impilan at git sa lahat ang K5 News FM CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection Gayon din sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo man ang may mga karamdaman sa kanilang pangatawan at sa espiritual na kalagayan. Itong lahat namin sa mundalangin, kasama ang kapatawaran ng lahat namin na mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pero kita subong sa aton nga pagtuon, sa aton tuon na sugdan, pagtuon na natabo sa kalibutan, gilaragway, kung ano rin galik kalaot. Manang ang kalibutan sa tungat yun, yara pa sa iyang pagkalapsag. Lapsag pa lang, siyempre, napulo pa lang tani siya kakaliwatan, halin kay Noe. Manang apang ang kalautan, nang intuman kadalum, kaglapnag nga ang Diyos, hindi na makagwanta sa sinig. Kag nagsiling siya, laglagon ko ang tao, maakong gintugagikan sa kadaigan sa buta. Ginpahayag niya na ang iyang espiritu hindi dapat permi makig-away upon sa nakasala ng tao. Kaya ang rasa, tuman na ginka, makalalaot. Kundi sila mag-untat sa pagdagta sang ila mga sala sang kalibutan kag ang ila mga ranon ng mga bandi. Panaso niya sila kikan sa iya tinoga. Kagumon ang mga butang ayagin kalipay sa pagpakamaayo sa ila. Laglago niya ang mga sapat sa latagon kay kag ang mga tanom nga naghatag sing bugana nga supply sang pagkaon kag bag-ohon niya ang matahom nga duta sa isa ka malapad nga talan-aon sang kahapayan kag kalaglagan. Sa tunga sang nagluntad nga kagaruhan si Betusila, si Noe kag ang damo pang iban nagpangabudlay a good hope tan nga buhi ang hibalo tuhoy sa matuon nga Dios kag agod punggan ang huyop sang kalautan sa moral. Isa kagatos kag 20 katuig so wala pa ang anaw ang Ginoo. Pagi sa isa kamalaan nga anghel nagpahayag kay Noe sang iya katuyuan kag gintuytuyan siya sa pagtukod sang isa ka arka. Samtang nagtukod sang arka dapat siya magbantala nga ang Dios magapahnamo sang anaw sang tubig sa duta agud laglagon ang mga malauton. Yadtong mga pamati sa mensahe kag maganda para sa sina nga itabo paagi sa paghinulsol kag reformasyon dapat makita sing kapatawaran kag malawas. Ginsulit ni Noe, ginsulit man ni Enoch sa iya mga anak ang ginpakita sang Dios sa iya mga saya nananungod sa anaw kag si Metusila kag ang iya mga anak nga lalaki nga nagkabuhi sa pagpamati sa pagwali ni Noe nagbulig sa pagtukod sang arka. So sa ginsuguran maguturan nagbulig ini siya damo man sila nagbuliganay sa pagtukod sa arka kay hamak mo na sinto 20 katuig ginhimo ang arka pero nagkalamatay naman sila tangay sa si Noe ginlalin na sa langit dayon si Metusila napatay na sang nagabot ang anaw amo na nga hindi sila kalabot pero ang paglabot na sa anaw walo gid lang ang nakitaan nga matarong amo lang si Noe iya asawa kang asawa sa iya mga tatlong kaanak ang iyang anak si Sim si Ham kag si Japheth. Kinatagan sang Dios si Noe sang eksakto nga kadakuon sang arka kag maathag nga ang direksyon na hanungod sa pagtukod sini sa tangsaka particular. Ang kaalam sang tao hindi makahimo sing isa ka istruktura nga may dako nga kusog kag kaligon. Ang Dios amo ang nagdesinyo kag sinoy ang batid nga manukod. Sumunta malon ang architect ang Dios. Dayon ang master builder sinoy kag ang iyang pamilya kag ang nagbulig sa iya tanan sa wala pa ang anaw. Damo man nagbulig pero sa kadugayan itong mga hindi nakapadayon sa pagbulig kay nadulaan sila sa pagtuo kag pagsalig, nag-untat sila. Ang nagpadayon sa pagtukod sa arka mo lang itong mga pamilya ni Noe, yung mga bata, among hastang natapos. Ninhimo, iniangay, kaangay isang kasko sang barko, agod, makalautaw ini sa tubig, apang sa pila ka bahin daw kaangay ini sang isa kabalay. Tatlo kapanalgan ang katason na may na ang isa kag may isa kaganhaan langhaan yara sa kilid may isa siya ka puwertahan ang sugang insulod sa ibabaw kag ang mga nakalain-lain ng mga hulot ginariglo sing maayo nga daw mga apartment na ang tanan na sanagan. So, butang balon, may araman sila suga. Suga mo nila sa una, daw sulo pala. Ang material lang gingamit sa pagtukod sang arka mo ang cypress o kunkahoy nga guper nga hindi madunot sa sulod sang ginatos katuig. Para bigali ng cypress, no? Ang pagtukod sining dako nga istruktura, isa ka mahinay kag mabudlay nga proseso bangod sang kadapoon sang mga kahoy kag sang kinaugali sang kahoy mas madamo nga pagpangabudlay ang kinanglanon sadto sang sa karon paghanda sang kahoy bisan pang ang mas dako nga kusog nga gipanagiyahan sang mga tao sadto. Ang tanan nga mahimo sang tao amo ang paghimo sa sang bulaton nga hintik apang ang arka hindi makabato sa kagalingon sa pagdiyo nga mag-aabot sa duta. Ang Diyos lamang ang makaamlig sang iya mga alagad sa ibabaw sang mabalun na tubig. Naman, pagkaturan. Pangod nga tong anaw, hindi malang basta-basta nga nagtubo ang tubig, nagsaka. Kundi may dalagko nga mga balud, terrible. Pero kabalo na ta ang paghimo ang sugo sang Ginoo. Papilitan lang siya sang balaw. Na? Pilitan na siya ng tagok bala sa ano, duga sang kahoy. Ngayon, sulod kagwa. Pero bangod sa ginabligan sa Ginoo, nagtitigan sa Ginoo, amo to nga siya, nakabato siya sa bisan pa ano, kadlag ko ang balod kag naglutaw-lutaw sa kadugay pila kabinulan. Lagi sa pagtuo si Noe, sangipan naman sang Diyos, nanungod sa mga butang na wala pamakita, nga natandog sang kahadlok, naghimo sang arka sa pagluwas sang iya panimalay. Nga paagi sini, ginpakamalaot niya ang kalibutan, kag nangin manunubli sang pagkamatarong nga iya sa pagtuo. Ibrahano 11:7, samtang hinahatag ni Noe ang iya mensahe nga nagapaandam sa kalibutan na ang iya mga binuhatan nagpamatuod sang iya pagkasinsiro. Ang sa amo, nga ang iya pagtuo, nangin himpit, kag nangin maathag, ginhatagan niya ang kalibutan sing halimbawa sa pagtuugid sa ginasiling sang Diyos. Ang tanan nga iya, gipanagiyahan, ginbutang niya sa arka, gingamit niya ang tanan niya nga pagkabutang, sang nagsugod siya sa pagtukod sa tong dako nga salakyan sa mamalang aduta. Ang mga kadamaan naghalin sa tanan nga direksyon, sa pagtanaw sang makatilingala nga talanaon kag sa pagpamati sang hanuot nga mga pulong sang isa ka manugol. Ang tagsang kapaghampak sa arka, isa ka saksi sa katawhan. Mabatian sang mga tao ang pagdukdok sang ila martilyo samtang ginahimo ang arka. Nga daw isa to kapag pabalo, isa ka dako nga mensahe sa ilatanan nga tunog sa martilyo nga nagapahangup nga may ara binapreparahan nga mo ang dako nga barko nga ginobra sa pamilya ni Noe para sa palabuton nga dako nga anaw sa bilog ng kalibutan. Madamo sang primero ang daw nakabaton sang paandam apang wala sila magdangop sa Dios nga may matuod nga pagnulsol. Hindi sila handa sa pagsikway sang ilang mga sala sa tiyon nga nagligad antes mag abot ang anaw, ang ila pagtuog dilawan kag napaslawan sila sa pagbatas sang pagdilaw. Bangod na daog sang nagapang ibabaw nga pagkawalay pagtuo, nagbuylog sila sang ulihi sa ila anay nga kaukod sa pagsikway sa solemne nga mensahe. Ang iba na kumbinsigid, kagkontani, nagpamati sa mga pulong sang paandam, apang madamo gid ang ila, pinayaguta. Kag nag-ambit sila sang amuman ng espiritu. Nagbato sa mga imbitasyon sang kaluoy kag sa walay wala madugay nangin isa ka pinakamaisog kag pinakamapintas ng mga manugyaguta kag kay wala sila sing isa katuman kawalay hinalungong kag nagatinguha sa sala subong sang may kapawa anay apang nagpamato sa nagpamatuod na Espiritu sang Diyos. Ang mga lalaki santo nga kaliwatan hindi tanan sa buos na pagbaton sang termino mga sumilimba sa mga Diyos-Diyos. Madamo ang nagapangangkon ng mga sumilimba sa Ginoo. Nagaangkon sila nga ang ila mga Diyos-Diyos mga representasyon sang pagka-Diyos. Kag nga paagi sa ila ang mga tao makakuha sang mas maathag nga paghangop sa Diyos noon na persona. Ini nga klase amo ang nagapanguna sa pagsikway sa pagbantala ni Noe. Samtang nagatinguha sila sa pagrepresentar sa Diyos paagi sa material ng mga butang, ang ila mga unahuna nagbulag sang ila pagkahalangdon kagahom, naguntat sila sa pagrealisar sang pagkabalaan sa kinaiya sang Diyos, o kon sang sagrado, wala nagabag-o nga kinaugay sang iya mga kinahanglanon. Samtang masala nangin pang kabilugan daw hindi na ini nangin sala kag sang ulihi ginpahayag nila nga ang Diyos nun nga kasuguan wala na ginapatuman. Masupak inis kinaiya sang Diyos ang pagsilot sang paglapas kag ginpanginwala nila na iya mga paghukom pagaduawon sa duta. Una mga tao sa itong kaliwatan nagtuman sang Diyos nun nga kasuguan, ila kuntani na kilala ang tingog sang Diyos sa pagpandam sang iya alagad. Apang ang ila mga unahuna nangintuman kabulag sang pagsikway sa kapawa nga nagapatigin sila na ang mensahe ni Noe isa ka paglimbong. Hindi ang mga kadamaan o kon mga mayuriya ang yara sa bahin sang tuo. Ang kaliwatan namtang batok sa katarungan sang Diyos kag sa iya mga kasuguan kag sinoy ginkabig nga isa ka panatiko. Si Satanas sang ginsulay niya si Eva nga hindi magtuman sa Diyos, nagsiling sa iya, hindi gid kamo mapatay. Genesis 3 versikulo 4. Ang dalagko nga mga tao, kalibutanon, dungganon kag maalam nga mga tao nagsulit sang amuman. Ang mga pamahog sang Diyos, siling nila para sa katuyuan sang pagpahadlok kag indi gid mapamatud-an. Indi ka dapat makulbaan. Ang hitamo subong sang pagkalaglag sang kalibutan sang Diyos nga naghimo sini kag ang pagsilot sa mga tinuga nga iya gintuga indi gid matabo. Amo na ang ilang nga kulubanda. Magpahidait ka, indi ka magkahadlok. Sinoy isa ka mabangis na panatiko, hamal nila. Ang kalibutan nalipay sa kabuangan sang nalimbungan nga tigula nga tao. Hamal nila, mga tigulang na si Inoy, daw ulianin na. Amo na, wala, wala sila magpati. Sa baylo nga paubuson ang tagpusoon sa tubangan sa Diyos. Ginpadayo nila ang ila pagkadi matinumanon kang kalautan. Subong nga ang Diyos wala maghambal sa ila pagi sa iya alagad ng sinuhay. Apang sinuhay nagtindog subong sang bato at sa tunga sang bagyo. Napalibutan sang popular nga pagtamay kag pagyaguta. Din patuhay niya ang iya kagulingon pagi sa abalaan ng integridad kag wala nagabago nga katutong. Isa kagahom ang nagtambong sa iya ng mga pulong. Kay ini ang tingog sang Diyos sa tao paagi sa iya alagad. Ang kaangtanan sa Diyos naghimo sa iya nga mabakod sa kusog sang walay katapusan nga gahom samtang sa sulod sang iya isa kagatos kag 20 katuig ang iya solemne nga tingog nahulog sa mga dalunggan sa itong kaliwatan na hanungod sa mga hitabo nga tubtob sa paghukom sang tawhanon nga kaalam imposible. Ang kalibutan anti sang anaw nang tarungan nga sa sulod sang mga siglo ang mga kasuguan sang kinaugali gin patod na. Ang nagabalik-balik nga mga panahon nag-abot sa iya pagsusunod tub-tub karon wala pa gin mag-ulan ang duta nangin ginagtupigan sang gabon o kontrong tunog. Ang mga suma wala pa gin makalapaw makalabaw sa ila mga dulunan kundi nagdala sang ila mga tubig sing luwas pakadto sa dagat. Ang napatod nga mga mando nagpugong sa mga tubig nga mag-awa sa ila mga pangpang. Apang Ining mga manong pangatarungan, wala magkilala sang kamot niya, kamot sang Diyos, nga nagpugong sang tubig, nga nagsiling, tub-tub diri. Makakadto ka, abang hindi ka magpadayon pa. Hug 38, versikulo 11. Samtang nagaligan ang Tion, na wala siyang maathag na pagbagos kinaugali ang mga tao na ang ila, mga tigpusoon, kun kaysa nagabarog sa kahadlok, nagsugod na nagsalig na o mapasalig na sa kawaling. Nagapangatarungan sila, subong sang pangatarungan sang madamo karon na ang kinaugali sang Diyos, sang kinaugali labaw pa kag ang iya mga kasuguan na pasad sing malig-on na ang Diyos mismo hindi makabago sini. Nagapangatarungan na kung ang mensahe ni Nung Husto ang kinaugali, maghalin sa iya dalanom, ginhimo nila ina ng mensahe sa mga nahuna sang kalibutan na isa ka pagpangdaya, isa ka dako nga pagpangdaya. Ginpakita nila ang ila pagtamay sa paandam sang Diyos pagi sa paglimbong subong sang ila, ginhimo antes pa ginhatag ang paandam. Ginpadayo nila ang ila mga kapistahan kag ang ila pakugan ng mga punsyon, nagkaon sila, kag nanginom, nagtanom, kag nagtukod ng mga nagubutang sang ila, mga plano sa pagpatuhoy sa mga bintaha na ila ginalauman, na matigayon sa palabuton, kag nagkadto sila sa mas dako ng mga panikaso sa kalautan, kag sa matigdas ng pagsikway sa mga kinahanglanon sang Diyos, sa pagpamatuod na wala sila sing kahadlok sa isa nga walay katapusan. Ginsiling nila na kung may kamatuoran sa ginsiling ni Noe, ang mga tao nga kilala ang maalam, ang dalagko ng mga tao nakahangop sang butang. Kung ang mga antiluvians nagpati sa pandam, kagang pinulsol sang ila malaot ng mga buhat ang Ginoo kultani, nagliso sang iya kaatig subong sang iya ginhimo sang ulihi gikan sa Nineveh. Abang paagi sila matig-a nga pagbato sa mga pagsabdong sang konsensya kag sa mga paandam sang manalagda sang Dios, yadtong kaliwatan nagpuno sang talaksan sang ila kalautan kag nangin luto para sa kalaglagan. Ang panahon sang ila promosyon malapit na matapos, si Noe matutom nga nagsunod sang mga instruksyon nga iya nabaton gikan sa Dios. Ang arka na human sa tagsa kabahin suno sa ginsugo sa Ginoo, kag nagtipon ini sing kalanon para sa mga tao kag mga sapat. Kagkaron, ang alagad sang Diyos naghimo sang iya katapusan nga solemne nga pag-apilar sa katawhan. Upod ang kasakit sang handom nga indi mapahayag sang mga tinaga, ginpangabay niya sila na magpangita sing dalangpan samtang makita pa ini. Sa liwat, ginsikway nila ang iya mga pulong, kag pinpataas ang ila mga tingog sa pagyaguta kag sa ila nga pagsupak. Ang hinali o sa hinali may kalinaw nga nahulog sa nagyuta nga sa nagyaguta nga kadaman. Ang mga sapat sa kanan nga sahi ang pinakawabangis subong man ang pinakamalumpok nakita nga naghalin sa wukid kag kagulangan kag mahipos nga nagpadulong sa arka. May nabatian nga gahod nga daw mabaskog nga hangin kagyari karon ang mga pispis nagadinaguso gikan sa tanan nga mga direksyon ang ila kadamuon nagapadulong sa kalangitan kag sa himpit nga pagsunod-sunod nag-agi sila sa pwertahan sa arka. Ang masapat nagtuman sa subo sa Dios samtang ang mga tao wala nagatuman. Gintuytoyan sang balaan ng mga anghel, sila nagkadto sing duha-duha kay Noe sa arka. Kag ang matinlo ng mga sapat, sing pito-pito. Ang kalibutan nagtulok nga may katingala, ang iban nahadlok. Ang mga pilosopo gintawag sa pagsabat sa isa kay tabo, apang wala sing pulos. Isa yan to kamisteryo nga hindi nila mahangpan. Apang ang mga tao nangin matigagid na bangod na sang ila padayon na pagsikway sa kapawa nga bisan ini nga talanaon nagpatubas lamang sing makadali na impresyon. Samtang ang ginhukman nga rasa nakakita sang adlaw nga nagasidlak sa iyang himaya kag ang duta nga natabunan sang halos idin nga katahom. Gintabog nila ang ila nagasaka nga kahadlok pagi sa magayod or magahod nga kalipay kag pagi sa ila mga buhat sang kasingki. Daw ginaagdan nila ang ila kamulingong nga pagduaw sang napukaw na nga kaakig sa Diyos. Ang Diyos nagsuko kay Noe, sulod ka kag ang imo bugos nga panimalay sa arka. Kay nakita ko ikaw nga matarong sa akon atubang sa sini nga henerasyon. Ang mga pandam ni Noe ginsikway sa kalibutan apang ang iya influensya kag halimbawa nagresulta sa mga pagpakamaayo sa iya pamilya. Bilang padya sa iya katutong kag integridad, ginluwas ang Diyos ang tanan nga katapok sa iya pamilya kaupod niya. Daw ano nga pagpalig-on sa katutong sa mga ginikanan. Ginuntat sang mercy, sang kaluoy ang iya mga pangabay para sa nakasala na rasa. Ang mga sapat sa natagun kag ang mga pispis na kasulod na sa dalampan. Si Noe kang iya panimalay yara na susulod sang arka kag ginsira siya sang Ginoo. Nakita ang isa kasilak sang nagasilak na kapawa kag ang panganod sang himaya nga mas maathag pa sang kilat. Nagkunsad gikan sa langit kag nag lupad-lupad sa tubangan sang ganghaan sang arka. Ang dako nga ganghaan na imposible nga sirduhan sang mga yara sa sulod, amat-amat ngayon uyod sa iya lugar sang hindi makita nga mga kamo. Si Noe gindakpan kag ang mga nagasikway sang kaluoy sang Dios gindakpan sa guwa. Ang silyo sang langit yara sa sina ng ganghaan ginsira ini sang Dios kag ang Dios lamang ang makabukas ini. Gani kung si Kristo maguntat sang iya pagpatunga para sa mga nakasala nga mga tao antes sang iya pagkari sa mga panganod sang langit ang ganghaan sang kaluoy pagasaruhan. Dayon ang Diyos nun nga grasya hindi na makapugong sa mga malauton kag si Satanas. May bungos nga pagkontrol sa mga nagsikway sang kaluoy. Tinguhaan nila nga laglagon ang katawhan sang Diyos apang subong nga si Noe gintakpan sang sulod sang arka amuman ang mga matarong pag-aamligan sang Diyos nun na gahom. Sulod sang pito kaadlaw sa tapos makasulod si Noe kag ang ipamilya sa arka, wala sing makita nga mga palatandaan sang nagapakari nga bagyo. Usini nga tiyon ang ilang pagtuog in dilawan. Isayad to katiyon sang kadalagaan sa kalibutan sa guwa. Ang maathag nga pagdugay nagpamatuod sa ila sa pagpati nga si Noe kag ang iya mensahe, isa ka pagpangdaya kag ang anaw indi gid mag-abot. Maning ang ilang hunahuna amuto nga daw indi gid matabo ang baha. Walay sa payan sang sulimne nga mga talanaon nga ilang nasaksihan ang mga sapat ka mga pispis nga nagsulod sa arka kag anghel sang Dios nga nagasira sang ganghaan nga napadayon yapon sila sang ila hampang kag pag kinasadya bisan pa nga nagahimo sang isa ka pagyaguta sa sining mga tanda nga mga pagpakita sang gahom sang Dios. Nagtipon sila sa kadamaan sa palibot sang arka nga nagayaguta sa mga bilanggo sini paagi sila maisog nga kasingki nga wala pagid nila mahimo sang una. Apang si ikawalo nga adlaw. Ang madulom nga mga panganod naglikop sa kalangitan. Nagsunod ang pangurob sang daguob kag ang pagkidlap sang kilat. Wala madugay ang dalagko ang matinudo sang ulan nagsulod sa pagtupa. Nagsugod na sa pagtupa ang dalagko ng mga ulan. Ang kalibutan wala pagid mga kita sang pariusini kag ang mga tagipusoon sang mga tao naigo sang kahadlok. Lamang uturan ang aton nga mga minuto sa tapos na sa gihapon aton ini padayunon sa sunod naton nga tiempo sa aton nga pagtuon. Pero taposon naton anay ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito. Muli, kumululog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, pantawad ko bahay. Maraming salamat po sa kasaysayan na aming tinalakay na ito ay maging palala at babala sa bawat isa sa amin. Bilang ginagamit ng aming Panginoong Hesus na halimbawa ang nangyari na naganap sa mga walang pananampalataya na mga tao noong panahon sa wala pa ang baha sa panahon ni Noe. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ngayon din lahat mga Tony. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang pagkasalamon sa inyo. Kaya aming hihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Amin Jesus. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

Pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX

0: Coffee Mix.
1: Pamahala butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamahala sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamahala sa mga butika.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
6: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: P3, Bio, yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galis si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ato Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: Ramir?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
2: Ang ginapatay
1: that's 11% total
3: every
1: death.
3: Year.
1: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
3: Grabe.
1: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
2: O, bara.
1: No. Or narrows an artery like the carotid artery. Ang munang rason nga ako, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
3: Mm-hmm.
1: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
3: Mm-hmm.
1: Ganda damage by build up sa mga plaque. Ang munang gitawag nila nga atherosclerosis.
3: Clerosis.
1: Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Number one, exercise.
3: Mm-hmm.
1: Hindi magpatambok.
3: Mm-hmm.
1: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
3: Mm-hmm.
1: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
2: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
3: Mm-hmm.
1: Diba yung iba niya, wala na
2: why
1: mo.
2: Na
1: mm-hmm. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
3: Mm-hmm.
1: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3Bio,
3: mm-hmm.
1: kaya niya nga malikawan ang gitawag. Kag ma-reduce niya ang mga brain edema
2: pag-ubab.
1: And mm-hmm. neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
2: Oy, wow.
1: No, mm-hmm. di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
2: wala.
1: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: No?
2: Amo na ila immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
3: Mm-hmm.
2: Abi naton ang D3Bio gaprotekta lang si mo kontra depression,
1: mm-hmm.
2: kontra sa pagkulang sa tulog. Kag ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3Bio kontra sang kun pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok, Sam?
4: Yes, kore kun naka-D3Bio kakadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke, Sir Boy.
1: Mm.
4: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy. No,
1: kina-recommend yan nato sa itong mga clinic, duksa mo,
4: yes?
1: Ang mga magnesium,
4: oh.
1: Potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
4: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka stroke ako nag D3Bio ka, mm-hmm. no, tungod sang magnesium, Sir Boy, nga ginaabsorb niya. Kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium,
1: mm-hmm.
4: ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita, Sir Boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka high blood, eh.
3: Mm-hmm.
4: No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kay sobrang asin, it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3Bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, Sir Boy, kag mga prutas, no, kaangay sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no, makabulig man, Sir Boy, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, Sir Boy.
2: Kaya kamo ipastokon sang HIV
4: bisan
2: sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3Bio, no, ginambali dok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa aton lawas, magnesium, potassium,
1: mm-hmm.
2: ini ng mga bagay nga importante nga mga minerales.

0: ginadulong siyang D3 bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid B12, this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
2: D3 bio, problema sa trangkaso, ilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 bio. Ang D3 bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko na try ko ang May TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC. Epektibo.
2: May TC! Mapalis sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 bio, Dr. Mil.
1: sa mga adlaw-adlaw gainom sang ditribayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP nga ang ditribayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Namini sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na dako ang bulig. Number one, kaya niya nga ano malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa ditribayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon, ano, ditribayo. Why na ginahapo? No? The combination sining fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala inom ditribayo, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
7: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang ditribayo makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang ditribayo may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. bote, kadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:36.
22: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo.
23: Balita K5 sa umaga!
24: Balita K5 sa umaga!
25: Balita K5 sa umaga!
26: Balita K5 sa umaga!
1: Isipo na inyo sila mga orasan, alas 4:37 na. Lunes kita mga ka-K5 Pizza 17 na sinimbulan sa Agosto 2, 2026. Balitang K5 sa umaga.
0: Lunes nga presentation sa Gihapon po sa inyong mga lagad, Kaki 5 Babes, Gantelaw.
3: Para naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
0: Sa aton sining mga pangulong dinalan, mga Kaki 5, sa aton sining mga balita lokal. Diri sa aton sining pagpangalagad, mga Kaki 5, ang mga balita lokal nga aton sini nga pag-aulo ang balan karon diri sa aton nga pagpangalagad, mga Kaki 5. Ah, si Stichon, Stichon, Stichon, bo si James Bornales, o aga pa siya ho. Aga pa si James Bornales. Sa aton sini nga mga pangulong dinalan, sa aton sini nga mga balita lokal, mga Kaki 5, estudyante na igo sang pana sa Banwa sang Isabela.
3: Tanta sa Piyaka, bahin number 4, most wanted person sa NIR na dakpan sa Bukidnon.
0: Proponents ang EI data center sa Iloilo nag-walk out sa public consultation.
3: Bacolod City nominado para sa Emergency Efficiency Award.
0: Lalaki pelason matapos ma-aksidente sa ginasakyan ng motor sa Bacolod.
3: Energy Development Corporation target nga maabrihan ang 5.6 megawatt geothermal plant sa siyudad sang Bago sa Madason nga tuig.
0: Problema sa sugar industry, pag-aistoryahan sang pamunuan sa siyudad sang Bacolod. Amayad to mga Kaki 5, ang aton sininga mga pangulong dinalan sa aton sininga mga balita lokal karon nga aga. Dili sa aton sininga pagpangalagad. Mayo man ay magamoni ang problema. Solbaron dayon para at least madres dayon mga Kaki 5 ang mga problema sa aton sining kalamay, sa aton sining sugar, mga Kaki 5. Kaya kamahal ang isang sugar subong sang kalamay subong. Bot pilang kilo subong sang kalamay, ha? Mangkabalo ka mga Kaki 5, ha? Pag magmahal ang kalamay, wala rason nga hindi ang magbaratong iban. Pero kung magmahal ang kalamay, ambot silingon si iban nga mga basic commodities, mahal man eh. Kalamay pa lang niya. E problema sa kalamay, anong dapat nga resolbahon diri mga Kaki 5? Tigin pahayag din ni Congressman Albie Benitez nga mayaragid sa pagtililipon nga matabo angot sa problema sa sugar industry diri sa siyudad sa Bacolod. May kabalo naman kita mga Kaki 5 nga ang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental muna ginakabig nga sugar bowl, may sugar industry. Ang aton sining nga means of livelihood, tubo.

0: nagmahal ng tanan.
1: Nagmahal na ang kalamay?
0: Nagmahal na ang mga balaglo, nagbaratong kalamay. Pagbaratos ang kalamay, ting iba niya. Nagbaratong kalamay, mahal naman ang abuno. Ah, tiwala chance matapo mga kwasin eh. Wala chance mga kakifive. Pagbaratos ang kalamay, mga kakifive. Iba rin, divert na lang ang ilang sininga kampo sa subdivision.
1: Gani kaki pa babe, di bangod sang RSSI nga problema. Dugangan pa nagnubo pagid ang presyo sang kalamay.
0: Mag
1: abi ko mamahal ni sa tungod nga mahina ang produksyon sang kalamay.
0: Ibaloon ta na karon.
1: Because sang RSSI.
0: Magamon eh sugid, barato eh. Barato. Barato ang imported nga sugar. Kaya manti na mahilig sa importation ng atong sininga pungsod mo. Ang atong sininga local sa, industry, di why na?
1: Diri sa ato nabi sa Pilipinas, sa K5 Babes, sana siling na isa ka agricultural country, ginapamangkota ni Permi sa ahensya sa atong gobyerno, sa Department of Agriculture. Nga ang hindi ni masulbar-sulbar ang atong nga mga problema, isa ka agricultural country, kinanglan talang di ang mga makinaryas ng mga moderno, kakipe babes, nga sabay lumagarado kita sa karabaw, may ara na nga mga traktura gani nga ginimo. Nadugay na ina nga modernization, pudra lang kita hasta naguot. Sa mga harvester, sa gihapon, tapas sa gihapon kita, pero si iban nga country, makina na ang nag-harvest kakipe babes. Muna ang pinakamahapos. Sa iban nga lugar, kakipe babes, nagatanom sang pitsay, diri sa aton manual sa gihapon kay Kipe Babes. Pero sa iba niya nga country gapungkon lang sa ibabaw sang salakyan, ginagadalagan ang salakyan sige tanom sang pitsay. Diri sa aton manual, bisan sa aton nga mga construction kay Kipe Babes, tama gid kita kauli nga ang wala ni gina-address ang aton gobyerno. Because nga mahilig man ang iba naton nga mga opisyal sa gobyerno sang importation, kay may porsyento siling niya mahalon taning lokal, kay ari barato pasudlon ta di kay barato. Pero nagagwa ginapatay ta ang aton nga mga farmers nga siling niya bahala kamo da kundi na kamo magpananom kay may sige man Japan ang importation.
0: Grabe, no. Tiyan mo na ang lagi na siligan. Kami importation ko naman.
1: Doaga pa, dumugtas naman ta sini mga gamuneng klase sa topiko ah. Oo.
0: Damatsagan ko, do ako naman ang mabasulan sini mo.
1: Daw maugtas naman ta sini mga kipay bib sini nga muneng klase topiko nga ang iban, disyerto nga mga lugar, mauswagon ang ila pangabuhi, bangod sang oil. Ang mga pumuluyo nila to, bisan wala man matuod sang mina sa oil, pero maayo ang ila pangabuhi. Diri sa aton, kada isa sa aton pwede katanom. Di inang suporta sa aton gobyerno di. No? Ang harvester tang harvester. Pero ang planters naton nga makina wala pa. Kung may harvester na kita kakipay babe sa mga palay, ulihin na lang kita. Pero wala pa kita, wala pa ko kakita diri sang planters nga makina nga nagatanom sang palay sa talamnan. Lugtasan na.
0: Planters nga makina nga magtanom.
1: Oo.
0: Sa tubo. Nanamada. May ara na ko kita da.
1: May ara na?
0: May ara na ko kita.
1: Nagatanom?
0: Nagatanom. Ang makina na lang yung nagatanom sa mga humay gani. Kita na ko na. Mag-harvest. Kita naman ko na may mga machinery naman yung nag-harvest.
1: Gusto mo malantaw ka sa late kita, kundi end kita? Philippines, Thailand, malantaw ka? Ari, kakipabitan?
0: Ikumpara mo sa ibang mga
1: pungsod. Kadlawan ta na lang ni, ara na nga aton nga video ginsend.
0: Korea!
1: Ara na nga aton nga parte sa pagtanom ni ha? Parte sa pagtanom, high-tech. Pati ang
0: pati hindi lang sa tanom actually na kumpara na to ni hindi lang sa pagtanom pati ni ang sa mga construction
1: RTKT pananom ang ginaistoryahan ta subong tubo matanom naman ta subong duha ni parte sa lubi kag parte sa pagpananom pagbunyag sang tanom kipaybitan take it away nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa Itan Sarmiento
2: Japan
1: Pamanit lubi oh.
0: Pamanit lubi na.
1: Korea. Liwat tabla, liwat tabla.

0: Makinana yan. Magpanit lupa. Makinana.
1: Korea.
0: Korea. Sabi
1: ko. Philippines.
0: Yan Pilipinas siya. Ati gamit
1: Japon. Binakuko.
0: Gamit Japon binangon. Kung paano niya mag kwan, panit katubo. Lubi.
1: Ari naman ta sa kwan sa Bunyaganay.
0: Bunyaganay.
1: Bunyag tanom. Kipaibitan. Inadulong sa inyo sa klinika di Tribayo. Detection din siya mighty si. Sa ato nga pagpangalagad mga kakipay. Lawas outtake perme ni Tomaro. Sa mighty si mga kakipay. Ari ang pagpamunyag ni Tomaro.
0: Aber.
2: Japan.
1: Drone.
0: Bunyag. Drone na niya subong yo.
1: Korea.
0: Traktora.
1: Beti yung tiyog ko sa'yo.
0: Ay. Kampiyon ka dyan yan sa nga ako, ano?
1: Dawahigid ka parihas ng mga buhay ni nga ito. Amo na nga galantaw ko sina, gaugtas ako kakipay, babes, dinugangan mo pa sa tupiko mo. Parte sa export, import sa kalamay na, nga kalapad sa tubuta di, kulang sa suporta.
0: Ayo.
1: Sige, waswas ka negosyante sa abono. Tapos kung kita nagana yung magprodukto, daw pangayoo na lang.
0: Daw pangayoo na lang. Why gada?
1: Why?
0: Ay, diribli. Why nag abot ang ano naman ang ato sini nga madason nga kwan eh? Nga style. Para nga makalikaw kita sa kasubong sini nga mga oh, grabe na gidi dagiti man chindihan niya no.
1: Duway si kapatawaran si Pabala. Yeah, 165 million nilang hingabot kay Vice President Sara Duterte sa confidential fund. Kag sa mga ano kay ang presidente ta may billion nga confidential funds parte sa mga flood control project ginalagas. Pero ara manggali kay Buing Rimulya sono kay Congressman Ires may 1.5 billion man na confidential fund ining si Buing? Department of Justice sang secretary pa ni si Buing Rimulya. Pero ang Kuani Marcoleta ang donation niya sa campaign plunder ko no, plunder ka tuwan. Sila ni Eddie Pinter. Ay, nako. Gamo sumong daw, may ara nga gamo kakipe babe sa Mindanao. Angot ni sa Moro, sa Barm, election. Kay ang piyakto nga partido nga magapapili, ginambusan.
0: Uy.
1: Daw dahas na gito yung kakipe babe sa nakatabo sa may Mindanao. Angot ni sa election, sang Barm ining Bangsamoro bala Autonomous Region for Muslim Mindanao kakipe babes
0: ay kagrabe
1: daw wala kuno gin tagaan sila sang kaygunan nga magtukod sining Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao pero ti ang magkatunggali kakipe babes makumo ni mga MILF ne mga armado ni sila kakipe babes amuna nga basta may armas gani kakipe babes may kapangyarihan, may kwarta, gamiton ginatanan para makuha ang poder. Kabay nga hindi madinuguon ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao kakipe babes.
0: Grabe no. Sige, abitan.
1: Paano ka-apply sa United States of America?
0: Uh-huh.
1: Good vibes ni Itan Sarmiento, da Tamburoko. Itan Tamburoko.
3: Good morning, sir. This is the U.S. Embassy.
4: Yes, this U.S. Embassy. I am
3: McDonald.
4: Morning, sir. Morning. How can I help you?
3: I want to go to United States of America, sir.
4: You can may sit down.
3: Thank you, sir.
4: You cannot enter the America if you do not know how to speak English. I know. You know how to speak English. You can speak English?
3: Yes.
4: It's simple.
3: I'm Julius Marinay. I'm 47 years old. I was born, I'm single, without franchise, and without paper.
4: Your English is so very bad. Your English is so alphabetical.
3: No.
4: that you speak at street English.
3: Street?
4: And you are overage. You are 47. You enter the United States of Embassy if your age is 43.
3: Help me, sir. Help me. Help me. Find a job.
4: What's your job?
3: Tricycle driver.
4: Tricycle driver. We have available job in a sidecar. Sidecar pedicab.
3: Okay, okay.
4: You okay?
3: Without license?
4: Yeah, without license. Your missus?
3: Yeah.
4: You have license in your missus?
3: Yeah.
4: But okay, you are now hired.
3: Okay.
0: Numalis.
1: Kung ako to ga-video sa ila, panghampakan ko lang to agtang nila.
0: Kasi noong director to ba, si Tan?
1: Si Tan Tamburo ko. The word tamburo ko is came from the word tambor.
0: Tambor.
1: Pero i-share sa sige, baby, Tan, no? Pero sa subong, kayo wala ka pa nag-slim kay Pabitan, you are now itamburo ko.
0: Majo Bele, Sergio Tomblos, Mayangaga, Bernard Hidion, Sardon, Mayangaga, James Bornales, good morning. Good morning, Papang Robert, Kakifay, Papang Babeson, mga pina.
1: Mga pinata, detox coffee mix.
0: Detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa sila ni James Bornales. John, Susina, Mayangaga. Ay, John, basikon makamiting tada sa imo to John. Dasan mga September 13, guro, John, isita na lang sa imo.
1: John.
0: Sa dira sa may prok kay Sano.
1: Gimo, Jimmy Villesa, Mayangaga.
0: Mamiting kita sa Kisses, John. So pabala lang iban mo na mga members, John. Sige, ma-set lang kita ma-set lang kita dira sa schedule o meeting sa Kisses dira sa may Gaisano Pro Gaisano Alihis. Ayos. Sige. James Bornales, si Kitsinit. Dinin Kate sa Kitsinit man. Good morning mga sirs watching live from Mommy Kate's at Libertad. Libertad gali si Brenda Sir Nicola, Jean Montesino Arroyo, Gina Purano Majubi, and Romeo Makapas, that boy Mendoza na sila. Sige. Dad Boy Mendoza, si Ma'am Ilby Tupa, Sara naman sila, mga Kakifab.
1: Sige. Jamie Bilyesa, thank you sa pag-monitor sa Balitang Kifab sa umaga.
0: Sige, mga Kakifab, nano ang dason, ang masunod, mga Kakifab, ang power trio, ninyo gidya pakalipatan na. Kaya mo na pinaka-importante, mga Kakifab, ang power trio. Ayos na? Power trio, arudrang ato sining DTX 500, ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, kagang ato sining D3 Bio. D3 Bio, mga Kakifab. Ayos? Sige. Din mo ni mabakal, mga Kakifab, ang ato sining D3 Bio dira sa may Maze Wellness Product Center ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area. Dira sa may Ninio Store kay Ma'am Minda Noble, mga galada kay Ma'am Minda Noble sa RTN General Services, mga Kakifab, kampiyon, mga Kakifab, ang serbisyo kay Ma'am Minda Noble sa RTN General Services, mga Kakifab. And sa kay Kansi di Mansilingan, mga Kakifab, available man ang atong sining mga products there, no? Sa Kansi di Mansilingan, dira sa Mansilingan, kag dira sa Breed Coport ni Fretz Carbahusa, mga Kakifab, sa mga wala pa nakatry dito ya sa Kansi di Mansilingan, pwede nakamuka kadto maka mga Kakifab kabisita sa Breed Coport sa Kansi di Mansilingan, mga Kakifab. Ayos!
1: Sa mga tagpalamatin naton da sa Concepcion Talisay, Kakifab Babes, sa pagpamuno sa ilang leader, Antolin Ugali, Mayungaga.
0: Boss si Antolin? Antolin Ugali.
1: Senior.
0: Senior? Tisiga. Ariglado, te. Mga commercial kita na ya. Mga kakifay, mga commercial kita timprano para timpranuhan tapos si Vincent Dominic Medina Corrales. Tanbay!
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, sa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
13: Ito si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo at ang akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika. K5 News. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5 impunto na mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Ang importante mga kaki-five para nga aga sa atong sininga pagpangalagad Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Available ang tanan nga mga sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy kag dira sa Silay kag Talisay sa mga butika ang Dr. Pinoy Squalin Capsule available mga kaki-five. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Isa na ka flash report mga Kaki 5 with Kaki 5 Berto Gakit.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Isa ka flash report mga Kaki 5 Berto Gakit sa flash report. Come in please.
15: Yes, Kaki 5 babes, Kaki 5 Robert. Ati, balaan nyo na akong nagsulod ko.
0: Mugani.
15: Okay, bus operation. Live-in partner. Dakop, there is sa may Purok Lobby, Barangay 3. Purok Lobby, Barangay 3. Bacolod City. Mm-hmm. Ang mga live-in partner nga ni do na tuyo naman gani kagi five Robert no kay ti kagahon ang transaksyon kasi bago lang natapo when nagpadayo man ang inventory do bago lang man gani na batian naton ang pila ka reaction man sang family bala kay tingapon no nagbasi ko naman sakit ang pulis amon ilang ang mga reaction kay ina kag sinang siningget man to sila sa gwa sang balay kaki five Robert kaki five babies medyo ang panaton do tension sa tunga sang pamilya in the same time sa ang aton sini nga katapo sang kapulisan ang natapo subong lamang nga aga kay ti nagsinggit din ang mga ini nga ti basi ko no gin sakit at di gusto nila abi nga makato dito sa loob sa balay which is hindi pwede mong no nakuha diri sa mag live-in partner sa may puro klubi Barangay Yetres ang 32 tanan ka mga grams no kon gramos ang kinaaligar siya wo kag may kabugusan ini nga 217,000 pesos medyo dako-dako man ini kaki 5 Robert kaki 5 babies pag walang kita tapos no ang inventory sa aton sini nga katapo sa police station to diri sa may barangay
1: hindi taga kwa statement sila anong mahambal nila sa kalibutan nga ini
15: actually tuyo sila namang kotog ginaga to yung lang mata nila kaya kao naman koro doon natulugan pag ini sila to samtang ka inventory to
1: ano na kasado ng piyak-agpiyak I mean live-in sila no sa bagay personal naman nila na yan eh daway na tadalabot.
15: Actually, information ta, kagibang Robert, do mag-live-in sila, no? Hindi sila kasal. Kasi nir lang inang lalaki sa may balay mismo. Ang subject ng operation, ha? Babae ni? Babae, gitni, si gina...
1: May ano na ba'y bas, kagahon?
15: Kagahon.
1: Operation, laka na lang subong kasi... search warrant, no? Kaya damo, technical?
15: Ano na?
1: Laka na lang subong ang search and search warrant nga gina-implement. Kalabanan, di, drug bypass na.
15: Oh, bypass na lang yung subong.
1: Mark money na lang dahil yun.
15: Salamak man na bibaligyan na illegal droga subong.
1: Kahapon doon nag-miss call ka sa ako doon na-miss mo ko. Ano tong imo-miss call man?
15: Hindi, nag-miss call ko to si Mo. Kayo may nagapangayo sa po pala.
1: Di, kalapsi naman sa akon na pinangayo, pangayuan mo pa ko dugo. Imo na lang bala dugo da.
15: Kamalo ka man niya, ikaw yung dala lang. Pansang K-5.
1: Sige ah.
15: So, amo niya, no, ari kita subong sa presuan. Presuan?
1: Kayuhon mo, kayuhon mo magbalita. Kayuhon mo.
15: ari kita
1: kay kaso ya si Lia Subirano, ma-preparar ka pagkaon dulong na sa imo. Kunara ka na sa presuan subong.
15: Ari kita subong sa police station, sa preso na.
0: Sa dos ka, sa dos?
15: Ano?
0: Police station to ka?
15: Yeah, police station to kagiba. Sige, balita ta dulong sa kaluan sang DTX 513 pa yung may sa DTX 500 capsule. Flash report ako si Kagiba Berto Gakit. Oy, shout out lang ko mati ito mo si Kagawad Robel Ixanes ng Gakit para sa kambing nga balita sa Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News, Adam.
0: K5 News FM. Manabog kayo salamat Kaki 5 Berto Gakit sa imo sininga plus report mga Kaki 5. O dulayan ang ginapusasan subungaw. Ha? Manukot ka lang pusasan ka gin. Sige ah. Stephen Wu siya wu. Subong lain ang alay niya si Stephen Park Lim Hu. Porte me si Stephen Wu siya wu. Arreglado. Sige ah. I-check na lang mga kakibab, si Kaki 5, Berto Gakit. Berto Gakit.
1: Vincent Dominic Coralde.
0: Vincent Dominic Medina Coralde. Makomersyal kita, Anay. O sige, makomersyal kita, Anay. Mga Kaki 5, balik kayo kita matapos ini.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
18: Extend. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Pangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5
21: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga.
0: Areglado mga ka-K5, balik na kita sa atong sining pagpangalaga. Dala 5-9 na. Ma-check na kita sa atong sining patrol. K5, Vincent Dominic Medina, Coral din. Sa Bantay Mercado Updates.
21: K5 Bantay Mercado Updates.

0: tayo merkado.
1: Robert Picardo.
2: Ah, Papang Vincent, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Kakipay Babes, Kakipay Robert, alas 4.30 na, Kakipay Babes, Kakipay Robert, ay ning area, Dre, sa may isdaan. Hindi mo lang makita ang mga isda, Kakipay Babes.
2: Ah.
3: Ang spot nga mo, Dre, kung makita ang mga palad, mga tapangko, yung mga isda, excuse me, mga Kakipay na ton, Dre, sa may Lagwarta, Dre, sa may, Kakipay Babes, sa may Mercedes Avenue. Ang aton nga presyo sang ilak 350 ilak ha, makita naton sa live mga Kaki 5 kada mo gamon monitor sa may Bago Black Kaki 5 babes. Mga aliado family dira, mga taga dira sa Bago ga panguma kada aga ga pamatigis sang presyo sa merkado Kaki 5 babes. Ara lison makita naton lison Kaki 5 babes. 350 ang kilo Kaki 5 babes, Kaki 5 Robert. Kagang aton nga munabi alubalay, alubalay mga Kaki 5 350 man.
2: Ano alubalay?
0: Olibalay.
3: Olibalay. Olibalay ni kun alubalay, sir.
2: Olibalay.
3: Olibalay. Olibalay.
0: Olibalay bala.
2: Ah.
0: Nami ina sa kay
3: Amo sa Kaki 5 babes oh.
0: Lambiyaw kun gagmay. May guray-guray na kilid niya.
3: Olibalay na.
0: Ah, hindi. Daulatab gali, daulatab. Daulatab siya.
3: Imbis sa makwanda mo.
0: Ang latab na, pad. Ang olibalay, medyo laba. Kagnalagko.
3: May lapad man, Dre. May aring magkita, Dre, Kakipay Babes. May pugaw. Ang pugaw, 300 kada kilo.
2: Olibalay, gali na.
3: Tabang po.
0: Ang hambal nila malasay na ang isda pero ginabakal ko na siya kaya nanamian ko siya ng isda.
3: Ilak kaki pa babes.
0: Ano na yung nakuyaw? Putian?
3: Hindi, palado. Palado?
2: Palad na.
3: Palad.
2: Palad ang gusto ko.
0: Palad ni Sinuna.
3: Palad ni pre ano dre
0: palad ni Chuli Colado.
3: Oh, palad ni Chuli Colado. Tag palad ni siya una sa Panta Barco. Kaki Pay Babes.
0: Paborito.
3: Oh. Ari ah, 200 ni Kaki Pay Babes.
0: Ginoyatan mo
3: pagkaisda niyo.
0: Ano na pula po?
3: Ha? Oh.
0: Ano na?
3: Kuwali sa ano ganyo? Tapangko.
0: Arang puti, okay. Amo na.
3: 250.
0: Oo, arang putian.
3: Tapangko.
0: Yan yung sa toomo bla, yung ano ni? Ang dako-dako ni?
3: Yan yun, yun.
0: Putian?
3: Oo, kuhani siya ng, kunti ko magsala, ano ni gani?
0: Putian?
3: Lison.
2: Lison.
0: Ampahan. Ampahan na yan. Lain ang itulas ang putian. Humok ng tulan. Bisan, pag sabaw mo na, pagbukal, humok ng tulan, di kaya mabukog. Lain sang ulibalay.
3: Yan, tatangan mo, ano yung...
0: Kamatis batuan, ah.
3: Kamatis batuan.
0: Katumbal nga paitan, bla.
3: Paitan.
0: Tapos, kundi-kundi magsabaw na sa... Do mapakaldo ka na sila tapos ano ganin yung supon sila
3: kag magpakoribong kag magimog wagot bata gwapo champion o 200 kilo all muli goro magdagan mga pila 0-200 goray ang presyo ay labot goro mga 600 kikipay babe sa bugato
0: may gliog lang ko ibutang na may kay makatalikod na karon ng tagiya. Madi madulap lang. Madi madulap lang. Ampahan, bla.
3: On mo niya sa doon lao dito. Kampi ni Kaki Pay Babes. Kilo.
0: May ara na isa kakilo, aw. Huwag ko, may manugluto lang to tani.
3: Mga tatlo kakilo.
0: Tagpilang kilo na? Tagpilang kilo?
3: Dos.
0: Dosintos?
3: Dosintos ang kilo.
0: Te, ma...
3: 300. 350. 350 siya, no? 250.
0: Top 50. Makuha tani isa kilo kung may lutuan tadi galing wala man. Okay, may lang ba?
3: Basta kung ready ang pwesto dere. Ang mga isda ang atap ko kay Pepe Babes, kay Pepe Robert. Dere sa may Mercedes Avenue.
0: Pilay mo kakilo karon baklon sa gabi?
3: kung kumiyo, babilin eh.
0: Oo, pilay mo.
3: Malagaw pa tanga dahan.
0: Pilay mo, gani kilo.
3: Sa kilo, guro.
0: Oo, sige ah. Pasabaw kag?
3: Kagbag pa ko ribong, kagmagi mo. Patagwa po ako si... May patagwa po, gagataki ko pa rin.
0: Di pwede man nakapasabaw sa palad?
3: Pwede.
0: Oo.
3: Oo, pwede.
0: Sige, sige.
3: Parang hindi, ito bang rosemary mo?
0: Kugaw, ah. Kugaw.
3: Pigaw?
0: Kugaw.
3: Kugaw.
0: Kugaw.
3: Kugaw.
0: Oo. Mga pamilya na sang bangros. Oo.
3: Kugaw galing 300. Kugaw na. Ari ka naman dito, ato mo ng pwesto mo. Ari na naman yung karo. Tawa rin.
0: Oo.
3: Oo. Ano naman dito, kakay pa, babes.
0: Patamiyawa, anay na, babe. Patamiyawa.
3: Ari kami din. Dito kami sa isa. Ang katunda na ibang
0: pala. Ano? Style. Kay pa, Vincent, natin, paano magbaligya? Paano magbaligya? Isda nga makumbinsi ang ano?
3: Ano isda ko?
0: Paano? Dali lang.
3: Igaw.
0: Kay Pai Vincent, paano magbaligyan nato niyo kung binsigid ang customer? Sige, Ben, natin testing, Ben.
3: Oh,
0: singgit-singgit, Ben.
3: Mga isa, maroon na pigaw. Kapte, Vlad, ano ba ito, Vlad?
1: Hindi na ko pang.
3: Hindi, may iba, worth 3 ako kapatang. Uy, may harap pa ito. Mga 3 days, ah. Auto days, 3 days, ah, mga kuwala. Pabala, Dol, pampagising, Dol.
0: Oo.
3: Gatindog na buto ko, Dol.
1: Ay, kaka.
0: May ipatindog siya nga kandidato para sa iya nga boto. Sige. Kidaw daw ay ko ka way ko kango pinatuon sa bungol ko kina. Sige.
3: Kami nga mga presyon ay kagipa babes ginadulong sa inyo sa Riwata. Sa Clinical Deo Fresh, hindi lang pampahamot, 24 oras, kundi kila paputi pang inyo ilok, mga kakipay ba? Clinical Deo Fresh, kakipay babes, kakipay Robert, available dra sa may Juliano Store, sa may Barangay Villamonte, kakipay babes, kakipay Robert, sa may Barangay Sumag, Sheila Trading, kagya Jember Marketing, may tamlaon nato na itong mga amigo dra, kakipay babes, si Manuel Ramos, Jumel Ramos, Toto Preyas, sila ni Boss Erwin Kapada, sila ni Gaspar Coronel, pagang atong mga amigo dira sa Jimber Marketing, sila ni Tage, mga Jimber Boys, dira mga Kibay Babes.
0: May mabakal o may mabakal?
3: So kag sa atong mga amigo dira, sila ni Friends, sila ni Tatay Gideon, Cooking Store, kag Ma'am Cecil Boss George, Giovanni Cordero, sila ni Ma'am Arlene Canoy, Ma'am Edith Labinuman, kay sila ni Ma'am Mary Dre kakipay babes kipay Robert nag-monitor gate sa aton hindi magalipat dahil Marden
0: Benz kadlaw man si Jobe kabanya pinyapil sang pagpatindog kuno sang kandidato nga para git sa iyang buto.
2: Bo nabatian gito ni Mr. and Mrs. Elmer and Nili Porgadilla.
0: Si Ma'am Marilyn Karanta gani at tigid ya talinga ya ya. Pag si Jim Mutasino Arroyo tagsing sang ila pa matinahan ko no.
2: Active eh.
0: Active.
3: Maninoy Mani, pila mo ka kipa babes, ka kipa Roberta, may nga, gada Maninoy Mani, Ma'am Priskin.
2: Why siguro makabati ito?
0: Nag-extend po supplemento siguro.
3: Nag-extend ka na, kay ginbaligyan na ito.
0: Pero din, ang extend para kay Mr. kung para kay Mrs.
3: Pariyo. Mapalalaki, mapaka-babae, mapalalaki.
0: Hindi ko nag-take si Mr. sang extend food supplement para ina kay sino?
3: Para kay Mrs.
0: Na.
3: Yung mga kasi 5 na ito. Ang extend na ito na, hindi lang para kay Mr. Pwede man kay Mrs.
2: Daw si George Lauso man na.
3: Hindi ang maraming kipi babe. Sara na lang si Ma'am Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez. Sila ni Bons Bachoyan, kay kipi babe. Kaling sa may Roscalduan, dari sa Libertad Public Market, Kunsing Eatery, Parinos Eatery, Mami Kate Citeri, Ma'am Kat, dira kag Ma'am Bibing aramang kag K58 nagmonitor gid sila. Kag si Jimmy, Jimmy kag K58 nagmonitor man sa aton. Kag si Ma'am Jane, Jane, Mary Jane na kondriya.
2: Ma'am LB to pass dira sa May Vista Alegre may nga galanda.
3: Oy, Erwin, sim kag K58 ang aton nga kansi di masalingan, dira sa Brito, sa masalingan mga kag K5. Basically, John, di makalipat, Mr. Bros, mga kakipay pa, aras sa Tubangbang City, Bago City. Basically, John, Tubang, dira sa may Marineta Street, mga kakipay, proklusyon ng barangay 36, nagaragumo, nagaragakalit yung baboy, abing kong may mga pason ko mo dira. Abing pagpamasyado ko, Ma'am Rose Gomez, makapangayo pa kamutus ko ito, manamit pa nga litsyon baboy ang maaguman nyo, mga kakipay. Basically, John, mga kakipay, kakipay, babes, kakipay, Robert.
2: Ay, ayos, ayos, ayos.
0: Ano ni salisihan? Boom, bro. Kasubo mo ni kanta man. Boy, wow, grabe kasubo ni kanta ma mobra. Nang malamig na halik o napakalungkot.

0: solo.
1: Oh, Mita.
2: Ah, a ver.
1: Nang akoy.
3: Lumuha. Akoy lumuha. Pagkas, wala na akong magagawa.
1: Grabe ka, Subo. Tama na. Nagatulo-luha ko kay Bebintin.
3: Lumuha. Pagkas, wala na akong magagawa.
1: Korea ini isang isa kabana nga nag-abroad. Pero sang uli higindulong sang asawa, sang aran na ako sa bintana sa aeroplano, nakita niya na ginaakbayan na galiya ang iyang asawa. Oo.
2: Amo to yung sininga. Amo to galing rason. Lumuha! Ako'y lumuha!
4: Ang gata-tatanoy, kamusta
1: na? Nang ako'y sumakay na sa aeroplanong kay ganda, ika'y tuwang-tuwa. Pagkat masunod mo na ang lahat, nang layaw mo'y malayang magagawa.
3: Kung nakatanggap ng sulat
1: mula
3: ng ating anak.
1: Oh, ano ka
3: na? Panganay natin at ang sabi niya, ita'y madalas kami ngayong di kumakain.
1: Wow.
3: Pagkat ang nanay ko, ita'y ay hindi na umuwi sa atin.
1: Oh, tugunan ko. Lumuha, ako'y lumuha, pagkat wala na akong magagawa. Tama na kay Doga.
2: Tama na kay si Mita. Si Mita ka pang lingling si Mitas.
1: Wala ko di dala panyo kag tissue paper. Uli-uliog lang.
2: Basi ma-restrict na di blan.
4: Pagdama na may ka T5 nakasakay ka na sa aeroplano. Ano man, grap, nakita mo nagbayan si Mrs.
1: Wala, gabalikin ka.
4: Naka-take-off na blan sa aeroplano.
1: Uy, kunay si kasalapo sang kanta nga pariyuni nga halikan ka kuno malamig na halik. Oh, tisi pa bala. Balikdan mo sawa mo. Iba niya, kanami man sang kanta, pero niya daw kasubo niya. iba niya daw kanami lang. Living in a jet plane, please tell me. Please tell me lang ni. I don't know.
2: May
1: reaction back again.
2: No, may reaction to si Don Luis Gantalaw to yung sugar bali.
1: No.
2: Dakong buto.
1: Actually, sala ng term nga dako nga buto. Damo nga buto.
2: Damo.
1: Oh.
2: Di, mas nakalamang si mo.
1: Oh, nakalamang.
2: Gamay ang sapiak nga buto.
1: Dako ya buto. No.
2: Dako buto ya.
1: Sige. Iluha na lang na. Liwat mi, lumuha mi. Chorus. Liyog lang ko na hawani na dang kwan hawani na tubang ka isdaan kay karamayon na may mabakala. Sige na. Thank you, Kipay Benson.
4: Opo sa patrol, kaki-5 car lang may defensor. Rin naman si kaki-5 Benson, kural di para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News.
5: K5, Bantay, Merkado.
2: Perte, lumuha.
1: Ang ligat niya. Ang ligat niya, lumuha man to. Lumuha man ako. Nang dahil sa inyo. At lumuha man niya. Lumuha!
2: Si Rowena Villaran Ribeto. Cecilia Banson, Gloria Banaag, Cirilla Tumpag, Mayang Aga, si Pretty MK, Cecilia Banson, si Anjay Aloy, ara na sila mga kaki-5.
1: Sinanay ko ano tuyo man kadlaw ni sinanay Sanitigan. Sa Sanitigan. Maria ano? Sanitigan. Ayun to Maria P. Sanitigan. Thank you.
2: Si Anita Valdez. Aral si Anita Valdez. Si, yo, si Lucy Janson. Nya ayos ha sila ni Gina Purano. Marilyn Caranza. Puro ayos man lang sila.
1: Ayos man yung tanan.
2: Ma'am Elby Tupas, ang ba't anong reaksyon niya?
1: Actually, hindi lang ayos na ayos kay Ma'am Elby Tupas. Ano? Hindi lang ayos, kundi ano? Ayos-ayos.
2: Ma'am Elby Tupas, ayos-ayos.
1: Ayos-ayos.
2: Ayosin
1: nga. Ayosin natin itong problema.
2: Ayosin.
1: Rachel Pianoche, mayroon aga sa 27.
2: Areglado, sige. Mga kaki-five sa ato sininga mga suki nga mga tagpalamati. I-check ta na nga ato sininga mga reporter. I-check ta na mga kaki-five. Si kaki-five Carla May, Defensor. Iunahunta na si Akwan. Ara si Carla. Sige. Unahunta na si Red Salgado, mga kaki-five. Kaya... angot sining disgrasya mga kaki-five sa motorsiklo ining pag overshoot sa kurbada mga kaki-five. Why makapakwan? Why makabalansi mga kaki-five na overshoot siya? Why siya maka ano na makamaneuver sang iya sining manubila? Na short ang iya sining balancing. Why sa ka pa balance mayo? Mga kaki-five. Paglikoya, why sa kabawi? Na-overshoot sa mga kaki-five sa kurbada. Dira sa may barangay Granada, kagalangilan nga dalang nga kurbadahon, mga kaki-five. So kamustahan na to nini mga kaki-five kung kamusta ning biktima? Ari si kaki-five Red Salgado sa report.
0: K-5 News FM. Kampyon Report.
2: Papang Red.
6: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa number one nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita, sumung pahanumdom na naman sa mga driver sa motorsiklo. Kaman sa nagligad nga adlaw, Agosto 15, Sabado, dragid pa sa alas 8 sa gabi, may isa na naman ka single nga motorsiklo ang nag-overshoot. Dira sa Maydalan, Granada, Alangilan Road, KK5 Babes and KK5 Robert. So, ining driver sa motorsiklo, actually may back rider ini siya gikan ini sila sa ibabaw nga bahin sang dalan dira sa may Alangilan area sang ini silang papanaog dira sa may kurbada malapit sa entrance sang Cerrito Heights nag-overshoot ining driver ti ang iya sininga angkas nga si alias Alberto ang naglabog apang ti luwas ang iya sinikayong tangan pero ining driver gikilala ka si alias Aiko 31 anyos ang bumunggo dira sa postis ang signage. Kaya kay 5 Babes, kay 5 Robert, nakaangkod na niya sang pila sa iya sining ulo. Nga ti, as alleged, daw nabuka ang iya sining magulot kay 5 Babes and KK5 Robert bangod wala sa mga nasuksok iyang helmet. Ini siya ang ginrespondiyan gilayon sa rescue team dra sa mga Granada ang gindala sa ospital apang tungod sa iya sininaangkod nga pilas sa ulo ini siya ang ginbawian sang kabuhi KK5 Babes and KK5 Robert. So sa liwat pahanumdumgid sa katong sininga mga kapulisan sa katong sininga traffic enforcement unit sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla nga dapat isuksok ang helmet maghinay, magpadalagan sa motorsiklo, labi na kung kurbada ang dalan, agud balikawan ang aksidente. So, muna ito sa nga balita, kamadulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, kinadulong sa aton sa Power Trio, ang aton sininga DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kaupon sa patrol ka K5 Vincent Guralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Balita FM.
2: Manabog kayo, salamat kaki-five Red Salgado, mga kaki-five. Ay, kaluluhoy man niyan drivers ang mga motorsiklo niyo. Halong-halong git mga kaki-five, ha. Extra halong gate ko magdala ka sa motor, labi na gate so kung sa kurba dahon ta. Apin pa ko mag inulan, danlog ang dalan, extra halong gate mga kakifay. Isa lang kabuhi ta mga kakifay. Nakasalalay pa yung aton sining mga pamilya sa aton. Kita ang king of the family. Provider.
7: Breadwinner.
2: Breadwinner. Terrible. No? Joanne Espelita, Juanita Lona, Janet Hivaler, Nilo Ducay, Kuya Rico, Ate Renef, mayong aga dira sa may GR Torres. Mayong aga lang sa aton mga tagpalamati dira sa may Banagua. Sa kay Joanne Espelita. Parikoy! Mayong aga lang sa kay paring Joanne Espelita.
1: Ay, gamay, may ngaga kang si Engineer Herotse sa kapihan sa Alihis. Hindi, bilyes na dira sa Bangga Busay, Kabog, Kagnanit, Kursiga sa City Village, kag si Tuna Kango.
2: Oy, si Ma'am na Esperanza Hinsule, Madam, kamusta ka na da? Mayo lang nga lagaw-lagaw dira sa Las Vegas, Nevada. Enjoy ka mo daw po ang imo sing pamilya. Sige. Good morning. Si Rhea Contever, good morning lang. Juanita Lona, mayong aga. Sige, i-check ta na mga Kaki 5. Si Kaki 5, Carla May Defensor. Ido ko nung nga nagabusong o pilason matapos nga ginlampusan sa nga salsalon. Ay kaluluoy man niyang nga nga ginalita na ginilang ido niya man. Ang ido nga ay nagapangilabot yan, gabusong pa.
1: Sa Kalinga, paborit, palangga ginil sa mga tao tong ido. Kay paborito gid nila Kakipe Babes ang
2: naga-duplicate ang kay ang tingog ni kun gasulod oh.
1: Gasulod, gasulod.
2: Tingog ni anong gasulod?
1: Wala di. Mo.
2: Ha.
1: Wala di, wala di.
2: Wala.
1: Pasay mo cellphone Sir Babes.
2: Wala man di. Paano ko?
1: Dira ko sa isa. Sa ka cellphone. Ara na.
2: Ara.
1: Ara man lang. Nung balita to si Kipe Babe.
2: Okay, sige.
1: Sabi ko si Tamburok. Ah, Tamburok.
2: Kaki 5, Carla May Defensor. Mga Kaki 5, mamatian na to ng ining kwan, investigasyon. Kay ido nga nagabusong linampusan kasalsalon mga Kaki 5. Oh.
0: FM Kampyon Kampyon Report.
8: Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert. Yes. So Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert naging kumpirmar diri sa nga Baka Project PH diri sa syudad sa nga Bacolod. Isa gali ka metal ang gingamit sa pagsakit diri sa isa ka ido diri sa syudad sa Bacolod. Metal bar Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert ang ginhanot ni kay Alia kay Lakrat no ng ito sa area sa nga barangay Tangubag Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Roberta. So padayon no nga nagapakibato o nga nagapakibato ang isa ka ito nga nagabuso nga matapos ini nga nakaangkon sang ruptured cornea.
2: Boy.
8: Fractured cheekbone kag injured leg bangon nga tigil ng pusan ini siya sa salsalon hindi galigya dos por dos kundi salsalon na Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Roberta.
2: Grabe,
8: man. Yung nagkaiksahano na lang ini siya, kumbaga ti doang ay ka-straight dog ini siya Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Roberta. Kaya tiyan nagapanag-iya, inigali sa iya, amo ang napatay na. So wala na sa may nagapanag-iya sa iya Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Roberta. So tiyan mo ni, nga padayon nga gina investigahan sa back project PH at the same time ang aton man sininga vet diri sa syudad sa nga Bacolod inakuhaan pa ini asang video ang ginhibo nga asang lalaki kag ginpunggan ng ini sa isa ka concerned citizen Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Roberta. So sa idalom sa Republic Act 8485 upon the Animal Welfare Act 1998 hugot git iniya nga ginadumilian ang pagsakit sa mga sapat kung sa hindi ang madakpan magabayad inisang multa kag mapriso Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert. So muna hibaloon nato na kung ano ni ang mangin disposisyon sinisang isa kalalaki nga nagsakit sa ido Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert. Imagine nagkatulog lang iniyang ido iya hilabtan mo napusan mo yan sa salsa.
2: Kining ko yung naging iyang...
8: Aha. Oo, kundi kung pwede lang man, o namo nga himuon, di sa wayon mag-ido. Eh, kung hindi ko basi kung kinanglan mo ang lugar, o kung basi kung arada sa ginaagyan mo, sa wayon mo lang yun, eh, hindi mo yung pag-sakiton. Kasi hindi naka-insindi man ini ang ido, pag isa pati may amo, hindi siya gali before.
2: Aha.
8: So, tip ni Gurado, yung kikife babe sa kikife Robert, isan pa paano na train man siguro ini nga ido bala, no, hindi lang niya siling lapusan mo gidyan sa gilayon. So, amo ni ang sitwasyon subong sa ido, ano na ini siya, nagpakigbato, at the same time, may labot sa ginapatsang yung pilas, ginagabusong pag-ini siya kikifay babe sa kikifay Robert. So, mula na, binkompirmar sa Back PH Project, o kung Back Project PH, nga sa salon, hindi dos por dos ang ginhano sa sininga ido kikifay babe sa kikifay Robert. So, tika ba'y pa, nga wala na sa mga kasapatan, yung ginasakit. Pwede mo lang masaway, mapati lang kita iya sapat na kikifay babe sa kikifay Robert.
2: Paano ka magsaway si ido man?
8: Saway yun.
2: Amo na?
8: Di mo na bigay babe sa kikifay
2: Robert. Ang manok abi magagsulod sa balay mo, susulod sa balay mo. Paano mo tabugon?
8: Tabugon mo gid ya kay kikifay babe sa kikifay Robert. Ang usual yung ginatabog sa ning mga kauturan sa mga ito
2: Agale. Ako lain.
8: Hindi mo lang yung pagpatupan.
2: Lain ko yung magtabog ka manok.
1: Ano yung maya?
2: Ako niyan ya. Uy, manok! May kalabalada!
1: So! Oh. Nga, so, no? Naandaan ng so. May kada...
2: Manok! Uy, manok!
1: Naman niya, sili!
2: May kalabalada sa kusina!
1: Anyway, kaludo ay isang sitwasyon sang ido.
2: Ahay.
1: Sila nagkakabuhi man nimo.
2: Actually, ido hindi dapat sakiton ng ido. Kaya iti, amo na nga, ton nga, ang ido, mayo, nagagabulig na mo. Sobra pa na sa tao mo. Ang sapat, daw tao man.
1: Dapat hindi nila nipagsakiton ng ido.
2: Pero ang tao daw sapat.
1: Hindi nila pagsakiton ng ido. Kung pwede, ikilawin na lang nila. Salamat, ma'am. Sige, Carla.
8: Yes, so Kikifay Babes sa Kikifay Robert report gikan sa patrol. Upon sa patrol Kikifay Vincent Coral, dahil nga balita, kadulong sa inyong sanggiriak sa Vanded Mighty Sika G3 Bayo. Ini sa Kikifay Pera Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Wala po kaya salamat ka K5 Carla May Defensor. May Gursal Awiro, Joel Balaong. Mayang agalanda sa imo. Sige, dire na kita mga kakifive sa atong sining K5 kamustahan. Lida Sigurado, Evelyn Moyko, May Jean Aguilar, May Regine Abrasado, kag Janet Pagunzan, may nga galanda. Mildred Mendoza and Mylene Baluntong, dira sa may Porok Mabinuligon 2 sa Sumag.
1: Almonicar family sa Katiringban, Vista Alegre, kag kay Shasat family. And of course, Jocelyn Flores, Melanie Alibawan, Marian Jody, kag Juhon Sai Lani, Tres Adelma Robes. May aga.
2: Sa mga cases na tondera sa Purok Mabinuligon. Kag dira sa may Gonzaga, kahapon ti nakamiting kita naghapon sa may Gonzaga. Cases Gonzaga sa kay May Dagay, sa tanantandera mga cases member, may aga lang na. Sige! Ay, ari na kita mga kakifive. Sino naka-standby? Subong kakifive, Ethan? I-check na mga K5 ang atong sining mga sister station. Dili na kita sa atong sining K5 kamustahan. Unahon na ito ng antike sa sining mga tinon. Antike, Tambalang, Nismar, Sir Nestor Ansel Milmar.
7: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, K5 Western Visayas. Manayanaya ang amon nga adlaw kang

0: Salamat gid antike ako na Kapiz Sir Jobert Lago katuan tanang kalibo mga kakefab Sir Michael Celorio kalibo.
1: Morning kay Feb Sir Bisayas Negros Island Region Sir ABP good morning antike Rojas kan Bacolod champion ng signal manayanayang champo di Samon naka-DTX coffee mix nakita kag naka-Dtribayo ah. Champion ng signal balik sa imo Daddy Babe Sir Robert.
0: Salamat gid Sir Michael Celorio mga kakifab sa kalibo kadto ang tanang aton Iloilo ang Iloilo Sir Ray SP Haumalay Iloilo.
2: A pleasant morning everyone and we would like to greet you a blessed Monday morning. We are okay here in Iloilo City and we're just done drinking our DTX coffee mix. Back to you Mr. Babes Gantala.
0: Champion.
3: Ayaw!
0: Sige. Arreglado, salamat gid Sir Ray SP Haumalay mga Kaki 5. Una-una to ng Antique. Sa pila mga mga balita din sa Antique, Sir Milmar and Sir Nestor.
4: Our latest news and event here in Antique are the following.
5: Gave Western Visayas and Negros Island Region. Baunag viral ang sangka barangay kapitan dyan sa may barangay Udyong sa may Sibalem. Matapos kinbidyuhan nga nagabit-bit kag ginapahayag ng hanaknok binangon sa highway sa mga sukit at kagpinalangga ng mga kasimanwa o garing sa Batnikap ginapamahog na lang jakay bangod nga tuman kagahod ang mga naga racing drag racing sa highway alas 11 pasado ron kang kagabihon pero gapinaburhot pasanda kang motor dyan sa may area kang Sibalem, Bilison, kag San Jose ng highway. Ginguaan ni Kap kaging hunusan kang atalibong gahining-hining. Nagpuron tatman sanda ka racing sa atin ng mga kauturan kag mga kasimati. Ang bal ni Kap, sigihan nyo pa istorbo ang obra nyo sa mga tawo kag sa akin ng mga pumuluyo.
6: Kung sa Sibalem, si Kapitan Iscares may talibang, sa Hamtik, may isara ka bata, ginbuno na ang anang kaugalingang amay, kang nagligad niya Sabado kang gabi sa may barangay Mapatag, Hamtik. Ang amay nagaedad kang 56 anyos, samtang ang suspect 29 anyos. Sa taladura pa mamanaan ang rason kung andat gin... buno kang batang anang amay samtang dyan nga naga pahalay-halay na igo ang dyan amay sa anang nawala nga alima kag sa tulad padayon nga ginabulong sa ospital.
5: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Back to you Daddy Babes.
0: Salamat kay Antique. Tambalang Nismar mga kaki 5 gatoan aton ang Kapiz Sir Jobert Lago Kapiz.
7: Good morning once again kay ABP. Aton mga nagapangon ng mga balita kag informasyon diri sa probinsya sang Kapis mga K5 duha kasi parado yagin patigayon nga operasyon sang aton mga katapos sang kapulisan kalakip man ang regional mobile group mga K5 samon sa probinsya sang Kapis sang tinilid ng adlaw masobra 3 milyones nga balor sang droga na recover sang aton mga katapos sang kapulisan sa banwa sang Panitan at the same time sa banwa sang Mambusaw. Ini ang ginhimo magkatuhay nga oras sang operasyon sang aton mga katapos sang kapulisan wherein nakakuha sila sang nagkalain-lain nga armas, granada kag kalakip man ining worth 3 million nga droga mga K5. Inasambit nga duha ka mga persona ang ara sa listahan sang aton sa mga tapos ang kapulisan regional level na ni ang ila sining record mga ka K5 na kina monitor sang aton sa mga tapos ang kapulisan. Wala madakpan ang suspitsado nga ara sa search warrant mga ka K5 diri sa banwa sang Panitan Parintini na blus ang isang kakapitan diri sa barangay Bahit Panitan Kapis. Samtang dugang pa mga balita mga K5 bag-o nga pasilidad para sa aton sini nga mga PDLs diri sa Kapis ginaumpisahan na hindi matapos ang problema namon diri sa probinsya sang Kapis nga ara sa Kapis Rehabilitation Center nga kadamuon sa amon priso insaylo na ini sa management mga ka K5 sa

0: aton sa ning Bureau of Jail Management and Penology. Padungtuman nga ang amon sa ning probinsya hindi kaya na nga mag baton sa kanamuon nga mga priso mga ka K5 pagsiwas diri matapos nga talupang danman sa provincial government nga ang druga ara mismo sa CRC or Capiz Rehabilitation Center. Ibutang ining mga nasambit ka mga PDLs dito na sa bahin sang Banwa sa Dumalag Capiz mga ka K5. Amo na mga nagapangunang balita diri sa amon sa Capiz sa Sulod sang Rojas. Back to you.
1: Madamog yung salamat ka K5 Jobert Lago, Sir Jobert sa Capiz, mga ka K5 kadoan na doon ang Iloilo, Sir Ray SP Hamalay, Iloilo.
2: If you don't have brain, just fuck, go away. Do you know the Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you to the court of judge.
3: No to? No,
2: and if you don't want neither, I don't want also. Then let's stop the discussion. Nag-walk out ang has nga Norwegian investor matapos mag-ili English-English sa public hearing kagagintawag nga wala sa mga utok ang mga pumuluyo kagang mga katapo sa media nga nag-attento sa public hearing. Sa ipatukod kuntani nga AI data center sa may Banwasang Uton Iloilo mga kakipipe. No? Muna nga hindi ka mong matingala kina nag-English-English ko na ubos ang balon ko nga gamay ng English sa discussion ko ni Kainaw sa akong mga kakipipe. No? Matapos mag-walk out mga kakipipe, ginagas ang katapos ang media ining si Daniel Stephen Robertson. No? Sa ton sining mga ka K5 parinti ni Goroni ka K5 Robert Pacardo kay Robert Stein ang iya sining apelyido, no? Taga Norway, ang investor sang Norway Green Energy. Kung madumdumanyo ang Paxilica, isa ina ka AI data center nga gina gusto nga matabo ni President Marcos nga ipatukod dito sa may Tarlac. Di karon for the first time tanay nga may AI data center diri sa may Iloilo, particular na sa may Banwasang Uton. O galing pa public hearing, napikon ining investor nga si Daniel Stephen Robertson sa una pala nga pamangkot sa mga pumuluyo. Amo nang ambalya ka ko hindi yo gusto. Hindi ko man gusto eh. Dio ta taon ta ning diskusyon. Oh. In English, if you don't want, I don't want either. So let's up this discussion.
3: So what is your purpose? You are here.
2: So karon, plano sang saguriang bayan nga i-deklara nga persona non grata ining si Robert Pacardo.
3: Kayo no?
2: So amo na mga balita na mo dere sa sudan ka probinsya sa Iloilo. Back to you, my friend.
1: Madamong ikaw, salamat kaki five bre. Ay, oh, sige. Katuan na to ng Kalibo, mga kaki five. Sir Michael Celorio, Kalibo.
4: Good morning, ladies and gentlemen. My English is only good for 3 minutes. Oh, kasuspek sa pag-bomb threat diri sa Banwa sang Kalibo kag probinsya Aklan, nadakpan na sang kapulisan. Oh, ang isa ni ang 16 anyos ni, hambal niya tripping lang. Amo ni siya ang suspect sa Pook Integrated School, nadakpan siya paagi sa pag-trace ang aton na mga kapulisan, mga ka-K5 kag isa, agin papanaogan man sang warrant of arrest ang 27 anyos nga si Van Alduin. Pamangkot siya kung anong rason niya sa bomb threat, tripping man gyapon. Amo ni makasulubo kay kadako sang perwisyo ginhatag nila sa mga eskwelahan niya gin na bomb threat nila kag sa subong nagapangatubang sila sang kaso mga ka K5. Isa man ka masubo nga balita di kay nagligan niya adlaw may isa ka turista linda sa Bacolod da di Babe si Robert nang patay din na lumos di sa isla sang Boracay. Ang victim diyan di taga Bacolod city ni siya gagin na CPR man isang mga taga Emdera Rimo pero gindeklara ini nga DOA mga ka K5 no sa hospital kag nagapadayon pa subo ang investigasyon sang ato na kapulisan in connection sa nasabitan nga droning incident. Isa man kabalay nasunog di ang tawo 86 anyos nga tigulang ginbuligan lang siya nga makagwa man sa iya balay nga nasunog ang sunog naghalin sa ila kusina ang bago naka-report sa Bureau of Fire alas 4 no sang hapon kay ang sunog natabo sa kuan mga alas 12 di sipot gid ang balay eh. Amo na mga balita di sa imo. That's all Fox, balik sa imo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio, mga kaki 5 diri sa amon mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod eh. Ining isa ka lalaki o pilason matapos maaksidente mga kaki 5 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining biktima nga nagasakay sa yasin nga motorsiklo kag na disgrasya sa bahin sa may barangay Granada kag Alangilan Road sa entrance kaya mismo diri sa may Charito Heights mga kaki 5 sa may barangay Granada siyudad sa Bacolod mga kaki 5. Ginkilala ang biktima kay alias Aiko 31 anyos kung sinin back rider sini amo si alias Alberto mga kakibay. Base sa investigasyon, nadulaan sang control ang driver nga na overshoot sa gutter kag biktima kag nakaangkon sang mga samad sa iya sining kalawasan mga kakibay. Galayo naman nini nga gindala sa ospital ang pilason nga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong.
5: Tapya kabahin, most wanted person namon ika number 4 diri sa Negros Island region na dakpan didto sa Bukidnon kag ini siya ang may kaso nga rebellion. Na dakpan ini siya sa Malaybalay Bukidnon sa tuong Agosto 14 ining 57 anyos nga si alias Gwen nga may kaso nga rebellion o insurrection sa idalom sang Article 134 sang revised penal code. Kag ini siya ang nakigbahin sa naglunta niya engkwentro sang Communist New People's Army Terrorist Group kag mga otoridad sa Manhuyod Negros Oriental sang 2019.
1: Aha, muna mga balita lamang diri sa siyudad sa Bacolod. Di ko na pag-ibalik sa inyo, mga leader, mga gentlemen. Salamat kayo, Dililor Ruas Antiki Kagkalibo. Areglado. Sige mga kaki 5 sa aton sininga pagpangalaga di na kolabos makita sa panahon may panahon pa pero hindi na aton. Mamereros Lingaya kag George Lauso dira sa may Tutong Store Barangay Granada mayong agalan da sa inyo. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod David kaki 5 calling ko biyain sa Rabanal. Bye! Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Amil Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalaw. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
7: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang-kita.

0: Walang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong lawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
5: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungado sa Lunes, Agosto 17, 2026. Makita kag mabatian man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong, dinalan.
5: Balitang Regional.
6: Babay patay matapos nga ginlutang sang kaugalingon nga bana sa Carles, Iloilo. Nagapatrolya nga Forest Rangers ang DENR patay sa Batangas.
5: Balita International.
6: Mga artworks sa Italy ginkawat.
5: Balita Sports.
6: Alex Ayala nagdaog sa Cincinnati Open Round of 64.
5: Balita Entertainment.
6: Miss Earth Indonesia 2025 nagdaliwan sa edad nga 25 anyos.
5: Balita Negosyo.
6: Kag mga tricycle driver nagapilar nga malakip sa 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginahatag sa mga jeepney driver. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
6: Bilang ka mga vendor sa Libertad Public Market sa Bacolod City nagahalong agud malikawan ang mga peke nga seasoning. Nagahalong karon ang pila ka mga manugbaliga sa Libertad Public Market sa siyudad sa Bacolod agud nga malikawan ang pagbakal kag pagbaliga sa peke nga seasoning nga Magic Sarap. Sa exclusive interview sa K5 News FM Bacolod sa pila ka mga manugbaliga, ginpahayag nga ang mga ini ang wala sa ukon nga wala na sila nagabakal sa mga nagalibod ukon indi rehistrado nga produkto. Pila man sa ila ang nakaagi na bakal sang peke nga seasoning kun sa diin mayara ini sang indi manami nga baho. Samtang isa naman ka manugbakal ang nagpahayag nga nakaagi na siya bakal sang peke nga seasoning kag malayo ini kun ikumpara sa orihinal bangod sa malain nga sabor. Madumduman gigin sungka sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG ang boxes nga nagaunod sa mga ginapatihan peke nga Maggie Magic Sarap seasoning sa Barangay 26 Bacolod City sang Biyernes nga adlaw Agosto 14. Samtang proponents ng AI data center sa Iloilo nag-walk out sa public consultation. Ginakondenara sang National Union of Journalists of the Philippines o kun NUJP Iloilo ang ginaligar pagpamuyayaw kag pagpamahog ni Daniel Stefan Robertson sa pila ka mga grupo sang media matapos ini mag-walk out sa ginpatigayon nga public consultation para sa plano nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Uton, Iloilo. Si Robertson, ang managing director sang AI data developer sang Norway Green Energy Corporation kag proponent sang nasambit nga proyekto. Sa video nga gin-upload sang NUJP Iloilo, makita ang pagtabog ni Robertson sa mga media nga tuyo magkuha sang iya pahayag. Mabatian man diri ang pagpahog sini sa mga media nga pasakaan sang kaso bangod sa ginaligar paglapas sa privacy law. Apang ginpanindugin sang grupo nga may kinamatarong ang mga media nga magpamangkot ilabi na sa may kaangtanan ini sa proyekto nga posible magka-epekto sa ila komunidad nga tuyo patindugan sang nasambit nga data center.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga. Sa dugang pa nga balitang regional babae patay matapos nga ginluthang sang kaugalingon nga bana sa Carles, Iloilo. May balita si K5 Reggie De Mayo.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Patay ang 45 anyos nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker o kun OFW sa Dubai matapos gintiro sang iya bana sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo pasado las 11 sang aga Domingo, Agosto 16. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga Agosto 11 sang nagpauli ang biktima nga si alias Rosella sa ila lugar sa sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, gikan sa Dubai. Sa diin, magasaulog kuntani isang birthday sang ila bata nga babayi, Domingo nga adlaw Agosto 16. Samtang sang Sabado, Agosto 15 sa nagpadulong ang suspect nga si Jeffrey Labos Bacardo o kung mas kilala nga si alias Ati, isa ka mangunguma, kag-residente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo, sa Banwasang Carles para sa kaadlawan sang ila anak. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, sang nagapadayon ang ila pagluto sang handa para sa ila anak, nag-istoryahanay ang mag-asawa sa idalong sang puno sang kahoy sang mangga, apang may natabo nga hindi pag-intindihanay hasta nga nag-initay sila nga duha. Ginpahayag pa ni Tingala nga natig-istorya ang biktima sa bana sini nga luyag niya kuntani nga makigbulag apang hindi mabaton sang sospek rason nga gulpi naghunos inisang caliber 45 pistol sa iyasling bag kagintiro sang makapila kabeses ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. May igo ang biktima sa iyaliog likod sang lawas kag sa iya kamota. Ginhingagaw pa inidala sang Carles MDRRMO sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Banwasang Balasan apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nahibaluan nga ikaduha na ini nga bana sang biktima kun sa diin kasado ang mga ini kag maisa sila kabata. Samtang wala naman na recover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sa krimen. Sa karon, nagapakigangot naman ang Carles Police Station sa pila ka mga istasyon sa kaiping nga kabanwahanan para sa hard pursuit operation sa suspect nga nakapalagyo. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa PAN.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Media personality ginaresto sang NBI sa ginaligar pagplano nga pagpatay sa San Miguel Leyte Mayor. May balita si K5 Roger Tilana.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Isang local media personality ng Tacloban City na kinilala sa alias Nahil ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation noong Agosto 13 sa Barangay Canap, San Miguel Leyte. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban mula sa isang reliable source, nakatanggap umano ng intelligence information ang pulisya hinggil sa umano'y planong pagpatay kay San Miguel Mayor Norman Sabdao. Batay sa aligasyon, ang umano'y kinontratang gunman mismo ang nagbigay ng impormasyon sa NBI tungkol sa planong pagpatay matapos itong makipag-ugnayan sa ensya. Sinasabing nagbigay umano si alias Hill ng 40,000 bilang paunang bayad sa gunman para patayin si Mayor Sabdao. May karagdagang 40,000 umano na ibibigay matapos may sagawa ang misyon. Bilang bahagi ng operasyon, humingi ang gunman ng karagdagang 10,000 piso kay alias Hill. Nang iabot na umano ng suspek ang pera, agad siyang inaresto ng mga operatiba ng NBI. Na-recover sa operasyon ang perang ginamit sa transaksyon, isang cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang komunikasyon at ang sasakyang ginamit ng suspek. Kinasuhan ng suspek ng attempted murder, grave threats at direct assault na may inirekomendang piyansa na abot ng 141,000 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita. Servisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Pribado nga ospital sa Palawan, ginareklamo bangod sa pagtaliwan sang 4 ka tuig nga pasyente. May balita si K5 Grace Belostrino.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nananawagan ng patas at independent na investigasyon at hustisya ang pamilya ng 4 years old na batang nasa wing matapos ma-admit sa isang pribadong ospital sa Brooks Point, Palawan. Sa isang social media post, isinalaysay ng pamilya ang sunod-sunod na pangyayari bago pumanaw ang bata at kinwestiyon ang umano'y naging monitoring at pagtugon ng ospital sa lumalalang kondisyon nito. Dahil dito kinwestiyon ng pamilya ang sapat at maayos bang na-monitor ang hydration ng bata, kung sapat ba ang fluid na naibigay sa kanya at kung agad na natukoy at na-actionan ang problema sa dextrose. Panawagan nila ang transparency, accountability at fair and independent investigation at sinabing handa nilang tanggapin ang resulta kung mapapatunayang walang naging pagkukulang. Kung mapatunayan namang may negligence, nais nilang makamit ang hustisya para sa bata.
9: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Motorista patay matapos mabunggo sa nakaparking na truck sa Gihulungan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Isang kikilakilabot na aksidente ang naganap sa Sitio Lamacan, Barangay Malusay, Gihulungan City, Negros Oriental. Alas 3:20 ng umaga noong Linggo, Agosto 16, 2026. Namatay ang motorista nga si Kyle Vincent Johan Bulado, 21 anyos, binata at residente ng Sitio Tinagdukan na Barangay Hilaitan, Gihungan City matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang truck na may namaneho ni John Rinacua Hildore, 38 anyos, residente ng Barangay Poblasyon sa parehong lungsod. Ayon na sa investigasyon ng pulisya, patungong hilaga ang biktima na bigla itong bumangga sa likuran ng isang truck na puno ng mga hayop na nakaparada sa gilid ng kalsada. Itinakbo ang biktima sa ospital, ngunit natarang dead on arrival na atan ni physician dahil sa matinding pinsalang natamo. Samantala, ang driver ng truck at ang dalawang sangkot na sasakyan ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang menor de edad nga responsable sa bomb joke sa Kalibo Aklan, ginkustodiya sa kapulisan. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
11: in custody niya. Sa motoridad, ang isa ka 16 anyos nga child in conflict with the law o kon CICL nga sa likod sa nga Facebook account nga Kalibos Patente nga nagpost ng bomb threat kontra sa Pook Integrated School. Sa bulig sang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACO, nakilala kag na-trace ang minor de edad matapos ang ginpaligay ng investigasyon sa nasambit nga post. Matandaan, bangod sa bomb threat, insuspende ang klase sa nga nasambit ng eskwelahan matapos ganang lapta online ang post nga magadala ini sa nga bomba sa campus. Sa karon, yara na sa custody yan sang Kalibo PNP ang CICL para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang Granada Armas kag masobra 3 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa kapi sa sulod sang isa kaadlaw. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
12: Duha ka si Parado nga operasyon sa kapulisan ginpatigayo sa isalamag kaadlaw sa kapis.
13: Naglabot sa basobra 3 milyon pesos nga balor sang ilegal nga droga, mga armas lutang, kag granada ang na-recover sang kapulisan sa isalamag kaadlaw Agosto 14 sa separadong operasyon sa kapis. Sa unang operasyon, ginsalakay sa mga otoridad ang balay sang ginakabig regional target listed nga drug personality. Bit-bit ang tatlo ka mga search warrant sa barangay Bahit Paritaan Kapis. Sa din target sa mga operasyon si Kenneth Campos Dorado. Sa pagalugog sa mga otoridad sa balay ni Dorado, na-recover ang bulto-bulto nga droga, isa ka granada, isa ka caliber 45 nga pistola, mga bala kag mga drug paraphernalia. Ginabulubanta, nagkabalor sa masobra 1.3 million pesos ang droga nga na-recover. Sa ikaduhang operasyon, dakop naman ang apat ka mga drugista nga lunsay ginakabig high value individual sa barangay Poblasyon Tabo, Mambusaw, Capiz. Ang nagkaladak pa na Musanday alias G, 26 anyos, subject sa operasyon, residente sa barangay Matinabo Sigma, apang temporaryo nga naga-estar sa barangay Poblasyon Tabok Mambusaw. Koy-Koy, 28 anyos, residente sa barangay Poblasyon Tabok Mambusaw. Teroy, 42 anyos, residente sa barangay Matangkong Sigma, kag alias Boss Hans, 32 anyos, residente naman sa barangay Banikaro, Has City. Na-recover sa operasyon ang kabugusan, 300 grams ang suspected shabu, kamayaras ang standard drug price nga 2,040,000 pesos nga ginakalakipan naman sang siyam tanan kasasye sa ginapatihan shabu, apat kada Thai transparent plastic bags sang suspected shabu, 12,000 pesos nga buybust money, mga cellphones, isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang, kag anong ka mga bala, kag madamo pa nga mga drug paraphernalia. Sa karon yara na mga nagkaladakpan sa kustodiya sang kapulisan kag nagkapangatubang sa nagkaigo nga panumbungon.
12: Kini si K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional pagkarera sa mga motorsiklo sa Odyong Antique, ginaproblema pagbitbit sang talibong sang kapitan sa isokon isa lang kapag pamahog. May balita si K5 Family Palanog.
2: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ngayon, punong barangay Mario Escares kang Odyong Sibalem nga isara lamang kapamahog ang pagbitbit na kang talibong sa pagsaway sa mga motorista, agad nga maghalin ang mga nagakarera sa dalanan nga anang ginasakupan kang Biyernes te gabi, Agosto 14, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay punong barangay Escares, anagin payag nga permeren lang dyan nga problema kang barangay, bangod maduro ka mga pumuluyo ang nagareklamo nga distorbo sa andang katurugon ang mga magahod nga motor nga nagakarera sa National Highway sa nasambit nga barangay. Sunod sa opisyal, nga pasado las 9 sa gabi kang nasambit nga petsa, anang nakitaan nga liwat nagatumpok ang mga motor, rason nga nagtawag dyan sa Sibalem Municipal Police Station, agad magresponde kag pag-abot kang pulis, nagharalin man ang mga dyan. Apang kang nakalumbos ang patrol, liwat nga nagbalik sa karsada ang mga motor. Dugang na pa nga kang naguli tana sa andang balay, maduro ka mga text kag tawag o kung reklamo ang anang nabaton, bangod may mga nag-test drive sa crossing aldeya pa ato sa eskwelahan. Sa alikasyon naman nga nakainam mga opisyal kang nagsaway sa mga motorista kag may bit-bit nga talibang, ginpahayag na nga pamatudan anay kang nagbaal kang video sa diina, ana dyan ginainganyo nga mag-adyo sa anang opisina agad maklaruhan ang natabo. Makita man sa video sunok na nga regyan sa idalam ang talibang kagwara tanat intensyon nga manglabo. Naman nga naghalin sa nagkalainlaing nga barangay kagbanwa ang mga nagakarera sa diin na ginaligar nga nagumpisa sa barangay Concepcion Bilison kag nagtapos sa parte kang irigasyon sa barangay Odjong. Matandaan nga katong Enero 28, may ginpanglagas ang opisyalis kang barangay Odjong imawang si Balam MPS na angat sa 8 ka mga motorsiklo nga nagakarera sa nasambit nga lugar. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang National.
2: Balitang National.
6: Nagapatrolya nga Forest Rangers ang DENR patay sa Batangas. Patay ang Forest Rangers ng Department of Environment and Natural Resources o kung DENR samtang nagapatrolya sa Forest Conservation Area sa Lipa, Batangas. Suno sa DENR Calabarzon, gilayon lang nga natumba kag nalipungan si Raymond John Lara samtang nagalibot ini kaupo ng iban pa nga Forest Ranger. Gilayon man ini nga gindala sa ospitala pang ginbawian ini sang kabuhi bangod suno sa doktor naka-experyensya ini sang heart attack. Dugang pagin pahayag man sang ahensya nga bago lang nang irregular nga trabahante ang DNR si Lara sa tung bulan sang Hunyo matapos ang 11 ka tuig na pagserbisyo sini bilang isa ka contract of service employee sa Batangas Provincial Environment and Natural Resources Office. Samtang 23 nang nagkalamatay sa Pilipinas bangod sang bagyo kaghabagat sunod sa OCD. Naglabot na sa 23 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Pilipinas kasunod sa paglasla sang bagyo nga si Luis Kagmaymay subong man sang habagat. Sunod sa report sang Office of the Civil Defense o OCD, last 6 ang aga Domingo nga adlaw Agosto 16, nagdangat sa 15 ang nagkalamatay sa probinsya sang Benguet. Tatlo ang napatay sa probinsya sang Rizal kag tatlo man ang napatay sa Batangas. Isa ka persona ang gireport ni napatay sa Quezon Province. Nagkalamatay ang mga biktima bangod sang landslides kag rock slides. Pila man sa mga nagkalamatay ang natumbahan sang kahoy na lumos kag na kuryente. Sunod sa OCD sa ang Western Visayas sa mga rehiyon nga naapektuhan sa kalamidad, magluwas sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Luzon kag Mindanao.
2: Balita International. International.
6: Sa balitang international, mga artworks sa Italy ginkawat. Apat ka obra maestra sang Renaissance painter nga si Antonello de Messina ang ginkawat sa isa ka museum sa Italy. Ang mga painting ang ginkuha sa Museo Regional de Messina ang mga nabilin sa hinimuan sang pintor nga nabilin sa iya ginkadak-an nga lugar. Lakip na diri ang duha ka mga magagmay nga painting nga nakuha sang Sicily o kung Sicilian region sang duha ka dekada na ang nagligad. Sunod sa Italian media, ginsulod sang mga kawatan ang nasambit ng museum sa tung Agosto 5 apang ginaselebrar ang isa ka national holiday sa pungsod. Ginpahayag naman na sang art crime analyst nga si Linda Albertson nga mabudlay ibaligya ang mga kinawat nga painting kag pamilyar na ini sa mata sang publiko kag masamilang ini nga ginagamit bilang collateral para sa iban nga mga illegal nga hilikoton. Pagkaligad naman sang pila ka adlaw ginanunsyo sang kapulisan nga ang nga okon nga ila na recover ang tatlo kaginkawat nga painting sa mga pintor nga Sanday Renoir, Cezanne, kag
2: Matisse.
6: Sa ato naman nga balitang sports, Alex Ayalan nagdaog sa Cincinnati Open Round of 64. Nagdaog ang Pinay tennis sensation nga si Alex Ayala sa Cincinnati Open Round of 64, Sabado sang gabi Agosto 15. Nagdaog si Ayala bato kay Elena Gabriela Ruzay sang Romania via walkover sa ikaduha nga set. Nagakahulugan nga ang walkover sa patag sang tennis amo ang hindi na makapadayon sa paghampang ang isa ka player bangod sa injury, personal emergency kag disqualification. Nagdaog naman si Ayala sa unang set sa score nga 6-1. Sunod nga pag-aatubangon ni Ayala si Amanda Anis Simova sang Amerika sa round of 32.
2: Balitang Entertainment.
6: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Miss Earth Indonesia 2025 nagtaliwan sa edad nga 25 anyos. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Nagtaliwan Piliwan ang Miss Earth 2025 sang Indonesia nga si Putri Andriani Jovica sa edad nga 25 anyos. Ginanunsyo kagindumdum sang Miss Grand Indonesia Organization sa Instagram ang masubo nga pagtaliwan sang beauty queen nga nangin runner-up man sa Miss Grand Indonesia 2025. Nagpalabot man sang mensahe si Miss Earth 2025 Natalie Puskinova sa masubo nga balita nga ginpagwa sa tung Agosto 14 nga ika-26 nga kaadlawan kuntani sang beauty queen. Sa karon wala man ginpagwa kung ano ang kabangdanan sang kamatayon ni Jovica. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang negosyo.
17: Mga tricycle driver nagapelar nga malakip sa 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginahatag sa mga jeepney driver. Pareho lang kami nga nagabiyahe. Ini ang rason sa mga tricycle driver nga nagahinyo man sa gobyerno nga malakip bilang benepisyaryo sang fuel subsidy sa pagpatughong sang produktong petrolyo. Sa inalom sang programa, ginahatagan sang 12 pesos kada litro nga diskwento ang mga jeepney driver kag UV Express driver nga nagapatughong sa mga accredited yung mga gas station sa Pilipinas. Magluwas sa mga tricycle driver nagahinyo man nga malakip sa programa ang mga taxi driver. Sang tinalikdan nga Abril, 10 pesos lamang ang ginahatag nga diskwento sa mga drivers ng jeep kag UV Express. Apang bangod sa panibagong pag-ibwal sa presyo sang gasolina kag krudo, gindugangan ini sang gobyerno sang 2 pesos kada litro. Sabado nga adlaw Agosto 15, ginsugda na ang implementasyon sang 12 pesos nga fuel discount para sa mga jeepney driver apang wala malakip diri ang mga tricycle driver kag taxi driver.
18: Mga ka-K5, mamayato ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
20: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend. Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga,

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Pinakabarato nga data.
13: Sa Shopee. Off pa
14: para sa tanan.
13: Data
14: piso lang.
13: Loka data. Shopee na gidya.
15: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
17: 101.5 K5 News FM.
18: Oras sa K-Pop News FM Philippines, lasay 3:01 sa aga.
19: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
20: Kaghimay-himayon, standby!
21: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
19: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
20: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
19: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
20: Subra!
21: Objective and analytical.
19: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
20: Di pagprangka lang bala.
21: Informative.
19: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
20: Inaiya!
21: No holds barred discussion on hottest issues.
19: Grabe! Ang isyo sa pinatsanay kag droga, nagaduging na!
20: Te, ano nang resulta sa kaso?
22: Hulat-hulat lang!
20: Ay kanami! Karon lumpatan!
19: Oh, come on! People of the Philippines!
21: With KK5, Aljan Castanio, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos! Isa ka madag morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga palangga ang mga KK5 sa igad sa may bayon to sa Kauman? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilog Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
23: Good morning, Foro de los Pueblos.
18: Kami giyapon ninyo power to every morning. Ako naman si K5 Aljan Castan.
24: Good morning, everyone.
18: Well, kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning. Kagaton man sa ni Langkoy, kaginakabusta ang tanan-tanan naton ng mga palangga, mga ka-K-Fab, ka-K-Fab, Eric sa abroad. Kamulok ka, ha? We are now leaving ang mga kasilingan naton. At usli sa Australia, kag-Amerika.
24: Hindi ta,
18: hindi ta na pagpabayaan mga kasilingan ta. Di mga kasilingan ta, mga ka-K-Fab naton, mga ka-K-Fab. Ngara sa abroad, hindi man kamo paghidlawon kung anong ka-Kalinabo, dari sa Bacolod, kag-Negros Occidental. Bakod man nga, pwede ka mukta daw sa amon sa Facebook Live, ano? Facebook Live. Ang Jamox bila na Monica Gibberic, tanawang yun as mo.
24: Isa pa na.
18: So, live kita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Live man kita mga ka-K5 sa YouTube channel. And of course, iban pang mga social media platform. Sa Play Store, kanto lang kamo sa app nga K5 News FM Philippines. I-download kay pili lang kamo diyon kung anong istasyon na inyo sa ni dapat pamatiyan kada adlaw. And kung nari ka sa Sagay, ara kami sa 89.7. Kung nari ka sa Kabangkalan, nagasag na nga signal sa 102.9. Kag sa Bacolod, 101.5 FM. So sa atong nga magkauturang regupod ka nung adlaw. Saliwat, welcome. Ang iban nga ra sa abroad, kami nagatamiyaw sang more night. Good morning, kaguna. Pruti nga, lagi sila kita ganit nga ka more night. Kabro ka mag-greet kami good morning sa ibang lugar gabi. So depende na sa timeline. Ah. So that's why parang daw safe na lang kami ni Kipa Derek sa lingnam mo na. More night lang lang kamong gagreet.
24: Dala na pagtamiyaw mo sa mga taga Cincinnati. Nagawalas hey, ang hampang subong ni
18: round Ayala. Of 32 na si Ayala mo. Nadaog siya sa round of 62. Oh, 64.
24: No?
18: Subong round of 32 siya.
24: Gawalat na, subong adlong.
18: Then sang 32, round of 18. Oh. Round of 16.
24: 16.
18: Then round of 8. Oh. Ang manang quarter finals. Then semifinals. Oh. And then finals. Kung ano nga huyog, no? Number 10 subong kontrahon niya, oh. Adikova. Mm. So, sige. Pero sa live ranking, sumaka si Ayala sa number 15 live ranking na yan.
24: 15 siya.
18: Ika 15.
24: Amo mag-iapon na. Ubus ka ng...
18: Para sa akon, kay Gipay Berik, ang ranking actually. Nami mag-inang ranking. Kiti, at least you will be in favor. Iban sila, gina-buy bla. But siguro mag-buy, hindi ka na mag-agi sa round 1, round 2, round 3. Direkta ka lang sa quarterfinals. No? Pati mga ka-K5. Tanong ta, pangamuyo ta. Nga si Ayala, amo ni siyang sa... damo gyapon kita na siya sa Cincinnati, no?
24: Ubus gyapon. The same thing that happened sa
18: Puchi ganun nga grabe ginang iyang kasikatan.
24: And to think that Cincinnati, there are only 270 Filipinos.
18: Galing ka?
24: Pero ang napuno sa Pilipino, ang nagbakal ng Pilipino ng isang ticket, sobra 15,000.
18: Puchi ganun ang ibang nga Pinoy, si ibang nga bahin sa estado.
24: Lumupas pa kanto to.
18: Grabe, no?
24: And the next game will be in, ang next tournament will be in New York. Ina, grabe na naya.
18: At siguro doon mo na yan, damo Pinoy niya.
24: Pinoy mo sa New York.
18: Di ba gagasto gini mga Pinoy? Oh. Ato niya, no? Sinalaka lang tiya ka-chair sa aton nga player.
24: Sa court sa WTA, or tennis series, sa New York. Subo, as early as this one, why pa yakabot si Ayala, may mga pop-up tennis niya Pilipino, mga hatag sila libre nga tubi, kag-adubo.
18: Grabe ang mga Pinoy, no?
24: The taste of Pilipinas. Ang
18: grabe. The taste of Pilipinas because they're promoting the Philippines, yes, through Alex Ayala.
24: Alex Ayala.
18: Alex Ayala is now the ambassador of the Philippines to the world.
24: Grabe.
18: Well, grabe. Hindi si Alex Ayala. By the way, sa ato ka magkauturan, subong adlaw may klase, ha? Ti ang mga estudyante ni nakakuha na sang ila sa ning mga allowances, guro. No? Tingob na sa bilog. End of the month, guro, nakipabirik. Okay. No? Kaya may himo mga daddy, kag mga papa, mga kapin tata, pa, mga lolo mo.
24: Kapin pa kung tatay mo, barangay kapitan, hindi mo dala ka sa 20K.
18: Pero in fairness, mambala, no? Doon nga ti, delikadi sa dictates, na dapat hindi.
24: All over.
18: Pero para sa akon, hindi nyo man siguro pagpatamaan, hindi kaya at the end of the day, galing kaya mula na, bla ka damo, abi sa mga pigado sa barangay, mo kipay, beri.
24: Damo, gid sa
18: galing dyan. Abi mo, tuman ka honest ba ng kapitan?
24: Oo.
18: Gimpost siya malang actually sa ilang Facebook page. Oo. Galing kay tinatural nakita to nga bata niya ng kabahin, ginbash sila, hindi makalamo nga bashing mo.
24: In fairness sa sining kapitan, ha?
18: Why, gid siya, in good faith, ginpost niya pa.
24: Hindi lang kay siya, we found out.
18: Oo.
24: It's not only him.
18: Pero siya, her, kay babae
24: her, it's not only her. Nga
18: ang iba na mumana.
24: Cyril Jan, ang I was in the in Southern Negros kahapon, damugin, in Northern area, especially in yung mga
18: siyudad. Nga siya lang yung aton yung husgaranaw?
24: Correct. Nga siya lang ang husgaranaw.
18: Ang akunpunto mo ni, yes of course, an issue of delicadeza.
24: Oh.
18: Pero kung tanoon mo,
24: damugin, jagli.
18: Ang bata niya, kung deserving malang, kaya to hatag scholar malang to mo. Oh. Why man to gasiling nga poorest of the poor mo?
24: Oh, no?
18: Ti maybe,
24: delikadesa ang
18: issue. Ang issue lang delikadesa.
24: Oh.
18: Pero punto ko, deserving man gurong bata niya. Tapos, kung if, kita why ta di ka tolerate kaya kipa America?
24: Why ta?
18: Because hindi man manami mo. Tulukon nga muna. Pero nga siya lang yung aton subjects ang pag-scrutinize.
24: Kaya damo-damo.
18: Kaya damo-damo, mga barangay kapitan, nga way gani transparency?
24: Oh, kag ang
1: siya yagan yagi pabaloy pas pumuli ko kani siruging gaan niya.
24: There is even one barangay in Southern Negros, Bataya, hinablos niya, hinablos sa
1: katawan. Areya, kwa na gina?
24: Ubos gid diyan.
1: Ay hindi
24: bunggit urot mo.
1: Bukas sungak-sungak sa mga balita. Ano nang balita mo do sinungak-sungak?
24: Gapaw. Ang diri naman sa isa ka lapit
1: din sa. Ano naman? Ano nang mga sinungak-sungak lang ginaway ka lagi di bando kilalaw?
24: Okay pa na kun sungak-sungak lang gid ko nang isa pa ka pagtawag. Dahak-dahak.
1: Sobra na gina. Is the highest form.
24: Araman.
1: So pero sa aton nga magkauturan.
24: No, siya, sa mga tip of the iceberg lang.
1: Yeah. Ang ako lang bla kun amo na man ang punto ta scrutinize ta tanang galing it so happen gang iban way madiskubrihan pa ka kay Eric kay siya yagin post siya sa Facebook.
24: Siya imo to ambal mo.
1: For transparency, in good faith bala.
24: Good faith.
1: Nga tisling nga pabalun to sila nga.
24: Siya yang nataman.
1: Siya ang ginbira. Pero kung pagtanoon mo, may araga nga, isa ka barangay, tanan, ido lang nilang way lang gindala.
24: Amo na dito sa sur. Ido lang way madala mo.
1: Ha? Ido?
24: Ido lang way madala.
1: Hindi mo naman
24: pinis kalar mo. Ido na bunyagan ko rin may birth certificate.
1: Madala pa sa scholarship program.
24: Madala sa scholarship lang gabang.
1: Grabe, kaluoy man tanong. But you know, si Cap do, ginting waman, in fairness si imo kapitan, kami nagkanto
24: man dano. Kaluoy na siya galing sa basin.
1: Para magkanto. Ikaw lang niya, Cap, ang nadakpan. No, I don't want, di kaya gusto mag-justify siya na because we're just want to raise the issue of delicadeza. Hindi man manami. Pero hindi siya nag-iisa. Nga siya lang abi ang pinatamaan sa nga madlang people.
24: Kay siya lang ang nag-ako, ang gag-aanis ang, siya nagpakita.
1: Huwag ka magali.
24: Ang iba niya nag-keep quiet.
1: Amo na ko na i-counseling sugo mo. Kung madakpan ka, hindi mag-ako.
24: Hindi ko magambala. Puli ko dugo-dugay.
1: ikaw ha. Dapat subukan ang mind mo sa mga maayo ng mga pamagi ha. Hindi na kay nga ha. Adri na taya sa mga bagay ng mga mapuslanon ka kay Five Eric.
24: Nga isa kalupok. Dugay-dugay mo
1: na. Kagapon nakita ko naman dugay parking tong iyang
24: Hindi siya kalupok. May nagparking magulang. Pagparking niya noon na, hindi nilupok mulka na niya. Sigabong na niya niya. Iyawa naman sa sunlog kayo na. Sigabong kontra mo.
1: Oh, bali na na sa. Nagkakalipay na nga ito. Palangga nga daddy. Si daddy na aga pagkapamati. But anyway, sa ito naman mga kulturan. Pero upod sa mga lang sa mga presentation. Iban ko naman siya nagkakaturog pa. May klase sa mga lao. Yamang nagkakaturog pa tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dyan. Kami nga pa rin yung Power Do every morning ka K5 Eric and ka K5 Eljon. Yung adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
24: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this brand new Monday and for all the blessings you continue to give us. We look forward to a peaceful and meaningful week ahead. Hatagi kami, Lord, sang kalinong sa amon tagipusoon, wisdom sa amon mga decisions, and strength sa pag-atubang sa mga challenges sa amon kabuhi. Guide our families, our work, and our plans. Give us safe from harm and calamities and help us spread kindness and peace wherever we go. May this week be filled with hope, blessings, and peace. Amen.
1: Amen.

0: Headlines.
1: Oh, may ambal mo sir siya. Sir nga mga ayaw mo tayo pasensya, sir. Kaya nadala mo sir. Nga tani, sir. Maging lesson na lang ni para sa mo, sir. Nga hindi na magliwata mo ni sir. Tungo.
2: Ang inyo na bagyan tingog sa isa ka minordidad, makon mi mo yaman na pungol ka lang mo yatawo.
3: Yabi na.
2: Ang punto ko bala, delikado, galingin kabataan, subungo. Ang gini kanan, you should warn them because they are capable bisang gani tao gali bisang amo bla gani bisang kita gali kakipay beri ko magsaway lang ta sa ila sumala sa la katapungulon kan lawid pitsi corno
3: ah mo nang laing gid
2: now tudluan gid ang kabataan ngani hindi itagob din ang isog nila kita na bla tira pungol ya police ang ila ligasyon nga kuno gin kadol ka police to kay gin saway bla ka police kay hindi mag skateboard sa highway hindi man gid niya pwede mag skateboard kay sa highway kung masalakay kay kasang lakyan dabi karon now ang aton punto amo ni ang police kinubray lang obra niya kun ang ligasyon nga gin kadol guro basi kung gin maisabat sabat pas police that's why ang police basi na umulumol pero way kabalong police ining wala kalabot-labot amo ni kadelikado kag ipamirik ang kalibutan na may barkada ang isla damo ni isla tok apag gila may mga balons lang ang pitsikor no kag dapat ang mga ginikan ang kapamati subong tudloin nyo mga bata nyo hindi pa isog-isog kay kung tama kay isog bata nyo duwam lang nakantuan niya kung hindi sementeryo plus one
3: nagligad mo man eh dala na pitsa may lagon
2: grabe pulihan mo lang bla
3: pulihan mo
2: ang amuni galing reason nga grabe ang bully kay bangod nga number one na yung mga barkada may grupo-grupo
3: may grupo
2: nga kung tandugon mo for example may nagtabuan na ilang panulukan nyo hindi umanhungod ilabi na kung transferi ka bulihon ka sa mga estudyante ngani and there must be a strong policy dapat sa eskulahan warningan gi dapat ng kabataan versus bully
3: gakwan sila ito gaisog
2: gaisog kay may grupo kabalo ka naman na
3: damo sila mo
2: kung damo ka, nagaisog ka kay damo, mapinsi mo.
3: Last weekend, kinuluoy siyang tigulang sa Lagon, ma-park siyang slakyan niya. Kay ma-walking sa Lagon.
2: Ang tigulang?
3: Oo, oh, tiyara ko ga-walking na kusunod, natanaw ko lang. Naog pa siya kay ginambala ng bata, kado ka dami magani paghambal niya, although ay kumabatian pag panghambal, kado ka dami man siyang aksyon niya nga paliw, pag ganigad yutay. Ginpungyutan siya si Riljan sa mga hubinis.
2: Kita mo ko lang.
3: Ginahanaan nilang tigulang nga sumbagon.
2: Titigulang na?
3: Titigulang na. Tidamo kami nga mga galaw, walking-walking da. Nagdalaga ni kaginsingitan ng kabataan nga, kung ano mo ito nalagyo. Pero kung wala, isumbag mo lang tigulang.
2: Tidra mo makita, way na respeto, subong, no? That's why we are bringing this matter. Amo na kung kaisabla, kipaberik. Kung nag-parking ka, amo pagin mga barker, ang grabe, pagin may ibang barker, yan ang isog mo. Kaysa ginambalang ka, nalang singa, itagain lang, kiba si Kuritan na tansan. Pero hindi iya manami.
3: Hindi na nami. Kung huwag ka gani, kung ka-parking ka, huwag sila. Paglakat mo, may masinjas na yun.
2: Di ang point ko bala mo ni. Nga do, permi, manis lang ginapanakop. Nga ang ara, mag-gapon sila.
3: Bakulod siya mo. Kung para sa ato, nabib lang pangabuhi, tabla yun. Nga makakanto tadi, malakat atos piyak, damo, tabla yung nakanto na dadlaw.
2: Di dapat may ara ka shin.
3: Shin ginapirmi.
2: Kadaliso mo kay nga.
3: May isa gato.
2: Pag isol niya, tulukon ka ba sakit sa mga agapaisolda mo?
3: May ari ka ginapirmi. Shin sa imo din nga.
2: So, dapat butangan na ni staff bala sa nga ton niya gobyerno. Because these are simple

0: things, pero nagadala ka delikado.
1: Delikado.
0: Sa aton nga mga motorista. Plus mga tigo. Imagino mo na kisa sa mga lagulagon.
1: Tinang pulis, tita mo ng pulis, nagsaway lang, iba't sikurnohon mo.
0: Ako yung kugapin sa pulis kagipay, Berica. Ang aton niya punto is attention sa gilikanan. Nga kabataan nyo, gali, dangerous.
1: Dangerous kayo.
0: What if karon dito pulis parehas nila lang ang mga pabatanon? Kaluluoy naman to kastigo sila eh.
1: Oh. Di, what if abi ko nindito siya pulis? Pareso sa tingulang sa lagod yung sa rusuhon. May laki damo.
0: Imagine mo kipa Berica, sumulod tong pulis sa sulod. Pinanglaga sila. Kulbahan pa may estudyante sa sulod. Kaya abi nila kung may mga tinirohay. Oh. But you know, you cannot blame the police. Kikinanglan niya lang siya dakpon because ginassault ng person in authority.
1: Oh, hindi dapat pa-insindihon, Gid.
0: Imagine mo, gali, kay Kumu, police na ka-civilian. Sa tukapan mo lang imo, ya? Hindi ko to kilalang police, kay Ipaberica.
1: Hindi, naka gusto to.
0: Hindi tayo dapat pag-itolerate ang kabataan nga ni. Kung may salaya, police at tubangon niya na. Pero delikado, ang message is very clear. Delikado, ining grupo sa kabataan, kay kumatripan kanila, pulihan kanila gali. Kag ayopener niya sa principal na sa high school. Kay problema, kisabi mo na, no? In order ka gwapo ang principal, kagwapa sa division office, tagu-taguon nila ang mga problema within their school. Kaya kaniya isang eskwilahan nga ang ila sila nga maestra, ginapawag na kisudyante, nanugid ng maestra. Hindi pa yung principal pa, hindi pa mag-acto. Kaya nga, siya hipsanta lang ni. Kaya ba si madelikado, maguba itong aton nga lang.
1: Nga record?
0: Siya ba si maguba ba record? Point na itong hindi dyan na ginapahog ng maestra mo para lang gwapo kay mo diya sa division office, sa school division office, opisina ni Sir De Velos. Hindi kaya mnugid kung ano ka kaladabos ko lang mo.
1: Hindi na mga para magpagwapo porsyon. Sorry ha, sa mga gakapot sa mga eskwilahan.
0: Why kami intention? Why kami specific kung sino ka mo?
1: But this is just
0: an eye-opener.
1: An opener lang. May araga niya nga sa isa ka klase. May mga kabataan, di ka ba lumag basa ka magsulat, napapasar lang para nga okay lang record sa eskwilahan mo.
0: Ha?
1: Napapasar lang.
0: Hindi naman niya guru ba
1: yun? Oo, oh, tampaon mo sang asap to sang bata. Bagrid 11 na, hindi pa kabalo magbasa.
0: Grabe, sakit.
1: But you know, lang.
0: In fairness, kinadala tayo ini because it's very dangerous. No. Damo na kabataan niya ng mga kaluluoy, giskwila, tarong. Masugata sa mga bullying, may mga pitsikorno. Kung ikaw nanay, guru, sakit niya bata. Pastiguan mo. Pag ganit, tilaw na bakol sa balay niyo.
1: Mahigo kasi ng pitsikorno, patay taos na.
0: Di pulis to pinas gani.
1: Kaya mo gani na hindi na gusto.
0: Iban pa ang mga pita sa ato naman niya pagparagad sa kanungadlaw mga ka-K5. Localized 911, igalunsar sa siyudad sa Bacolod. Language barrier. Actually, gintawag din ni Mayor Greg. Kaya niya gusto, kaya kung dito sa babaw, mga kisaba na lang, iban dito, malum Tagalog, kipabiyarik mo. Labi na ko in case of emergency. Di gusto ni Mayor Greg nga ang language barrier, madula, no? Kag mas madasig pag ilang respond kung localized ni sa Bacolod ang 911. Siguro may patawag meeting last time, may 6100 paging program ang mayor mo. No? Kag subong nga aga si Mayor Greg Gasataya, magapanagtag school supply sa NOHS, last 7 subong nga aga.
1: Nami na to ng 911 nga.
0: Dablang Ilunggo niya. Ilunggo, hiligay nun.
1: Hello? Ma'am, pwede ba kayo makapunta dito ngayon sa Puno?
0: Hindi
1: kayo makapunta kag Puno, Managon. Pwede kayo makapunta ngayon dito sa Puno.
0: O siya doon kalayo sa punta. Sir, hindi pwede ka sa Puno. Lang daw lapit-lapit.
1: Nga hindi. Nga ano to, nagniloloko mo ba kami? Nga hindi, ma'am, kasi dapat mapunta kayo dito sa Puno ngayon. So, galibugang ulo siya. Kali kayo makadto ka mo sa Puno, Managon.
0: Dapat malocalize.
1: So, iniway na yan. Hindi
0: dapat ilocalize. Nang muna, talawang tali ko na ng paglunsar sa localize. Tilawan tali tawagan. Ipaybirik, hindi mo naman lain. 911. Basi makigan taki, Ipaybirik. Basi mula pagtawag. Kabalo ka, ang 6100 nga program ni Magyang, may arang igali sila gina-training ni Ma'am Jubilin Kanoy. Nga munislaya, ang mga call center agent kung sa aton, Pabla, mga customer service,
1: tiga Ilunggo na.
0: Ilunggo. Sila niya ang gasabat. Ang 611, kundi ang 911 localized, police na yan.
1: Police na yan.
0: Kriminalidad.
1: Niya 6100.
0: That is public, that is services in government service.
1: Uh-huh.
0: Mga programa niya sa siyudad. Ang 6100. Mayo man, no?
1: Mayo man.
0: Sa Piak Kabayan, may 125 ka mga sako sa peke nga food seasoning.
1: Isa pa na?
0: Katag na na sila. Ito talaga naman na.
1: Ito na na.
0: Kami yan ni Kipay Bricky, kung kami, isulod yun ang sako.
1: Naling, anak na. Kaya kung hasta subong daw, dakpanay lang, wala man presuway.
0: Ha?
1: Kung daw, kung lang, daw, expression sa amigo ta, wala kang amigo.
0: Ano, ang expression niya?
1: Humungan. Nga tiruhay, wala iguay.
0: Tiyan mo na, amigo. Amo kinitipikal yung example niya.
1: Tiruhay, wala iguay.
0: Actually, ilam lang siguro para mapagara. Sige, ara naman na.
1: Tiruhay nyo na, kituduhan mo na naman niya.
0: Piyak, kabayan, ari gurma yun niyo. Lalaki nga nagpagilamon, grabe niyo. kay Red de Balita. Ina. Sa ugsaran sa iyang panbalay, ginlutang ya kang kipawir, kapag ilamon lang.
1: Ina.
0: Na ano man yung utok sang tao, matyagan nyo daw, piso lang kamanok ba?
1: Kalaing gini.
0: Patay, kag sapiak kabahin, may isa patay, isa pilason, matapos maaksidente sa motor kagabidas Charito Heights kay Kipay Berik, way na kung gani kabalugro namin niyan tulog kumla Kipay Berik. Si Kipay Bread, grabe niya ka-active mo. Imagine nun mo kay Kipay ba...
1: Hindi tulog si Reggie mo?
0: Wala siya katulog?
1: Hindi na pagtulog mo, sige daw hindi naman dayon.
0: Ha? Ay, arakan pa no. 2028 sure na na. Ginaulat na lang official. By the way, i-check karon ni natod kay Kipay Bread, delikado ni kun kamo baguhan da halin sa langilang bladulong pag Granada. Pag abot yung gidra sa tubangan sang kupita, slow down na kamo kay nga aabi mo diretso pang dalan kay Kipay Bread, kliko na nagali. Tikon balang-alang ka, ma-overshoot ka mo ni natabo, bumunggo sila sa puste, sang signage.
1: Amo ginang lain sa nan.
0: Patay gitong isa da kay Kipay Bread.
1: Amo ginang lain sa nan.
0: Ang isa pilason. Ilang gani kay hindi ang angkas siya. Way gahabok. Kung delikado to, kung naman itong angkas niya ba? Subo-subo man nga balita to. Amo nang ako nagasakay sa motor halo. Kagway pa itong helmet kay Kipay Berik. No? Kagabi ganing migo mo, that's traffic lights namla. Sakay itong kilala mo sa iya nga, no? Imagino mo, straight ang dalagan ko. Gulpi lang yan, subigabong kilid ko.
1: Galhe.
0: Auto yung isagain niya ko. Rocky lang. Inistorya lang matarong. At sige, Dwight, then duruga mo, pinaparticipation. Nga mo niya, 50 mo, 50 mo na ako. Fire! Pulita! Talang medyo runs ka mala.
1: Bagulo no? Ito ka puli ang iyang ginasakyan.
0: Oo, oh, hindi ka iyawan pa ito siya pag kita kaya bi.
1: Nagkita yung man?
0: Nagkita yung man?
1: Pudingle eh.
0: Ati basta, punti lang dahil. Sa piyak ka bahin ka kay Pabari.
1: Medyo
0: nulao naman. Ha? Medyo nulao naman. Si Soil na yan. Sa piyak ka bahin, bograbi pagido. Dumduman mo itong gindalat ang balita. Nga makuha lang sang ayuda, gintuang tuangan, ginang lulo. Ang justification naman ni. Iyagin ako nung gusto sa pamilya ng dalwanto mo. Ati pamatian, ni kamigo, taring gambal mo. No? Pamilya sang lulo, nagtuang-tuang sa iya padulog sa barangay Biao, Binalbagan. Ging klaro nga wala sila ginpilit ka dalon ang ilay mata sa venue. Ha? Yung punto ko bala. Makuha ka lang sang pilato kang ipaberik. Pilato?
1: No, 3 mil, 10 mil.
0: Uy ah, uy klabot.
1: 3 mil guro ha? 3 mil?
0: Kaya ano? Do pa do senior citizen pension guro to kay Pabirik lang do 500 kada bulan. Do na tingob.
1: Natingob.
0: Tigid tuang tuangan gid pala kwaon to. Porti abal ya ni Congressman Dino Yursi ila mo tiyo gusto ah. Ti pamatian to ni karumpatag sang atong
1: ligwa. Kung wala mabisto mo gid banta nito. Yun na dito na unta tiyura ebe.
0: Hindi man bal nga basi kun bu. Kay basi gadu. Nga basi patay na sige jo pa di kuha gya pon.
1: Kung mabisto ka ni sang media. Ya waya ila to. Pero na.
0: Ti grabe no. Arahi na nga kita mo ning tuang tuangan no. Maposta commercial break mag kay K5. Kay mga pita ning duwa DTX Coffee Mix na kakapi ka na naka-detox ka pa. Pero sako na gid no. Dugatunog ng inlagan, tardi maranyo na Habib Benitez. No, sako na si Congressman Habib Benitez libot. Namang gobernur gin siya. Mabungwa na yung sila ni tardi maranyon.
1: Do, matyak, do, ay kapahuway.
0: Ang matabos ni, do ang yuniga manindugan. Kag si Habi ang iapanindugan, hindi man siya yuniga, hindi man sa lab. That's why they say parts ang ginatawag nga agreement.
1: Dalo kami slogan si Habi, subong.
0: Ano?
1: Habi go lucky.
0: Oh, tiyan mo niya, tisubok ka labot na to siya sa 6th District.
1: Sige na lang.
0: Isa dyan na niya. Mayo man gani ko may kwintrohan ay para mabalata kung sino ginang gusto ka tao. Oras sa K5 News FM, Lasay 55. Paliog, standby.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ang isa sa mga dapat natong hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kaya kung hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka, Japon.
5: Correct.
4: Tingala ka nga,
5: na-permining
4: gapanug na one ko man. Tapos tingala ka nga, constipated yung nga grabe man kaong ko fibers.
5: Correct.
4: Tungod kay ang problema ara sa mga thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland, ining gitawag nga hypothyroidism. Now, paano ni mabuligan aton? Now, sa mapagtuon, kung palainom ka D3 Bio, ang MCT sang D3 Bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni sa sir boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
5: Correct.
4: Nga kinahanglan sa imo nga lawas, kabaluman ta nga ginaproduce ang aton thyroid gland ang T3 kag ang T4 or TS3 and TS4. Sila nang ga-regulate sang ano? Metabolism.
5: Correct.
4: Damo na kaon subong ni ano? Bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo sir boy, gataas ang imo.
5: Ang imo weight.
4: Weight gabugat kang gabugat ka. Ganun. Kaya nga man hindi ma-metabolize sa lawas. Amo ni ka importante kun nga anga mainom gigayad law D3 Bio. Kaya nga gainit ang imo core temperature sir boy.
5: Kung mag-init ang core temperature,
4: pag-init sa core temperature ti masunog da ang kuan mga kinahanglan.
5: Amo nang importante sang ginatawag nga D3 Bio, no, if you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amo ni ang ginabulig sang D3 Bio si imo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ang imo core temperature. Paano sina? Cake, because ang medium chain triglycerides naton, instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amo na ang D3 Bio, Sir Kevin, no?
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no?
4: Ang
7: insulin sensitivity sang imo nga mga selula nagapigaw.
5: Uy!
7: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula, no? Para himuon nga enerhiya sang aton selula.
2: D3 Bio!
7: Kaling kay ko'y may ara ikaw sang hypothyroidism, nag-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ining abilidad sang lawas mo naganubo, kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So, ang medium chain triglyceride, sir boy, nga ara sa aton D3 Bio, nagahatag sa aton sang binipisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning, nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
5: abrihanda yon.
7: Abrihanda son. Sulod ka.
5: May
7: kinanglanon ta ka. So, amun ang purpose sang aton nga medium chain.
4: Sulod na.
5: So, iwasan tang hypothyroidism, ha? Okay. Makaproduce nagli maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid may D3 Bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramil.
4: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism, sir boy. Ang absorption sang mineral nga selenium and zinc.
2: D3 Bio.
5: Uy, importante na.
4: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagproduce ng thyroid hormone, sir boy. Di permi na to nang ginabalik-balik nga kung pala inom ka D3 Bio, ang mga essential minerals
2: D3 Bio.
5: Sulod na yun.
4: Amo ni ang kanami sang D3 Bio. Kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami, sir boy.
5: Nami.
4: That's why, nga ang mainom gigaya D3 Bio, kung may ara ka, hypothyroidism.
2: D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3
9: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galis si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
19: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
0: visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
16: OT,
24: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go! With
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
3: let's go with the flow.
27: Man, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang kita.
29: Ganado kaya malusog.
28: Kitang kita.
29: Timbang ay mabigat.
28: Kitang-kita.
30: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
31: May kontrabaho formula pa.
32: Walang amoy.
28: Kitang-kita.
29: Ang pangarap ng pamilya.
30: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
33: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka-oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
37: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
38: Pinakabarato nga data.
39: Sa Shopee. Off pa para sa
40: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
41: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
42: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
43: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
42: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
44: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
42: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
45: It's the best part of the day.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
5: Well, kahapon, kagipaberi kang oras, alas 7.13, may pagtipon-tipon ng aton niya community, damo sa mga handmaids of the Lord, mga tao, gali ni Sir Sardi Relikyas. Isugo ko nun sila ni Sir Sardi. Nga pa picture, abi ka mong kay K5, diyan ko to, naging nambal niyo. At kagapon, may apat ko mga handmaids ka taga Hinubaan.
6: Okay.
5: Sige pa picture, ta kay pakita lang mo ni kay Sir Sardi Relikyas, no?
6: May resibo,
5: gano'n? May resibo. Sir Sardi, good morning. May ikaw si Sardi, ha? Bago kagapon, mga handmaids, no? Tatlo, sila kabilog, naging Hinubaan. Oh, good morning, nagli sa mga sister nato, no? Oh. Kag, may ara nga taga Barangay Sumag. Mm. Yan padala ko nga lang si mo. I-check ko lang. Check abi ka kay Pavirik. Sino pangalan? Oo, sino nga lang niya? Actually, mga sa lima kabalay, tatlogi ko niya kabalay, ang gapamati sa
6: Amalia
5: K5 News.
6: Amalia Soralua.
5: Ay, Ma'am Amalia Soralia. Soralia. Yung pamati sa, sorry, sa lahat ng type ko.
6: Amalia Soralia.
5: Ma'am Amalia Soralia, sister, mayong aga, ti mo request na matigis kay...
6: Purok, Vidalia.
5: K5, Eric, gigo na mo.
6: Ay, na siya.
5: Oo, ti... Mayong aga lang, kasi ang pamilya. Kaya nga, lima na ko nung sila tatupaday.
6: Okay.
5: Sa lima na kabalay, tatlo ginya ko nung kasagana, K5.
6: Piko na mo, mas karapistibal ang magkadalabay mo to.
5: Kag, nag-istorya ako minsang bro, ta. Siling ko gani, siling ko ba, sibla pa matyagan talang ni K5, Eric. But you know, if you talk to people, they will always tell you, to sa amon lugar, no? Taga Sumag naman, no? Nga bro, si Amon to nga lugar, halos tanan kamugi na pamatian. Tino nakalipay man ta mamati. Taga Hinigaran man ta na sugata. Lipat ko sa pangalan niya. Si, by the way, si Romar Duran, taga Hinigaran na.
6: Oo, taga Hinigaran.
5: Pero kahapon, may taga Hinigaran mag-asawa, upod ta. Ano to man, Peralta, I don't know what's the, nalipat ako apelyado. Kagipabiyarik, everyday gidya sa Hinigaran. Basta hindi lang malipat si...
6: Basta
5: nakaditribayo lang technician. Nakakunik sa aton.
6: Okay na to.
5: Gapamati, gigali sa aton.
6: Okay na to siya.
5: Ara na si Kip Wilson, naka-standby na, no? I-check tabi kay ginahulat na 5 minutes ko naman, plastar pa siya. Hindi ta siya pag-alang-alangon. Now, for the meantime, karon sa aton 4 trivia, may isa ka Filipino. Isa ka Filipino nga navigator nga nagtabok sa Pacific Ocean nga wala nagagamit GPS.
6: Ha?
5: Actually, taga
6: ano lang?
5: Dito ni siya nagkundi. Kani siya, ginabasa niya lang ang stars.
6: The traditional sailors.
5: Yes, kay gupot sa pag-isda sa tatay, alin sa una mo?
6: The traditional sailors.
5: Basahon niya lang ang stars. Balaan niya na kung maulan, mainit, tig din ang direksyon sa hangin. Actually,
6: pwede na. Pwede.
5: Nagtrabaho siya sa Hawaii.
6: Okay.
5: Sang dito na sa Hawaii, gusto niya magpuli. Nag-imo sa isang balsa. Yeah, siya lang nag-imo balsa niya.
6: May talent.
5: Nag-travel siya from Hawaii, papuli sa Pilipinas.
6: May talent siya.
5: Ibalon tari ko. Doon ka-interesting, no?
6: May na, namin.
5: The navigator who navigate the Pacific Ocean from Hawaii to the Philippines.
6: Ang ilang na tanaw ng bitol.
5: Without any GPS system, kagipabiri.
6: Tika yung natanaw lang, North Deeper, bla?
5: Igli ka.
6: North Deeper, tanaw lang. Tatlo ka bitoon, bla, ng sanagsanagid. North Deeper. Sumungyal di na North Deeper, galing natanaw siya.
5: Ano kinatanaw nila?
6: North Diaper. Nga dra na pakantong star. Nga pagkita ablang diaper, kaya dito na sa star pakanto.
5: Nakita ko pa tong parking kaga sa ba dapla sa may takuling.
6: Oo.
5: May ano. New in. Okay. Doon lang pag-uro si Kipab Wilson, mga kakipab. Kaya nag-plastar siya. Kay Balon, taduang balita, nga-check na siya. No? Alang-alang pa siya, Noy? Kung alang-alang siya, hindi talang siya, ay pag... okay.
6: Sa tanan nga gamuda, subong sa Facebook, nagailis, uniforme, nga daw mga pulis, ang pinakangayan, si Boom Granada.
5: Oo, doon nga yan. Hindi kayo pulis kayo siya.
6: Pulis kayo siya. No? Kundi sila ni... K-5 May, Michelle, nagpa-pulis-pulisman.
5: Si Michelle yan, do pulisman. Pero,
6: si Berto,
5: pero si Michelle, ay, there na sa, ano, sa ano gani, ang internal monitoring,
6: sa,
5: ano gani?
6: Sa IAS.
5: Hindi na bilang IMEG.
6: Oh, sa IMEG.
5: Internal, ano gani na?
6: Yeah, basta monitoring sa mga pulis, yung mga, hindi sila wayo na.
5: IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group, IMEG. So, IMEG, subukan monitor siya. No? Gano'ng monitor. Kundi nagpapulis-pulis siya. Ang IMEG, subong ka-monitor sa iya. Shell, morning ah.
6: Tapos si Berto, ya.
5: IMEG.
6: May IMEG siya. Si Berto, ya, sa pulis-pulis, lain naman niya yung racket.
5: Kabalo ko na doon ang monitoring ni Berto. Sila niya ang lead group sa sila ni Marjorie Chapinpi, ya.
6: Hindi siya ang gindakop. Ayun, wala pulis sa gilid niya.
5: Hindakop siya?
6: Hindakop siya.
5: Legal position ng papa itong kaso
6: niya. Nanada yung pulis kidya.
5: Ayun nga sa dya. Pero ngayon niya si Boom, no? Mag-army, mag-pulis sa muna, oh. Pang daddy cool kidya yung dating, no? Daddy cool ang ngayon.
6: Tirada nga muna sa
5: mga kag tapos, ya, nagapulo pa rin pang dadsubong si Boom, no?
6: Nagkwagin siya yan. May salat lang siya nga dako.
5: Ngao?
6: Siyang Bernes, huwag akong itiksan.
5: Huwag ka ka-piring?
6: Hindi. Nga-piring, nag-lead sa opisina. Huwag ko kabalo. Huwag ka siya nag-pindot sa akong nga rin.
5: Okay, arana, no, si Kwan. Naka-standby na si Kipag Wilson Villena. By the way, sa mga suki natin, salamat, Gidgali, ha? And, subong adlaw, Kipag Wilson, kinabantayan kong good news to. Kabay pa lang, no? Nga, good news about sa aton sa mga istasyonan. Eh. Tingin na tanaw, tabaw, tani, wala lang masudlan sa malayang espiritu.
6: Ay, subong na,
5: oh. Tapos na.
6: Oh, bawa.
5: Si Boom, bagay, gintuod nga maging pulis, siling ni Mercy Martisano. No? Good morning, Maninoy, Eric, si Joyce, si PW Suelaw.
6: Bawa, ini pa, isa pa ni.
5: Kim, Arizona, Flora. By the way, nag-request kita sa Barangay Tanod kag ambulance sa Barangay Grenada. Pasalamat man tang ginatipan man kita ni Barangay Captain Nugivito dong ati mga Tanod Grosako. Captain, thank you so much gida. Wagi sila kapakita to kapuni. Dumdamo abi participants kagapon, no? Mantang guro nalipat sila sa bundo ni Kapitan.
6: No? Nag-request ka Tanod kag ambulance.
5: Di nag-okay na si Kap.
6: Oh, nag-okay
5: sila
6: na.
5: Sinyaw daw kanto sila. Pasalig lang naguro si Kap. Pwede sila nagkanto.
6: Tinasunong mapasalamat niya kay Kap.
5: Oo, pasalamat niya po. Because si Kap yung good faith nag-uo mo.
6: Pero ang kantanod mo lang.
5: Wala siya pakanto eh.
6: Dala naming listahan sa mga tanod na kilawag.
5: Hindi. Sako naguro sila. Kaya kagbasi, nalipat sila guro sa instruction ni Kap.
6: Pero mga tanod nyo na sa Granada. Ang ilang atari. Ano mga
5: scout ranger? Namin kita yung mga buot na mga tanod na muna. Tapos, kagapon, kabalo kami mga bisita from Cebu. Ang CFC. So, imagine mo 700 participants kay Pabirik. Gasala-salatan na huwag patakay sa Rhodes Palma para makahulang bangko.
6: Isa pa na.
5: Oo.
6: Oh. Ti umabot.
5: Ti si Rhodes na mag-listak lang kaya bangko mo. No? Alam mo naman yan. Umabot yung patigayon na. Then, may nalipong nga participants. Sulog, kita ka na mudamo, Black Kipa Berik. Okay. Isa doon lang, Machang. So, ang ambulance, gindalagan na lang natin. Kaya dito, mas lag-standby sa binupan mo. Salamat, gina. No? So, kay Kapitan Nogi Cap, thank you very much, gina. No? We really appreciate nga ti, ginagaan mo gina siyang atensyon. No? Nga, nag-uugid siya, yay.
6: Oh. Oh. Ang rimas to, ang pag...
5: Kaya kita mga tanod sa ako lang, ya. Sako lang yan. Tiyan, naman yung mga barangay tanod niya. Lipat sila guro. Kaya sa kasakoon sa ubra nila, lipatan nila ang instruction sa kapitan nila.
6: Ang sino galing aton nga kwan ng Durad Explorer. Tapos yung ngayon
5: si Lore?
6: Lore, ubrahe ganyan na isang bago na nga kwan nga nakabalo-kabala. Istoryahan ay si Sir Eljan kung ano yung tambulin niya.
5: Hindi, pero okay, hindi. Magkapitan niya buot, yung higit problema. Yung
6: intro mo. Salamat kay Kapitan Nogi Bito. Nag-inom na ko sa DTX ko kay Bito. Ano namin
5: nasaan,
6: na?
5: Nasaan.
6: Kati niya mapasalamat kay Kapitan mo. Kag sa mga tanod nga, wala nagka-bogros ako. Hindi na noto. Yo, obrahe mo nanay ni Lore. Oh, si boss na di obrahe bala.
5: Diba? Ang iba prepararan ka panyaga. Kiti kon ma-request ka, panyaga mo sila. Pinadala ko na lang. Ikaw itong panyaga, dalagyan lang itong puno.
6: Isadya mo si mo. Eh,
5: sige lang. Okay. Among hinayalin pa na isa.
6: Mayong aga lang sa... ay, ginapangita ka gapon, ha?
5: Ha, sino?
6: Si Nanay Kiteng, sang Burjok Seaford. So, nang ginamitingan, tala permi sa okay. Ilog bala. She was looking for you, kaya abin niya
5: ato maupunta. Ato
6: kay, actually, may kadoan ko nga lain. Nandapya ko ito kagapon. Kaya why nang at na yun, isang pamiting.
5: Uy, si Migo kang ila administrator, nagali si Sir Guido, no? Mayong aga, Sir Guido.
6: Sa ilog?
5: Oh, sa ilog. Migo tagid na, no?
6: Okay.
5: Di ba yung aga lang siya na? No? Okay, this time around, rin natakad to sa NHS. Good news, tanay kay Paberic, no? Sa liwat, no? Sa buot naman yung barangay kapitan, no? Kamalo ka, kung may pinaka-approachable nga kapitan kay Paberic, isa na nas kapitan Ogi Vito, very friendly, and kanami, bla.
6: May importante nga tao ka na tamiyangon, pwede lang.
5: Sino na?
6: Pwede pa paigutan mo kadali. Ari siya, iswatching.
5: Si Swatching, sige.
6: Paigutan lang, importante ni.
5: Sino?
6: Subong nga aga, ladies and gentlemen. Ginapasalamatan namo ni K5L dyan ang pag-upod sa aton sang mabuot, gwapo, maalwan, madali palapitan, maskin adlaw-adlaw, pwede mo ganitan. Mayor Daphne Likias ang inubahan. Mayor, salamat, kid.
5: Tatay Saldi lang ako, Mayor.
6: Mayor, salamat. Salamat, Mayor Ari siya.
5: Harigaw po siya. Agang po ko gito. Karamit damit kasi ako dito na, Mayor.
6: Madali malapitan, mahapos ganitan, maski
5: nang nasawon mo. Thank you, kid, sa bulig ni Mayor Saton. The last time around that we have our team building. Mayor,
6: private resort.
5: We really appreciate your accommodation. Pinagusto kantas, Berto. Mas tamaga mo.
6: Billiard, tanan.
5: Salamat, kid, Mayor. Mayor Reliquias ang hinubaan. Now, this time, si Kip Wilson Arena, kay si Mayor Greg Gasatay sa Bacolod, magapanagtag mga ka-K5 sa school supply sa NHS. Check that sa line number 1, K5 Winston, Wilson, good morning. Wilson, good morning.
6: Hindi mo dumana sa inyong kape.
2: NHS management, and we'd like to thank them for all the support that they have provided to ensure that starting this school year, NHS is going to be one of the schools in Bacolod na mahabang
5: sa... Pala video.
2: Among the schools in Bacolod City, na ang governor
5: Wilson. Okay, gado subog si Berger, gado gahatag sa binsay. Susubong adlaw, ano matabo dira sa inyo, Chesky pa Wilson?
7: Sorry, kikin sa nalzo, no, kasi nagdadrado lang atong signal. Bata, ari kita diri subong, no, sa may Negros Occidental High School, kung sa kita ginapatigayon diri sa karon, no, ang turnover sang yara sa 9,000 plus
5: uy, dabo gali.
7: Supply, no, sa Bacolod Government Center. So, kitang pangunahan, dari sa karoon ni Bacolod City Mayor Greg Sataya, ang turnover, Kevin Raja, Kevin Eric, sa ini mga school supply. So, matandaan na po, the usual pala ini mga school supply, ang bag, may bag ini, may notebook, may ballpen, kasi may mga colors, tanan-tanan, Kevin Raja, papel, araman na susunod sa ini nga bakbak. So, actually, this is the first time, sunod kay Mayor Greg Sataya, nga nagsulod ini Bacolod City Government Unit, diri sa may Negros Occidental High School, ako nagpalambot sa nga puli, Kevin Aljan and Kevin Eric. So subong naghahatag sa iya sa mga pahayat, no? Si Bacolod City Mayor Greg Sataya, kag-aray mga sudyante. Actually, before kita din nagkat ko, Kevin Aljan, sa mga nag-plot na remuni, nag-inulan pa.
5: Okay.
7: So challenging it ang tiyempo, subong, but...
5: ano nga mga school supplies ang ipanagtag kalkaldi sa mga taga-NHS?
7: Kay Father John, makita na ito rin, no? May bed bag, gini siya. Tapos may book na unod, may papel na unod, may bullpen kay Father John. Kaya iban pa doon, may pencil case. Makita nga nakita din ko sa Father John, ito na rin sa sulod sa bag. So kung makita na ito, so ni last time, nakapanagtag na ini siya. So subong bumalit rin naman niya sa NOHS. Kaya na po, get kay 9,000 plus. Kaya mga school supplies na ipanagtag, covered ini tanan. Ang mga estudyante kaya ang
5: away pinilian gagi pa Berry ka tanan ha
6: everybody happy
7: tanan covered ini tanan
5: kapalakpak mga kabataan no
7: gani ang total population sa NOHS is 9,200 plus pa lang kaya Berry so tanan sila matagaan gin sining school supplies no ani sa Bacolod City
5: Mayor Bayan bogi siagit mga bataw
7: o oh, nakasakit sa kagatag sa statement subong si Mayor Greg sa ila sa
5: mga di na na yun si Mayor Greg man di kita noon sa video mo daw di na na yun man kasi na nakaito mo
6: nakaito mo mabaw stage
5: nami ang kubla palupurma si Mayor Greg kaya nga
6: the t-shirt lang
5: do simple lang do hindi ka makulbaan palapit siya no
6: the t-shirt lang
5: palapit sto nga sto nga
7: para na si Miss Carla mapatulak yun sa Eric
6: Eyes to the board.
5: Wi-Fi. Iban gida Mayor Greg sa tayal no one of its kind mayo gid yang programa ko mayor no
6: the wifi ka
5: video na actually tanan nga eskwela na tagaan na ni no during the first day of first week of the classes na nagtag na ni video delay di sila bangon sa kadamo eskwelahan nga libuton Why pinilian? Why pinilian?
7: Ginarol ko li sa isawa sa grade 12. So makita na, so Greg Sumo, kay Fidel John, kay Federic, ang mga box set nga na sa ibabaw sa state ng mga baro sa kinuhin set, kaginig mga baro, nagaunod
5: siya sa mga notebook. Sige. Basi karon makakuha ka reaction sa mga estudyante kag sa mga teachers pagbalik nato karon kag K5 K5 Wilson. So thank you Gidson, at least nakita ta na, no? Kanaman anta nga subong managtag. Mabalik kami karon sa imo sa 911 kay magkadto kami anay kay K5 Red. Thank you Gidson, imo na K5 Wilson.
7: Sige kay Sir Jan, so mo na lang ato sini nga balita. Nagikan diri sa Negros sa Central High School kag kinakabalita. Ginadulong sa inyo sa kalwas sa Pine. Ipribayo sa DTX 500. Kung naton, si K5 Vincent Moralde na naman sa K5 Wilson Bigyan para sa kampiyon na balita sa Disyo ang kalikawan sa Negros, K5 Wilson.
5: Ara man si K5 Carla to, no? So salamat, Gid. Si Ma'am Chuli Nunez Culado, we love you, Mayor Greg. Okay, no? Gasataya. Busok lang ga, ever since kita ko ni si Ma'am Chuli, plang ga, gini si Greg Gasataya mo. Roslyn Dalika na, agapabati, Mercy Martizan, no?
6: Bacolod City High School, tapos ako nung?
5: At tinatapos na gali. Oh. Actually, hindi mo ubos kay bilog yung eskwilaan sa Bacolod. Inubos din ni Mayor Greg. Why siya gin...
6: Why pinilian?
5: Why pinilian? Inubos din talaga ba eskwilaan?
6: Ba...
5: Si...
6: Mami Maling Cordoba, drag eh, Maling... nag-graduate.
5: Alma mater yun na gali.
6: Oh, Bat City 8, kay taga Bacolod niya siya mo. Gindagin.
5: Di, abi ko rin taga Ilog niya siya?
6: Oo, oh, taga Ibala, taga Ilog.
5: Di ba lang dito ka sa Regligan nga lao?
6: Oo, oh, kagapon yun. Upod kami kay ang kasag taling biradaon.
5: Anyway, why kaya pangagad? Dasun hindi na ko si mo mag-upod ha? Why mo nagende joke. Ma'am, imalin mayong agel ang simo sa ako takapon kaya rata si Pang ano, obligasyon nag-leave ta. I-check ko si Kipa Bred Salgado. Ining party sa pagka-disgrasya ka Kipa Bred. Ang ato lang diri is halong, no? Ama, tiwatip ko rin ang kas, imo gabusong abing Kipa Bred. Tapos lagan mo na si Gyapon. Dapat na... kung may angkas ka, kapin pa kong gabi ka Kipa Bred.
6: Slow down, gid.
5: Slow down ka, gid, no? Kaya kadelikado. Inaabing nga lugar, sa diin na tabo, ining insidente mga ka-K5. inang kun baguhan, hindi man isla baguhan, kay permindas lagagi mo. Mm. O galing kun dasig lagan mo, kay paberika, kay kabalukalin bla dito sa may tadlong sang bantog.
6: Mm-hmm.
5: From bantog sa laran, tadlong-tadlong, nabinami ka sa da, four lane.
6: Gadulog pa.
5: So matabo da, mahuyab ka ginastad sa Father Christian Morey, duro diretso gina, hasta malipatan mo gali, ngalikuon na ng sulunan da sang kupita.
6: Suggestion ko, Roserel, dyan, suggestion na nga ato, na, pag-abot na sa tubangan sang gate na ba sa isa ka subdivision?
5: Oo. Sa isa ka subdivision, alunan, abe, reality.
6: Sa tuod, abe.
5: Hindi, actually, kagipabirik, ibutangan na gadi nila sang kita mo ng...
6: Drug strip.
5: Oo,
6: dapat mo tangan.
5: Mayara, gidya, mayara na.
6: Hindi nga, wise na gabaharaw.
5: Wala, gidya gabahar. May drug strip, amugin ang purpose. Kaya nga, for the past how many occasions na nga may... Nagbaliskad ka mga motor, da? Kag mga sala. Hindi lang motor, bisa na auto, galapaw, da? Dumduman mo to?
6: Oo, dapat may drug strip, kung may araman. Draman
5: to na patay ang mga membro, to sa bodyguard, to sa nagligad ng taga bread cobla. Natublang
6: tundamos lang oh.
5: Tapos may ara pagid nga oh ara siya kakipay beri ko. Ahay.
6: Grabe.
5: Bilang gani kay ang angka siya may goya lang no, hindi ang ginasugat niya no. So subo-subo kakipay beri
6: ka halin nabi sa babaw.
5: Dasi dulhog na.
6: Dulhog.
5: Kadami sa dalam. I-check tabi kay kipay bread.
6: Kay
5: gin kadtuan gina kag gin rescue sang Grenada ambulance kag sang rescue team kay man active na da sila mo no. Natabo dari mga KK5 nga naglapaw, binungguan niya ang puste sang signage bla.
6: Tiki may bago na nga kapihan naman.
5: Ay wag ka ubra na da, no? Ali na sa Grenada Food Park mo.
6: Wow.
5: Gina kayo da, nagsailo sila da. Oh. Ito bangan siyang tita Alma Piyokinto, oh, maligyan din, ex ko, Pemex bla, pero may.
6: Dragid siya naglapaw.
5: Dresa may
6: sa
5: kurbada. Why dresa to kalabot? Kaya nakabunggo sa signage mo.
6: Grabe, grabe.
5: Ano ginang natabo doon mga K-5? Dasig, naglaga, nakainom, whatever. Para may chidihan tabugos ka istorya. Naka-standby ka roon si K-5 Red Salgado. Para ihatag sa ito kung anong natabo. Kapag-survey na nileksyon kay K-5 Eric mo. Dalunta ni kay Damo para na madisgrasya kung hindi ka mo kumalumagalong. Line number one, K-5 Red, good morning.
8: Yes, good morning, JK5 Eljan and JK5 Eric. Natabo, dirang aksidente, drapan dampi sa may kurbada, madumduman na ito.
5: Pirmi na da, ginadisgrasya, hindi bla, kundi may ara na da. Ang kalanaan da nga ginakanaan, ta Pirmi, K5 Red, Docs Manok, di ba, kupita, sa piyak na. Ang sa tabok kina, Docs Manok, dragi na lapit sa kurbadahan.
6: O, nang bag-uya da, nga mabigyan.
8: Kiara, hindi daw. Kiara, dira sa kisudyante, man anay, ka nag-drive to
5: bala. Babayi ito ya. Babae,
6: lumapaw man to.
5: Kag nadumduman mo man to atong gang kasanay nga mga gwardiya sa bread ko, nga lumapaw man to nga ang upod niya nga driver, patay, nakasurvive ang upod niya. Eh naglapaw man da.
8: Dira man nga area ka KFML dyan.
5: Ano, hindi ba lang mayara man da nga, ano ganito ang bal mo?
6: Drug strip.
5: Drug strip to sumabaw to sa subdivision.
6: Inang puti, di ba lang kulod-kulod
5: yung pintura? Hindi ba lang na nila? Anong natabo ni Silaw? Nakainom sila? Ano oras natabo ni K5 Barred? Kay... Why tagi di mulalungan mga noras?
8: Well, actually, pasado, alas 8 sa gabi, KKVL dyan.
5: At iari pa kuya sa kwan, alas 8 sa gabi, ari pa kuya. Ha? At tukuto gasitol kami sa migo mo? Kay sa gaid, nagsagaid danay kami gabi mo.
6: Sa gaid, yaka in the evening.
5: Tapos, sang tingala ko, sang nagpuli na ko pasulod ka KKVL, Eric. Do may katinumpok ka mga tao, may amon na to gali. Siguro bago lang natapos, Blau. So natabo, di may angkas ni Shared, wala. Iplasta rabi may yan, kaya mamati kaming kipaberik.
8: Well, actually, ang driver si alias Aiko, 31 anos, kagini siya kipim Eljan, kipaberik, residente sa Pontevedra. Ini siya nagtrabaho, dari sa masyudad sa Bacolod, bilang isa ka elektrisyan. Tapos ang iyasining upod, mo naman si alias Alberto, 36 anos, residente naman iya sa Banwa, iya sa San Enrique. Bala tabo sini, gikan ini sila sa isa ka...
5: Red. Lautod si K5 Red Salgado. Pamatigig ka mo mga K5, ilabi ng mga motorista, mga kabataan, bla.
6: Grabe
5: gahuyab niya. Man na sa dalan, kisa mo?
6: Mm-hmm. Grabe ni. Mga K5.
5: Halonggi ka mo. Ari, tanawan nyo. Ayos on the board. Sus.
6: Kurbada niya.
5: 150 nga radar ng service nila mo.
6: Oh, dasig.
5: Okay.
8: K5L, John.
6: Okay.
5: Go ahead. What happened?
8: Ang service series ang driver tiidi ba ni Kwanigid Suzuki Raider 150 malang pertek dasig kayo.
5: Hindi basta 150 niya. Guhuyab na kakipay ba red mo? Nakagi ko na sunod niya. Kadasig man maglagan.
6: Dasig natin 150 cc mo.
8: Dasig di kayo ang motorsiklo kaya KFML dyan. Kaya balita mo sini, gikan, ini sila sa isa ka birthday celebration. And then, ti, nagpauli. Ini sila, dragin ang pasado. So, kaya man ti, siguro, doon stress man ni ang lalaki, kaya man ti, antes pala nagpadulong sa may Alangilan area. Doon naging katuan, pag sila earlier, doon dragin siguro mga pasado alas 10 naglagaw-lagaw hindi tapos ni kay birthday celebration nagtinguha nga magpadulong dira sa ibabaw nga bahin sa Bacolod and then siguro tikapoy na sila taginaligar ti mas sinakainom
5: kilala ni GGM Salvador taga Pontevedra kuno okay God
8: Tag dito sa actually tatlo sila kuno eh sa pumasok na kuha natin kay Femel dyan tatlo ni sila ang motorsiklo and then nakibot na lamang sila sang sila ang paliko dira sa panaog dahil sa may Granada area kay Femel dyan lumapaw ining si alias Aiko
5: kag
8: ang sakit-sakit lang dira kay Femel dyan. Dito git siya bubunggo dira sa may poste nga signage dira inabalang do arrow da nga signage dito git siya nakabunggo kagang masakit-sakit lang diri ulo yagid ang nagbunggo dira sa may tubo bala ka signage dito kay Kimel Jan pagabunggo yung signage
5: kaya siya ilmit eh kaya kung ilmit siya tani bisa nagbunggo sa to ilmit siya maabsorb
6: makadalo di pinsa gamay
8: amo kita Kimel Jan amo na gani nga pagkabunggo dira yan sa dira ng tingi area ang iya sining ulo dito tumulo dayon ang dugo kay Kelgan sangin tinguan ini nga
5: da siguro dlagan nila kay Fibrid kay kunhina bisan magbunggo pa ng ulo mo di poste o kailan na ya pero ti inang dasig lagan mo lanog ulo mo eh
8: amo ginagani gitadaw nila kay Kelgan nga kabagdanan nga no overshoot inig driver kasi alias Aiko bangod da si gagya si nga pagpadalagan kag wad ana siya sa preparasyon kay dira dumping actually complete tuman kay Fidel Jan eh may ara siya nga pedestrian lane dira sa may kapihan sa
5: tapos may ara na da yung ka signage nga malikoon ka may direction na nga liko
6: di amo dira siya nagbunggo gani sa signage nga maliko
5: tapos dito sa may subdivision pa lang may drug strip na to na basta kasi may drug strip.
6: Buti
5: ganun sina. Ang pabalun tara sila kung may drug strip da, duwan ak bagay, ginapahinay ka.
6: Hindi ka dapat slow down ka na. Buti ganun ang drug strip will remind you that you should slow down.
5: Hinay ka.
6: Amo na giniyang number one yung reminder. Kag, kung ginatuyo ka, makabugtaw ka, kaya kudul-kudul ang silakyan mo.
8: Amo
6: gina dapat, guway din siya guro ka mulalong. Hinirit pa yung guro, no?
8: Yes, correct. Kagong tanawuna, 20 mil dyan, before sinadadra sa may alunan sa division, din pasanag darada sa city engineer's office eh. Agod gati, mapreparahan na ay na yung kurbada.
5: Hindi way niya problema kay Pabrin, kaysa nagsanag na ginadayang area. Sanag na ng area.
8: O muna ganit, kikin mil dyan, nga ti siguro bati nga nakainom sa nakaulubog kay ilim noon bati na piyungan kag dito gitsa dumiritso instead ka magliko magkurbada kay KML dyan kag diri kontanawon ba nato dira sa naglutad ng aksidente ang iya sini nga upod layo layo kung naging tukuan sini ginabulubanta gordo mga 30 tub 50 metros ining gitukuan sa iya sini nga abyan kag dito kay Mel dyan nakaangkon man sini sa pila sa iya sini nga baga sa ini siya ang lumabog dira iya sa may dira dumping area kag ang madumduman nato nato balag duha ka estudyante balang gikan man sa
5: babae itong
8: babae critical man ito gani, pero sa pagkabalo na ito, doon naka-recover ito kay KFML dyan, yung estudyante, pero amo na delikado, dira, kamanti, kung hindi ka makapreparan, hindi ka dira magpapanaog sa imo, sinigya ka na si Gondira, kag lumiko ka ng gulpe, na kung tsansa, kati, bumunggo ka dira, kung di siya poste, dira, sa kempo, dira, na sumuntado, mabunggo ka naman dira, yung sa signage sa KFML dyan, kaya kay Pan Eric. So, karunti kinakasubugin, gindala rin siya sa rescue team dito sa may Corazon Loxine. Agod mo na patan sa niya kaigo kapag bulong, but then pila ka minuto.
5: Ano nito to? Diyan pangalan ni Aiko? Nga alias Aiko lang ako?
8: Actually, may complete na rin ang pangalan. Kag,
5: anong ngalan niya, Gid?
8: Request, actually, ang himata, ang Kim L. dyan eh. Pero diri siya aton diri nga
5: why naman na sila dapat taguhon kay ti hindi man na why man na foul play diyan
8: tagakwan eh tag Pontevedra ang kompleto yung sining pangalan si Aiko Tabasaures Tabasaures si KFML dyan Aiko Tamasaures.
5: Ah, ay, kaluluoy. So, Loy. Ang aton lang kagi 5 red amo ni. Lesson learned. Basi nakainuman ni sila red, kaya may okasyon laging kaduan.
6: Ah, most likely.
8: Birthday. Birthday, actually. Amo na informasyon nga nakuha natin. No, birthday celebration. Di padulungan. Naku, posibilidad di nakainom. Inisip baka ulubog ilim doon. Kaya basi bala na piyongan sa dira damping area.
6: Kaya namin kinabihirit kitadlong-tadlong mo.
5: Una gani nga, bisan ka ni si red sa una, pag-abot na kadasi gina.
6: Hmm.
5: Di ginamunuhan ko sa singkuri, di na iya. Kailan na iya.
6: Dahil may rason ka naman nga nagabihan ka. Yan lang.
5: Sige rin dah.
8: Actually, kung bakit, delikado dito magliko, gulpe, kaya TV Meljan. Pero, TV Meljan, sa piyak na bahay ni Dugang, kung nalang ning sa may banwa sa Murcia, ining ginlabo, bala sa iya, tining tupad balay, natabuhi ni siya, dragit adlaw sa Sabado, Agosto 15, pasado lang 7 sa aga, sa ining si alias Masing, magpadulong dira sa iya, sininga tupad balay para maghagbas, actually, sa ilamon eh. Naghagbas ni siya ilamon, dira sa igad, sa ila, sininga dalan, kamantay mo na siyang dalan, padulong dito, after na siyang proper, dira sa barangay Amay ko, Banwa sa Bursa. And then kay Pimel dyan, sa nakalambot na si Babo dito, daw gin-garit-garit yan mo ng delegasyon eh. Gin-pang hagbas sa darang kilamon, darasing nga sining ito padbalay, kag dito kay Pimel dyan, nakitaan ini siya sa tag-iya, darasang balay, kag dito ti, doon nagsirap talay, ini sila, mainit ka mga tinaga, ang ila sining nga bayluhanay, kag ti kay Kubo nga nakagauyat, ini isang binangon,

0: actually sila mag-atubang ay dito sa barangay, sa barangay Maiko,
1: para sa settlement. Kaya doon gidin kausa nga ginawa yan nilaw, nga naglala gidaw.
2: Naputkid siya mo naman?
0: Ang motibo, ang impormasyon nga nakuha na to, na land conflict ko na eh.
1: Ay,
2: na naman.
0: Oo, alias Manuel do Parias, tumalaki ni Mel dyan sa may barangay Santa Rosa. Sige, padulungan mo to, land conflict man.
2: Land conflict.
0: Di ini, dira dumping area sa may barangay Maiko, land conflict man. Kaya ining si alias Manuel, caretaker man sa nasambit nga duta, wala pa may ginaw yata ng atong si dikapulisan kung ano gid balakala pa doon sinising duta. But then dito nakapalupok siyang armas lutang kag ini si alias Manuel, Manuel matapos ang krimen, nagsaka ini siya sa ibabaw nga bahin sa barangay Maiko, kag KPL dyan. Kag ti alas 12 pasado sang udto dra sang Sabadong adlaw ini siya nagsungka sa kapulisan. Do ginakulbaan ko no ang mga angasawa sini sang suspect nagsaka dito si Mabaw sa Maiko, kay as alleged ining mga tanong ba nagkalabilin kay Veljan sini sang suspect pinanghagbas sang himata sang biktima kay Veljan sa Amerika. Why ko no kalawas pati saging pati kamutikahoy pinanghagbas do nagpaka kigiling mata amo na karon ato sini nga padulungan kay do naginit nagidrang away sa may barangay Maiko kag dagating uha man ining pamilya sa biktima kan suspect kati paghuha sayo ni sila kay masibala madugangan na naman bala ang pinatsanay dira sa may barangay Maiko kay kay Veljan kay do hindi kita baton kay ti impormasyon nga nakuha nato ng tatay sini sang biktima as alleged kinbaligya puno ining duta sa isa ka persona ka taga Bacolod. Pero napatay ng ilan sininga amay ang kabataan hindi magpati nga ginbaligya pero gapati sila nga arendo lang ining duta kay Pepe Eljan.
1: Amo na amo man na nagligan to sa gingkatuan ta kay Pepe Eljan duman mo na ato lang nag alin sa gindikana nagarinduhan ay nagbinaisay kay ti dapat amula din porsyon ginarinduhan kagarot sa duta kag ipaybred no.
2: Amo ginang nalinan permi.
0: Amugid do suki kina banwa sa muro siya pag land conflict kay Kifimi Aljan, Kifimi Eric. Kaya manti ining mga ginikanan nila sa una, Kloa, Holder, Negalikiti, may mga pagpati nga binaligya, puro may kapati man niyang arendo, tapos na pag-arendo, kuwao na sa mga kabataan, tiga pinatsanay Kifimi Aljan. Amo ni karon ang pagtutukan sang barangay officials dira sa may barangay Maiko. We hope nga ti hindi na madugangan pa dira ang pinatsanay kay Pimel Jan kay ti do kagapon bala mo do pinahagbas to ang mga kwalikidulbaan ang asawa sila isang suspect kay basi sudlon bala kay Pimel Jan kay do bati ko do mas damo pamilya ining biktima kuno kumpara sa suspect kay Pimel Jan.
1: I see. Masubo-subo, no? So, kabay pa ma-resolve na nakipaberikin nga, subong mo pa lang ni. Ang laing sila bala ko mag-intra na, mahimo na bala nga rido kung sa mga Muslim pagkakipaberik.
2: Oo.
1: Nablang ubusay lahi, mabalusay din. Nga, bayil lang da, baluksan na naman.
2: Kag-usual
1: hopefully, na tabo, matapos na tani. Nga, hindi na maglala. Pakinga, ang mga inusinti, di ang kalabot-labot, madalahig ka kipaib, Eric. Eric yung kipaib, Red.
2: Madalahig.
1: Ang kabataan ng iliskwilabla, may binalusay, kaluluoy.
0: Gani kaluyo o kaluyo man kay may ibang nadaan din ang mga himata man ka nag-eskwela bala kay Melja magpauli bala sa hapon
1: kag- correct
0: kasi na balang balusan kundi makabalo sa amay amo naman na
2: ang kwanya ang inosente amo nadalahig. Yung nadalahig mo nang laing gisanan
0: amo gini kay Melja so ari pa matiyan ta bay sa payan si Police Lieutenant William Abiliar ang aton sininga Deputy Chief of Police sa Murcia PNP yari
3: natabo to nga ang biktima ta sa panghilamon sa kilid balay na sa aton nga suspect. Tapos dito sang ato na to gin kwan sa sang suspect gin gin sika or gin kwan sa plano ano gid ang gusto nga mo na blando gin kwan sa sang aton nga suspect tapos munahin daw nagang katanay sila guro. Tapos bumabot armas na ang kuha ng aton suspect. Kagintiro ya.
4: Okay, so
3: di sa may kilid sang nawala nga hawak.
4: Balik ko
3: tapos
4: sir. Ang ila ang pagtiro sir di natabo sa guwa sang balay sir sulod sang balay.
3: Sa guwa sang balay.
4: dira na mismo sa likod sang balay ka suspect sir.
3: Bali ang suspek ang balayari lang sa daw kay Medalan. Doon din pa sa

0: tak saka gamay. Ara da sa kilid lang yung balay sa suspect. Ang biktima tari sa dalong. Pero sa tubang, dumidyo at tubang ang laki or kilid na sa balay. Kaya patahan niya, rin man di sa piyak mo. Medyo daw kilid na sa balay.
1: Okay, pero sang guilty ro, sir, ang biktima, sir, ano na siya ng dead on the spot or may ara pa signs of life na kidala sa hospital?
0: Baligin transport pa sa mga taga-diptoman sa area. Ginkarga nila sa tricycle, dala sa hospital din. Adre sa Morsia, ano na gani? Rural. O, sa rural na. O, tapos gintransfer nila dito sa BAMSI. Kag dito nag-gindeclared na DOE.
1: Okay.
0: Hindi pa DOE. Gindeclared na sa kwan. Ba't nakalabot sa hospital?
1: Hospital pa. Doon no signs of life.
0: Oo.
2: Okay, so yan to, bahay sa bahay, ni Police Lieutenant William Abiliana, ng atong sining Deputy Chief of Police, si Manuel Samburi, sa KFM Aljan, kag tikaron, naghangyo din ang pamilya ng Abaytanik at imatagan sa solusyon, kag matagan na tuldok, agon hindi na madugangan, ining kwandira, pinagsanay sa may barangay, abay ko, Manuel Samburi siya. Amo na, atong sining balita ng KFM Aljan, madulong sa programa ng Foro de los Pueblos, pinadulong sa atong sa Power Trio, ng atong sining DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, ng atong man sining DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ng K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Grabe. Land conflict kay K5 Eric Delicado, ever since kalabanan sa isa kaso pinatsyanay, gaugat kinini sa konflikto sa duta.
4: Kay niya agaway, amo ni, ako ni. Kung sabagay, may rakita special court for that, no? To
3: may settle, adjudication,
4: may adjudication body.
3: Darab, panawagtas na.
4: Oo, darab. So, two reports ni Red.
3: Department of Agrarian Reform Adjudication Board.
4: Special court for that.
3: Yung kaya problema kay Inay na din, resolve ka kipa, Beric?
4: Damo abis ang kaso eh. Give it to them, kadamo sang kaso.
3: Hindi na gano masarangan ang volume sang cases sa gano yata na versus the number of people.
4: Yes, gaka-overwhelm ang darab sang ila. Although may mga researchers sila, may pila kita kakilala ng mga legal researchers, pero pasin si Luilo, isa or dua lang bilog apungko, bilog na duta ka na mo damo.
3: Amo na masabo. So, sa ato ka mag-autod, ma-post kami commercial break, grabe, sa Carles. Asawa, ito yung tirok ba na patay gito? Ilo-ilo na. Then, pagbalik na ito mga K5, himalawang tang dugang abang update, nanungod din sa...
4: Atong bata, ito lang nahulog sa building to. Sa
3: grabe, i-check na karon kay K5, hindi kay K5 Berto, ining estudyante, nga players ng Negros Island Region, sa basketball secondary girls.
4: Actually, ga-play si Red sing iyang report. Sige ko di-scan sa cellphone ko.
3: Naka-ready na?
4: Oo. Pero may ginapangita akong malink dito. Why ko sa may makita? Guru, gin-hold sing skwilahan.
3: Actually, nagwa lang niya kay Paberic. Nabasahan ta sa lain na news outlet. So something like, doon nag-feature-feature lang sa mga balita. Hindi isa major...
4: Tingala ko, yawang ko pakita.
3: Major outlets.
4: Sige,
3: why sila kagwa?
4: Sige, why gino? Why ko sa may makita?
3: Pero nakalabot na din sa Manila sa mga balita.
4: Sige, at least naralay.
3: Check tadi kag kuan reaction ng pamilya with K5 Randy Coronel dito sa Bayawan ang oras sa K5 News FM Philippines /7:52 aga.
5: Standby. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
6: T3 Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Molanurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells, paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa karong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
8: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or pure C, ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
7: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara ka karon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
6: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis TDX 500.
8: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag may TC or pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas sir GP. So actually kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga depensahan ang imong RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag may TC or pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
7: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Daran na gasugod nga lipaton ka.
8: Hapuon ka, kapoy ka.
7: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
8: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or pure C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
9: Namit nagita akon nga pananawan wala na gabi diring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa naka-try sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
10: GTX 500, GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabasag sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang Banapo, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift,
27: OT,
28: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go.
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.